This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Baik po, sir. Sport Biotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag-Sport Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sport Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinical Sport Biotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nag-gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin ninyo ang Extend Pod Supplement for Men.
2: Extend

0: Pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pterygium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
5: Yung kapsula para sa mata.
4: At dunay superior antioxidant
5: para sa mata.
4: Sama sa lutein,
5: Vitamin A,
4: Vitamin E,
5: Vitamin C,
4: Zinc.
5: Ug maski pa kusog sa pilberry,
4: berry extract.
5: Eye Care Gold.
4: Ang kapsula
5: nga gihimo ug tuyo ug maski pa epektibong kapsula
4: para sa mata.
5: Mapalit sa mga butika
4: para sa epektibong nga kombinasyon.
5: Inom ug Eye Care Gold
4: ug patuloy
5: ang mga mata sa Japan made FDA approved
4: nga Eye Care Drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mang ka?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay nadinagay sa atong liver mga kalin cube atong sugar taas video nakadepensa ng mga tatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman wala hindi mang wala pa manggigay gibati kung ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit karon sa mga produkto
3: maintain siya nga kung wala wasa mo taas wasa mo kuwan ko nag-minti ng 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle imong
3: sada maayo kuwan kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking indik Piminaw sa K5 yung CPM kagaya di oro
3: atong edad na pataas na sa 60 na level food supplement maayo depensa yun labi na yan yan atong edad.
2: Salamat kayo tay
1: GTX 500 mabali sa mga butika MyTC ang alkaline ng vitamin C
4: niba papulangan 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang diha na sa kwan.
2: Para kilapasan. Unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika
4: dito? Kani yung multi-yong
2: kwan. MyTC o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa diha nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo ba? Kanang makatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC, Eye Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang Eye Care Gold o Eye Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan, niayo ang akong pananaw, huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong

0: pananaw. Sulayin ninyo ang Eye Care Gold Eye Care Drops. Eye Care Gold,
1: alaga sa mata mo. Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pulso! Wapo pala si Rosita Becerra. Sa isintay size ang edad. Naka-desisyon kong inuman ang retribayo nga herbal o maitisi kay akong anak inuman. Ako kong lawas, lain tayo po. Kusog ang akong matiin. Sige, ubo-ubo. Di, nagsumbito kong anak nga magsuway kag inum anima. Di, nisuway po ko na pwede kong isa ka-stab nga retribayo. Maitisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom. Dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalusad Diyos. Midaan man gud akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako ng lagi alib.
2: Victory Bio, mabibilis sa mga butiga. GTX 500.
3: Lourdes Pantay, 51. Sa Residu Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. Thomas sa akong paggamit sa GTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, nagbatoki. Hubag na gada akong kidney na akong mga organs sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuma nang yapon ko GTX. GTX sa ganyan to girl, maapalit na lang kung sama, GTX yapon. May pa GTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusan sa ako lay basihan, gikan sa pag-opera, GTX yun akong imintin o ilain.
2: GTX 500! Pabali sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong nasuki butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Naghahanap ng pananaw? Sensitibo sa hayag ng suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta? Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pakusog, maski paepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX 500.
12: Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basat ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Tier 3 Bio!
3: Na ko'y bahay dire, pero lagong lungkot.
4: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternativo ang imong gipalit?
3: Okay naman, pero na-peranak na ko'y kidney.
4: Kidney?
3: Na-peranak ko. Karoon, after mga bilat na ko'y maintain lang ko lang.
4: Una
3: ko maintenance ka po sa kidney.
4: Hmm. Sa paggamit mo sa Tribayo, unsa man ang nakahatag sa Tribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal man ang
4: normal. So miangay ang imong lawa sa Tribayo.
3: Okay pun kay naman ko maintenance.
4: Kidney stone.
3: Kada pa dito na rin.
4: So okay na.
3: Katapay mo niya po ni Juan man. Eh, bago kayo na po, 2017, ang iya, pampapusan ka lang, dalikito nga po.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.

0: DTC ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitru, Vino, Junior. Kalita ka si Bogyo, pero natural ko yun sa magkabalan. 62. May PC o galing Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang sakit sa tiguan, 1 feet. Galang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po doon na medyo banta sa itong immunisis, may PC kay medyo atong dati pinakasabong yung vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro ko, basin, mugi yung kawala. Pero kayo, ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamit ani?
1: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti, on, mindas buhi po kita. Mag-power tree yung ta, kay, power tree yung morgana liya tanan kung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong i-mintintin mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Care Gold Capsule.
1: Ako si Clara, 50 years ang edad. Gali sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang Eye Care Gold o Eye Care Drops. O sa tabon na akong gagamit o mindot igay siya. Magadad na kong tarong sa gabi. Magabasa na pod ko o gagmay mga lisulay ninyo ang Eye Care Gold o Eye Care Drops.
0: Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: This song is brought to you by DTX 500.
8: Proteksyonan ang baga mo
7: laban sa paninigarilyo.
8: Mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Magklinika Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Klinika Spore Biotic. Mapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Kaniya tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
4: Murag medyo naka-dunay diferensya nga. Murag na arang nagyod gamay.
3: Kaniya tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kaniya antay kong Japon. Pero mas mayagyod pa nga madugangan ba o inom kay para nga on food ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may good sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man kakabaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imong paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanay lagi wala sa tay
3: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh. Basta ba na? Basta ba na?
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DTX ng may TC. Sa mga kape po. Naging gugo. Maestro. Kaya naka-recover. Mga mungkin ninten lang. Maesa. Huwag mo ko i-dibate. Pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyong usahay. Murag ma-aking magkalipong.
3: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
5: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
6: Hino, beba, elibera.
3: Bila imong edad?
6: 81.
3: Taga-asa ka?
6: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
6: Parang may PCM, Mitribayo, parang
3: DTX 500.
6: DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
6: Ay, maayo man. Maayo man ako namatikdan. Kaya maraming araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
6: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga magamit na?
6: Oy, kamang naminaw karon. Pag-awat mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Dagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, spore, payote, at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biote, ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biote, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Supplement.

0: pampagada ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Gold Capsule.
5: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Moto, gisulayan nako ang iCare. Na-amaze dyan ko, epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
10: 66th Palarumba Bansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de
8: de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
12: This song is brought to you by DTX 500.
13: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: T3 Bio!
3: Mayong hapon ay, sa tungalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Darang ka 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Kaniya tungwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka, doon na difference nga, murag na, arang nagyod, gamay.
3: Kaniya tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kana ante kong Japon, pero mas nagyod ba nga, madugangan ba inom kay para nga on food ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may good sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
3: bunya sa imong paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
3: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh.
1: Mas ko na.
4: Mas ko kayo.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
5: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX o may TC. Sa mong kape po. Naging gogo. Maestro. Kaya naka-recover. Mga mungkin din lang. Maesa. Huwag mo ko yung gibati. Pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyo sa kaya. Murag ma-aksing kalipong.
3: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, huwag na ka malipong.
5: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
6: Hino, baby. Elibera.
3: Bila imong edad?
6: 81.
3: Taga-asa ka?
6: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
6: Parang may PC, Mitribayo, parang
3: DTX 500.
6: DTX 500.
3: Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
6: Ay maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay mo rin ara akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili ka pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
6: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mo gamit na?
6: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat sa mo sa ano sa una sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Dagahan kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan na ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag-DTX 500 ka.
10: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik
2: pumso. Sakit ang tiyan, kasagara, dalis dan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics. May 45 probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas Probiotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Balik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
2: Extend Food

0: Ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule. Nga mas gipukusog, mas gipa-efektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata. Nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc. Ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant. Eye formula. Basta problema sa mata. iCare Gold. Ang nasulayan na. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon. In-home ug iCare Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga iCare Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: This song is brought to you by DTX 500.
11: Mataas ba ang cholesterol mo? Mag-DTX 500 ka.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News!
3: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong muinom ng D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak. Inuman ang akong lawas, lain kayo pag na natong nangaging kuan kay bugat akong kuan da oy kusog ang akong mga tiin sigo ubo-ubo di nagsungit akong anak nga magsuway kag inom anima di nisuway po ko napad kong isa ka stab nga di tirbayo may tisi isa ka stab ako ginasang giinom dungan na siya kada buntag o gapon abutan sa akong kalusad Diyos ni daan man good akong paminaw po sa akong lawas muraman ako nang lagi alibig yun
2: D3 Bio mabibili sa mga butiga.
4: Kinahanglan yun nga himsog ganun na ibaskog ang panglawas para nga magiyahan lang ito ang ato mga kabataan. Paipugayon nung nga. Ikaw ginikanan, nagmasakit ka, mga kabataan gagmay pa. Isun kayo mga higala. Kaling kaliwatan, no? Ang high blood pwede nga mamana. Gikan sa ito mga ginikanan, mga pariente, nga namatay na sa sakit sa kasing-kasing, nga wala pa yung 50 anyos. So, i-consider na, no? Basin naasa ito ang dugog yun, nga high blood. Pagkaon sa mga parat o mga tambok ng mga pagkaon. Ng mga parat o mga tambok ng mga pagkaon, makapataas sa presyon sa atong dugo, kasagaran ning parat. Muni hinungdan nga nung mag-inema, maghupong ang atong tiil, kaning parat, mag-cause water retention. Kapataas kini mga higala sa atong dugo, ang mga mantikaon ng mga pagkaon, kakos kini pagbara sa atong mga ugat, sa atong kasing-kasing o sa atong utok, ang problema tani. Kaning sobra katabaan, sobra bitaw ang atong timbang, overweight o bista. Tungod din ini mga higala, ang atong kasing-kasing, mas pirisado ang iyang pagbumba sa dugo. Kung tambok ta. Ang atong kasing-kasing, pwede na ito na siya nga makumpara mga higala sa makina, sa salakyan. Kung ato nang ikargahan mga higala, buha ka ito nila da, ang atong kotse, madaot yun na. Madaot yun na makina na mga higala, pati ang ligid na mubuto na, pasimbol, ma-overload. Ang lawas na to, kung ma-overload po na mga higala, kung ato nang gina, sundan mga higala, o ganang grabing nga mga mantikaon, kaya mga pagkaon, parat nga mga pagkaon, pwede mga higala nga, ang atong mga ugat, mabuto po na. Ang atong kasing-kasing, mga higala, mubag na siya. Madaot kini ng atong kasing-kasing, daot pa ang mga ubang pang mga organo sa lawas maglid mga higalas balatian. Sobrang nga pagkaon sa mga mantikaon. Yan. Nagparat nga mga pagkaon ha. Dili aktibo ang kanabang natay sedentary lifestyle bitaw. Paratas balay. Sige lingkod, sige higda, walay lihok-lihok. Kulang ta mga higala sa activity, exercise. Wala tay lihok-lihok at tay pasingot. Mas taas ang possibility nga mudako ta, mutambok ta, ay ma-high blood ta, then magka-problema ta sa kasing-kasing. Ang sobra sa pag-inom sa alak, binom mga higala, maka-epekto sa atong kasing-kasing atay o sa tuang gitawag nga stomach o atong utok. Yan. And of course mga higala, kaning stress, tension ba? Ang stress mga higala, makapataas atong blood pressure. Of course, kini siya ang pagkapagkapoy sa lawas, physical, mental and emotional stress. Don't worry, be happy. Kanuna hinumduman mga higala, magbawas, magbago aron makalikay ka sa sakit ug balatian. Kini nga mga pahinumdum mga higala according ni siya sa American Heart Association. And of course, kauban kanunay ang DTX 500 og may TC higala. Kuna amoy mga high blood, natay mga ingunta, ginabatyag na nga changes atong BP, nga tong kasing-kasing na changes. Number one gin mga higala, hinumduman kanunay magbawas, kulangan nato ang sobra-sobra kagasunod sa tong lawas, magbago, mag-usap, maglikay, and of course mga higala mag DTX 500 o magmaiti si kadana. May D3 Bio nila, ipadayo na, no? Adlaw-adlawan na ang pag-inom sa D3 Bio na kung tabang na. Binagin ko magbawas ng timbang, mag-usap na sa itong diet, mag-exercise na ta, then mag DTX 500, magmaiti si ta, makurat na lang ta. Pindot man di ay, pansada man di ay, gaan akong lawas, taway akong pamatyag, ipadayo, no? Kung na ay mga changes, na ay mga improvement, gikan sa imong pagsugod sa pag-usap sa imong diet, exercise ka na, jogging, walking na ka, bawas na ka sa imong timbang, then naakay DTX 500, naakay may TC, or gainom kang D3 Bio, ipadayon na mga higala, kunay improvement, kay munay pamaagi mga higala nga, magkabaton taog ka ng kahimsog, kabaskog, sa pangmawa. Si paggalimtan ka, uban na to, kanunay, DTX 500, D3 Bio, og may TC, ha, available sa mga leading mga drugstore, sa inyong mga lugar.
5: Andrea, Israel, nga nagpuyo na karoon sa bulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning Bitri Bayo, Bukit KX. Ang pamati sa wala pa ko nag-detect, ang nag-detect ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, sige na ko palit karon. Dunya kong katulto ko, o kaya, may mga kong open sila sa Badola, ang gay. So, pwede ko ka pala, pero magaling ko tuyo din eh, para magpasapalit lang din ko.
2: Bitri Bayo!
6: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: Bitri Bayo Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

song was brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: P3 Bio!
3: Mamansin nga na na tumak
4: ko. Si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang ko. Orang arang-arang lang na akong libate karong. Nga gainom of P3 Bio. Sa una, kibim kaya mo na wong. Karang Bills Falsi. Atake, nagkaroon-karoon sa Diyos akong biki, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon kani arong kolesterol mo rin, amubububuk na.
3: Sa inyo naman mo?
4: D3 Bio. Esterlita Ebony. Ginlis po lang
2: ko. D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
6: D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Unsa imong ngalan?
2: Rosita Olenberio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dili Agora Lapasan.
1: Unsa ang mga produkto sa klinika de alternatibo imong gagamiton, ma'am?
2: Kaning kwan, kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C.
1: Ma'am, kaniadto, ma'am, unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa klinika de alternatibo ning Mighty C?
2: Okay ra.
1: Unsa man
2: usay nakatakos alawas?
1: Hmm?
2: Dili ko batiyo kakapoy sa lawas.
1: Mm-hmm.
2: Okay ra akong tulog.
1: Okay mo tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay nining Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga nga kailangan ng vitamin C. So, layinin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
9: Eye care gold.
8: Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
13: 66th Palarong Pabansa.
12: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit
0: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: This song is brought to you by DTX 500.
11: Mataas ba ang cholesterol mo? Mag-DTX 500 ka!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert!
3: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
4: Anyways, mga higala itong isgutan ron ng mga balatian sa atong mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizen. Itagod mga senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa pangawas. Sa tobacco. Diba? Nangandoy kita nga himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magagulang ta, magkailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba nato nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkailad ta? Ari ang pipila ka mga sekreto, no? Kung nagatigul lang ta mga higala itong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga, ang itong mga selula, uli na kayo ga, himo o enough nga selula ang itong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed ta sa pollution, radiation, bisyo, mga added sugar fats. Inactivity mga higala, kung magkaedad ta, nai-resulta yun, no? Exposed man ta ni, unhealthy lifestyle, bisyo, di ba? Magkaedad ta, nagiresulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian kung magkailan ta. Now, number one, bisan magkailan ta mga higala, maningkamot yun ta nga makalihok-lihok ta. Mag-exercise ta, bisan may ilan ta. O, dayo lang tong mugat kayo, mag-exercise, walking lang, breast walking, stretching, kana, jogging ginagmay, inhale, exhale mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa mga maskulo, joints, o nagapawala sa stress mga higala. Maklikay ta sa osteoporosis, colon cancer, o nagpamubo mga higala sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, o niya ang mga transferred antioxidants, nagikan sa prutas o utan, makatambang kinikan ng atong ginakaon kanadlaw, ang mga gulay, prutas, sa atong mga selula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So, mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox itong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa itong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na ito gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindot sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 every day. Mampanit ni mga higala sa mga leading ang mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
5: Kinsay ngalan nato, sir? Paul Mercado, diyan ni sir. Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
6: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisog kong pangihi. Kaya ni Pumbag man, habag po na kong tiil. Kinailantan po ko. Palit ng DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susundown. Naayo ko, may review. DTX 500, lagi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kape, lami as kape, oy. Muni kape na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimut ka, kanina itong DTX Coffee Mix na anise Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya, maayo sa high blood, maayo sa detox, kay ang Ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakuntabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaan law. Anyways, ga coffee man ta. May ganahan ako ba nga pagmatas bitaw sa bunta naka-DTX coffee mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya gutom kutoy pag dimuntingan ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Ganang, ako, makasundong yun ko sa kong lula sa una. Ay, gidin, ano man to, sa pag-inom sa kapis, doktor, kay, kuan man to, palpitate man to, mukulba man to, mukurog man to, tasang uric acid. Gididan to, maluoy ko ba nga? Dong, unsa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom mong tambal, maghapdo sa ginang tiyan. Unsa may imnon ako, dong, gididan mo kong inom mong kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang atong mga nanay ba nga, gakutoy antiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gakutoy ng tiyan. Ano? DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
2: DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: the seas
1: and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag ug kaayohan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Ito mo. Mukhaan magugugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Ano yung ginagawang food supplement niya?
2: Sa ulang, wala pa siya nag-take ng BTX 500. Ito sabihin niya
3: pa? Malipong o kuan. Morang siguro malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula, paggamit niya sa BTX 500?
3: Pag maayo ang BTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginaan niya. Pero
2: so, ikaw pwede tagapalit din?
3: Ako pwede tagapalit din kung mag-ani ko din sa ganyan.
2: So, ma'am, kining taga-ASI, ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach ko kitin. Ma'am, kining, basing dito pa yung mga katawahan na pag-iraan ko para gamit ang GTX 500, dito ba yung pag-produce sa Pilika, isang may ex mo, isang may ex mo niya, ma'am, sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
3: Kanang, so, wala pa nagamit ang GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si para to ma?
3: Glidel sir.
2: Ha?
3: Huh? Glidel.
2: Glidel.
3: Malaysia.
2: Okay. Namas ma.
1: GTX 500. Pabalisa mga butik.

0: stress sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
6: 66th Palarumba Bansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Shh.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Clinical Sport Biotics to maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Sport Biotics ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: This song is brought to you by DTX 500. Stress ka ba buong araw? Mag-DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Unsa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa may TC.
2: Sir, ano to ang nauna kagpalit ng produkto ha?
3: Kung na matikda na ninyo po ang produkto ha, medyo na mayo akong lawas.
2: Hmm. Kanihan itong wapak na gamit, unsa di mo nga baltian?
3: Morang dahang kahit kong gabati un. Morang bili nga ito ka lato, tugod na ninyo ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga muraog, naaskil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga, yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butik.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa mata.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga tananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: This song is brought to you by DTX 500. Ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pietri Bayo!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Pietri Bayo, Bitigs. Taas ang dugo dito, o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Kapalit sa mga butika!

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Rowa Cababaros.
1: Pinay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kani adtong wa ka nagamit, unsa may mong balatian niya karon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuana ligon na.
1: Kay kani adtong unsa man imong mga sakit?
2: Luya luya. Naa akong samad sa ilalom o na akong samad. Na minus na sad siya. Yung kuan samad.
1: So kana karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500
2: o Vitribio ang kuan akong daghan gyud
1: gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by DTX 500. Ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mags Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pterygium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog,
5: maski pa epektibo.
4: Yung kapsula para sa mata
5: at dunay superior antioxidant
4: para sa mata.
5: Sama sa lutein,
4: vitamin A,
5: vitamin E,
4: vitamin C,
5: zinc.
4: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
5: Eye Care Gold.
4: Ang kapsula
5: nga gihimo ug tuyo ug maski pa epektibong kapsula
4: para sa mata.
5: Mapalit sa mga butika
4: para sa epektibong kombinasyon.
5: Inom ug Eye Care Gold
4: ug patuloy
5: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
9: News FM. This song is brought to you by DTX 500. Palaging pagod, mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mang ka?
3: Nato sa mga San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ganun na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dati na kay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala pa magigibati nga, ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, wala mo taas, wala mo... Kuwan ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayog yun yung daagan sa imong healthy lifestyle. Imong...
3: Sada, maayog. Kondisyon.
2: Kondisyon, yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipuminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayog. Ipin sa yun, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500, pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang di na rasakwan.
2: Barangay Lapasan. O sa mga produkto ipalit niyo sa klinika?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o Gitribayo?
4: Oo. Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: O sa may mga kastorya sa produkto? May mga
4: gamit? Maayo ba? Kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotics! Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay para healthy ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics! Adlaw-adlaw! Mapalit sa iyong mga suki butika! Extend! Food Superman for Men!
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mao hinungdan sa pagkabuta? Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pakusog maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
9: 105 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: T3 Bio!
3: Ano,
2: Clint, ano?
3: Clint, 70 plus na? 70.
4: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit?
3: Tanang 50 ba yun? Okay naman to. Na-peranak na to i-ketube yung kidney.
4: Kidney?
3: Na-peranak ko. Taron, sa after mga bilas na ko, maintain ko lang.
4: Ditribayo?
3: Una ka maintain na siya po sa kidney.
4: Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga kay makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal man ang
4: normal. So miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
3: Okay pun kay naman ko maintenance.
4: Kidney stone.
3: Kada pa jud na rin.
4: So okay na.
3: Patapay mo gyud pud kuan man. Eh bago pa na photo to sa CBT ang pamproposal sa lang dali kita nga kuan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitro Vino Junior. Kali pa si Bugyo ko pero nakulog ko sa kabalan. 62. Mighty C o kining Distribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan. 1 feet. Dalang 2 hood. O 1 hood. Ngayon, para po doon na medyo kanta sa atong immunisis. Mighty C kay medyo atong dati pinakakong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro ko, masino, mungin yung kawala. Ilan yung nagbibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti, on, mindas buhay pa kita, mag-power tree yung takay, ang power tree yung morga na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mungin pa rin.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: detox ka ba?
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Clara, 52 ang edad. Galing sa Bugod Drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magadad na ko tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
4: 66th Palarumpa Bansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

Alam niyo, this is the 66th edition ng Palarong Pabansa. Actually, this is very historical to all the people of Agusan del Sur. Alam niyo, ang pangarap na maging host po ng Palarong Pabansa, tatlong dekadang pinangarap po ng mga taga Agusan del Sur. Lalong-lalo na ng kanilang late governor na si Governor Democrito O. Plaza. Kaya nga po itong napaka-moderno at world-class na stadium ay ipinangalan niya bilang parangal dahil na rin po after 30 years of dreaming to host the Palarong Pabansa, it becomes a reality. Alam niyo po, noong una itong lumahok sila sa bidding way back in 1970s pa. Palaging talo po sila sa ibang mga lugar. But finally, nagkakatuwa kanilang pangarap. Hindi ho naman tayo nag-disappoint. Kasi nung unang nasilayan natin, napakaganda pa yan ng prosperidad, napakalinis, at preparado, disiplinado ang lahat ng mga tao. Dahil na rin sa kanilang mitiin, ipakita ang tunay na kultura at ano ba meron? Sa bayan ng prosperidad at talawigan ng Agusan del Sur. Ako po si K5L Castillo, at kami po ay nagkakasamahan hanggang ang hapon ngayong hapon. Magkakarabotan ng live cup ng opening ceremony ng 66 Palarong Pambansa live here in Agusan del Sur. Sa ngayon po, makasama natin ating coverage team na kantabay para po sa Region 6, si K5 Karen Badilla. Nakantabay na rin para sa Region 7, si K5 Cyril Repe. Sa NIR, nakantabay si K5 Red Salgado. Kasama din natin ang taga Memaro para kantabay si K5 Raymond Almudal. And of course, magpapahuli kayang Eastern Visayas Region 8. Andiyan naman si K5 Kevin Shulsana. Sa mga oras na ito, ilang oras mula ngayon, siguro mga by 4 o'clock in the afternoon, expectedly, ini-expect po natin na magsisimula ang opening ceremony program dito po sa pinaka-moderno, isa sa pinaka-bago at pinaka-magandang stadium, ang Dato Lipos Magapandong D.O. Plaza Sports Complex. Alam mo ba ninyo na napakalaking budget ang kanila pong in-appropriate para po ma-develop ang iba't ibang mga sports facilities na kung saan gaganapin ang Palarong Pabansa mula May 24 hanggang May 31. So, para malaman nun natin ano bang sequence ng parade sa araw na ito. Kasi there are 18 regions who will be participating this Palarong Pabansa 2026. At marami pong bago. Ha? There are so many new here in Agusan del Sur. Una, this will be the first year kung saan magkakaroon po tayo ng football games for elementary girls and secondary girls. Nung una kasi, wala ho tayong football games para sa mga babae, ano? And for this year, ayon naman sa basketball manager na si Dr. Edalberto Abelos, may mga pagbabago sa roles ng basketball. For example, ang lahat po ng mga region, nung una, kung anong school ang nanalo sa inyong Regional Athletic Association meet, siya po ang magiging representative ng inyong rehiyon. Sa ngayon, inalaw na nila, for example, you have 12 players, you can have additional 3 players coming from different school in your and on the same region. Yan po mga pagbabagong ginawa ngayon dito sa Palarong Pambansa 2026. And of course, kami naman ng mga kawanin ng media, lalong-lalo ng K5, we were the first to avail the first ever free massage. Malapit lang po dito sa Media Center. No? Would like to say thank you to Sir PJ De La Peña for allowing the members of the media to relax. Kasi kung titignan po natin, yung travel, wala kasing airport ang prosperidad o kay Agusan del Sur. Lahat po ng mga atleta, if they're going to travel by air, hanggang Butuan lang po tayo. And from Butuan, you need to travel more or less 2 hours papunta po dito sa Bayan ng Prosperidad. So sa ngayon po, nais po natin malaman ano na ang pinakauling kaganapan. Alam nyo, itong Palarong Pabansa 2026, isa po itong okasyon na kung saan ang buong Agusan del Sur
ay talagang handang-handa. Dahil we would like to promote youth in sports. Tama ho naman eh. Sa panahon ngayon, kailangan na natin yung mga kabataan po natin ay mabigyan pansin at pagtunan natin ng pansin. At isa sa mga paraan para mailayo sila sa hindi maganda at kaaya-aya mga bisyo ay for them to involve in sports. Kaya itong Palarong Pambansa is one of the biggest national youth sports na ginaganap taon-taon dito po sa ating bansa. At ito'y ginagawa sa iba't ibang bahagi

0: ang bakbaka ng pinakamahuhusay
1: ng ating abad sa mula Luzon, Visa venue kung saan nakaantabay ngayon si K5 Kevin Susana, no? Si K5 Kevin ay nakaantabay ngayon doon mismo sa starting point, doon nag-assemble ang lahat ng mga at iba't ibang rehiyon na kalahok sa ganitong competition dito po sa Agusan del Sur. I-check na natin si K5 Kevin Susana para po malaman natin pinaka-latest na kagarapan. K5 Kevin, nais po natin malaman, ano ho ba ang sequence ng parade? Sino ba ang mauuna sa parada sa hapong ito? Ha? I-check natin sa line number 1, K5 Kevin. Kevin, magandang hapon po sa inyo. Kevin, magandang hapon.
2: Yes, well done. Magandang hapon.
1: Yes, magandang hapon.
2: Oh, andito po tayo sa harapan mismo ng Eastern Visayas Regional Athletic Association. Pero sa ngayon po ay unti-unti nang uunlad yung ating parada. Ang nanguhuna nito ay ang para games na mga atleta, tapos susundan ito ng Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, susunod ang Cordillera Autonomous Region, tapos at susunod naman ito ay ang Negros Island Region at ang National Capital Region. Pagkatapos ng National Capital Region ay susunod ang Region 1, checklist na yan. Region 1, Region 2, Region 3, Region 3, Region 4, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, and so on and so forth. Yung National Academy of Sports at ang Philippine School Overseas ay nandoon din sa unahan.
1: Okay, Kevin.
3: Bakit ang voice niyo? Amin na babae
2: niyo? Ay, nakaposisyon na. Lumabas na sa kanila ang degree. Para game athlete, yung Cordillera Autonomous Region, Bangsamoro Autonomous Region, at ang National Capital Region. Susunod doon ang Negros Island Region. Puro na sila dyan na K5 Eljan. Nakaposisyon na sila.
1: K5 Kevin, K5 Kevin, sa mga oras na ito, nagsimula na na magbabarcha ang mga delegasyon para po sa pagpapabulsa, papagpapag po sa stadium. Tama ho ba ko, K5 Kevin?
2: Yes, Sir Eljan. Papunta na po sila dyan. Umuusad na po. Apat na na delegasyon ang umalis dito sa kanilang holding area. Ewan ko lang doon sa unahan kung dire-diretso na yan. Kasi mayroon kulang ng crowd control dito, Sir Eljan, sa katotoo lang. Naghalo-halo na yung mga tao at saka yung delegate. Medyo nagka-problema tayo sa crowd control. Pero lumabas na sa kanilang holding area ang apat na region at inaantay natin yung susunod na lalabas sa kanilang holding area ay yung Negros Island Region. Ayun, papanaog na sila sa kanilang holding area, yung Negros Island Region, at susunod na yung Region 1, Region 2, hanggang matapos ang lahat ng delegation.
1: I see. Maraming salamat po, K5 Kevin. At least nalaman po natin kung ano si Lawrence Mauna po ang taga-Ilay Harbor. At yung susunod na ang ibang mga taga-Rion, one out ng Region 12. Ano? So, K5 Kevin, maraming salamat. At i-check po natin yung security preparation dahil nasabi mo kanina at nabagay na meron po problema sa ground control. Salamat, Kevin.
2: Salamat. Wala dito sa assembly area ng Palurong Pambansa 2026 opening parade, K5 Kevin Susana, V14.
1: Maraming salamat, K5 Kevin Susana, mula po sa assembly point kung saan po ay magsisimula the starting point po ng parada. Na-mention po ni K5 Kevin na meron po tayong problema sa crowd control. Kamusta po naman ang presensya ng mga pulis? Kamusta naman yung peace and order? Marami ho bang pulis na i-deploy to make sure na magiging peaceful at orderly ang gagawing opening ceremony sa araw na ito? Nakantabay mula po sa mga haray ng pulis si K5 Berto Gakit. K5 Berto, magandang hapon po sa inyo. K5 Berto? Right,
4: hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Yes, Kaki Babelgan, narinig mo ko?
1: Yeah, you're coming now in clear.
2: Kaki Babelgan, napakaraming mga tao ang hindi pinapasok dito sa may entrance ng Prosperidad, Kaki 5, El Jan.
1: Kapasok. K5 Birthday, ang pag-asabot ko natin ay ang Dato Lipos, Bakapandong BO Plaza.
2: Yes, yes po. Dito po sa may Barangay Patinay, Prosperidad, Agustin de la Sur, dito sa may Dato Lipos, Makalimpong Plaza Sports Complex, K5 El John. Maya-maya ay nag-prepare na dito yung ating mga athletes, ating mga every region natin sa buong Pilipinas sa makikita natin sa institutional report natin dito sa labas na sports complex ay napakadaming K5 El John. The seating capacity po sa loob K5 El John ay 5,000 lamang plus 400 na tao na VIP. At dito yung ating mga kapulisan to make our situation dito na tawag dito na palaging secured, no? At anumang mga pangyayari sa ating pagkuha dito sa police provincial office ng Agusan de la Sur, meron dito na 2,000 personnel uniform ang itineploy na nagmula sila dito sa 916 Philippine Army soldiers galing dito sa 401st Brigade, samantalang 700 plus dito yung mga officers from regional office naman to police regional office police region 13 K5 El John. Kung makikita mo sa aking sitwasyon ngayon dito, yung pinapasok lang nila sa K5 El John, ito yung may all access na ID at saka yung may risk na VIP parang nalagay dito sa the rest hindi pwede. Actually, kahit media pinabawal nila sa K5 El John, pero nakipagduyo lang natin tayo kanina na national media tayo kaya pinapasok tayo dito. Pero very talaga sa K5 El John, maraming mga tao parang hindi ka talaga maka, kahit maglakad ka lang mula dito ang 10 kilometro palabas sa K5 El John ay napakadaming tao ang na ngayon ang dito sa labas na gustong makapasok sana pero hindi pinapasok.
1: Ibig sabihin, hindi kasya ang kasya gustong maging witness na pikaunahunahan ng palarong pambansa opening ceremony diyan po sa Dato Lipos Makapandong Plaza Sports Complex. So, Berto, sa pagbigay sa atin ng impormasyon ukol po sa deployment ng Philippine Army at members of the Philippine National Police to secure the peace and order situation ng opening ceremony ng palaro sa araw na ito. Salamat po.
2: Mamaya-maya, K5 El John, nagsilibot-libot na itong ating mga kapulisan. And every place dito sa ating area ay makikita mo talaga yung visibility ng ating mga kapulisan para ma-secure ang kaligtasan ng bawat isa dito sa may Agusan del Sur. Para sa 2026 Agusan del Sur, live mula dito sa may area ng Prosperidad Agusan del Sur, Dato Lipos, Makalimpong Sports Complex. Ako si K5 Berto Gakit para sa Radyo na Balita, Servisyo Publiko at Sabihan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa ulat mula po kay K5 Berto Gakit. Well, maraming pulis. Ang visibility po ng pulis ay makikita po ng ating mga kababayan dito po sa Surigao o dito po sa Agusan del Sur, lalong-lalo na sa Prosperidad. Ano? Parang gusto ko pa ata magbakasyon ngayon sa Surigao, masyado mainit ang panahon. Sa ngayon po, ipuntahan po natin ang sitwasyon mula kay K5 Jerilo na Luis. Inikot po ni K5 Jerilo ang lahat po ng mga members ng medical team kasi pag maraming tao, ini-expect po natin, ha? Pag maraming tao, we are expecting na posible baka yung iba ay mahilo dahil na rin sa maraming tao, magkakaroon.
0: K5 ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atlata. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines. Narito na ang mga nagkampyon sa palarong pamansin. K5 K5 News FM.
1: Ba tayo ng mga injuries, hindi po natin na asahan. O kaya yung iba sa kanila,
0: K5 News FM. Malarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage. K5 News FM. Malarong Pambansa 2026 Exclusive Report.

0: ay hindi maganda ang ilang pakiramdam. Ang tanong po ba natin dito, marami ho bang medical team na ina-deploy din dito sa area? Yan po ang nilibot kanina ni K5 Jerilo na Lois. K5 Jerilo, kamusta naman po yung medical team para sa opening program sa araw nito?
1: Diyan almost prepared at may nakatalaga na medical team dito sa paligid ng lugar na kung medical team from PDRRMO or Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na masobra 700 personnel or responders.
0: So, ibig sabihin nun, on top of the 30
1: para dito, no, ka K5 Eric. So, meron ding mga
0: K5 Belgian.
1: Meron, ka K5 Belgian, meron ding OCD or mga, ano natin, no, mula sa province or mula sa talawigan ng Agusan del Sur at siyempre dito sa Caraga region. So almost prepared na kay K5 Belgian sa paligid ng venue kung saan nagaganapin itong palarong pabansa ay nakatalaga na ang every medical station kay K5 Eric at kay K5 Belgian. No, so pasensya. So kay K5 Belgian ready almost talagang go na to kay K5 Belgian, no, walang atrasa na itong palarong pabansa 2026. Good news, no? Kahit na mga minor injuries like kailangan tayin, pwedeng-pwede na i-cater ka K5 Belgian dito sa kanilang tinatawag na triage area. Kumbaga, kaya nilang makakater ka K5 Belgian ng
0: minor surgeries.
1: Yes, minor surgeries. At meron silang x-ray ka K5 Belgian sa mga atleta natin na merong issue or merong nararamdaman sa kanilang paa na cost sa kanilang laro, no, or minsan hindi natin maiwasan na merong injury ka K5 Belgian. So meron silang mobile x-ray dito na inilagay upang ma-check at yung doctors natin ka K5 Belgian ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. So meron naka-standby at talagang meron ding mga gamot ka K5 Belgian, libre yung gamot na na ipinoprovide sa mga pasyente natin na lumalabas dito sa kanilang triage area ka K5 Belgian.
0: Alright, maraming salamat. There are 30 doctors deployed in different parts of the venue for the opening ceremony at marami po. There are 31 ambulance, no, na naka-deployed din para tumulong sa posible magkakaroon po ng medical or emergency cases. Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Jerilo na Luis.
1: Mula dito sa Agusan del Sur, kung saan mangyayari itong palarong pabasa 2026, ako si K5 Jerilo Mungkal na Luis para sa Kampira Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat K5 Jerilo na Luis. Standby, balikan natin si K5 Karen Badilla mamayang konti with the delegation from Region 6. For the meantime, balikan po natin. Alam nyo ba na nagkaroon po ng tatlong bidding? Ha? Nagkaroon po ng tatlong bidding in the provinces of Mindanao para po sa hosting ng palarong pambansa. Ang unang bidding nangyari po sa Agusan del Sur, Misamis Occidental at saka Zamboanga City and Davao City, no? So this time around, nagkakaroon po ng parachute, no? Jumping. Anong tawag dito? This is one of the highlights of the opening ceremony as of the moment. So nakalapag na po ba yung paraglider, tawag natin doon, no? So itong paraglider, mula po sa Impapawid, nag-glide siya pababa in the center of the stadium ng Dato Lispong Sports Complex. Ayan po, nakita po natin, this is the signal na magsisimula na ang programa dyan po sa loob, ano? So, balikan po natin konti si K5 Karen. Makikita po natin, katatapos na lamang, kaka-landing lang ho lamang ng parachute jumper na glide po papunta sa stadium ang Dato Makarispong Sports Complex. Balikan natin si K5 Karen. Alamin po natin ang kaganapan ngayon. Kasama niya ang delegado ng Region 6 Western Visayas. Ilano ba sila? Gaano ba kadami ang delegates ng Region 6? At anong kulay na kanilang uniform? At magkano kayang inilaan na pondo at tulong mula po sa local government unit? K5 Karen, magandang hapon po sa inyo. Naputol po si K5 Karen.

0: VIPs ang nasa loob ng moving area nga nun, ngayon, dito sa covered court ng sports complex habang nagaganap pa ang opening ng palarong pabansa K5 Eljan. Sa ngayon,
1: okay.
0: Yes, go ahead.
1: Sabi ho natin na 200 VIPs, ito ba sila mga mayor, local chief executives, senator, cabinet officials, o kaya executive departments representative? Sino ba ito mga VIP?
0: So, nakuha natin informasyon, ito ang mga vice mayor, mayor at congressman no, sa magkaibang lugar dito sa Agustan del Sur. At ang kasi bawal pumasok sa loob no, maliban na lamang kung autorisado. So, ang nakuha natin informasyon ay kay Farba Eljan, nasa loob na si congressman Adolf Eduardo Plaza. Si Congressman Alfel Basco. Nasa loob din ang mayor ng Masipit na si Roscoe Plaza at iba pang mga mayor, vice mayor. Wala pang national na VIPs ang nakarating sa ngayon dito sa holding area ng VIP sa covered court ng sports complex sa K5 Eljan.
1: Okay. At least more than 200 VIPs na po dating. That includes vice mayors, local chief executives and congressmen coming from the province of Agusan del Sur. So, okay, babalikan nyo namin kayo dyan. At mamayang konti, balikan natin si Karen, ano? At saka si Jimmy Clinton. Para po sa karagdaman. At Karen, okay, Boskaido ng Cagayan de Oro, maraming salamat po.
0: Mula dito sa sports complex para sa panalong na pabansa special conference 2026. Ako si K5 at kay Boskaido para sa rin ng balita, servisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: Thank you so much sa report mo na po kay K5K. Now, i-recap lang ho natin yung ulat mo na po kay K5K Boskaido ng Cagayan de Oro. Ayon po sa kanya, nasa holding area na ang mahigit 200 na mga VIPs. Eh, kasama ho dito ang mga vice mayors, local chief executives, congressmen coming from the province of Agusan del Sur. Isa po sa mga pangalan na nabanggit ni K5K ay ang anak po ni the late Governor Democrito Plaza na si Congressman Adolf Edward Plaza ng 2nd District ng Agusan del Sur. Alam mo ba ninyo noong 1996, isa po sa dumalo sa bidding para po sa hosting ng palarong pabansa sa Lingayen, Pangasinan ay si Congressman Adolf Edward Plaza. And after 30 years, ang kanilang pangarap na mag-host ng palarong pabansa ay nagkakatotoo. Kaya nga pinanindigan ng mga tagas Cagusan del Sur ang challenge na ito at kitang-kita naman yung preparasyon, lalong-lalo na ang pagpapatayo ng mga pasilidad at gusali na kailanganin para po sa iba't ibang mga sporting events. Puntahan po natin si K5 Karen. Andiyan ba ngayon si K5 Karen? Balikan natin sa mamayang konti. Para po mabigyan natin ng karagdagang mga impormasyon ng ating mga kababayan. Just to give an information sa ating mga kababayan while waiting for the signal mula po sa ating mga reporters, alam mo ba ninyo na ang palarong pabansa ay unang nagsimula noong 1948? K5 Rene, ang palaro noon, ang tawag natin doon ay Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games o ang mas kilalang BPISAA. Sa ngayon, ito na pong tinatawag natin na PRISA. Actually, nagsimula ito sa Manila way back in 1948. At ang pinakauna na ghost dito, of course, doon sa Luzon, pero dalawang beses na hindi natuloy ang BPISAA noong panahon ni President Magsaysay at noong panahon na idineklara ang martial law. Itong mga dalawang pagkakataon na kung saan po hindi na naituloy ang Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games. And then, in 1974, na bumalik naman ulit itong BPISIA. Pero, in 1980, pinalitan na po natin yung pangalan. Mula po sa BPISAA, ginawa na po itong palarong pambansa. And itong tournament na ito ay una pong isinagawa doon po sa Marikina. So, ibig sabihin, the first palarong pabansa was held in Marikina. Yan po mga dagdag kaalaman sa ating pong pagbibigay ng mga impormasyon ukol po sa palarong pamansa. Balikan natin ang Region 6 na kantabay po

0: Si K5 Garden Padilla. K5 Garden, magandang hapon po sa inyo.
1: Hello. Ano, sir?
0: Thank you. Magandang hapon po, Karen.
1: K5 Eljan, sa ngayon katatapos lang no ng air exhibition ng Philippine Air Force dito sa Dato.
0: Ano tawag doon? Air?
1: Air exhibition.
0: Air exhibition. Aba, ano ginawa ho niya?
1: Yes.
0: Hindi namin nakita. Nakita din namin lumapag na yung mga parachuter mula po sa Lapang Papoy. Eh, nag-touchdown sa middle of the grandstand.
1: Kanina nakita natin dito kay 5L dyan, no, at sa mga listeners natin, na ang itong mga members ng Philippine Air Force, sakay sila sa parachute kung saan palapag sila dito sa compound ng Dato Lipos, makalandong ang sport complex kung saan sa pagsakay nila sa parachute, may mga banner sila, K5L dyan, na nakakabit sa kanilang mga paa kung saan nakalagay ang Mindanao, ang Palarong Pambansa, at ang pangalan din ng Agusan del Sur at Watawat ng Pilipinas, K5L dyan. Maraming nabangha sa ganitong air show ng Philippine Air Force na part din no, ng program sa opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, K5L dyan. At sa ngayon, ito tayo sa harap ng delegasyon ng Western Visayas o Region 6, kung saan sa 1,023 na member ng delegation, 300 lang K5L dyan ang nakasama sa parade sa ngayon para sa opening, para malimit K5L dyan, no, ang crowd sa loob ng sports complex K5L dyan. Kung nakita natin ang ilan dito ng mga sikat na mga players ng Western Visayas, lalong-lalo na ang mga basketball players natin sa secondary boys, itong point guard na si Luke Rose, K5L dyan, at tanong natin siya kachita kung kumusta yung preparasyon nila. Sabi niya, hindi pa nag-uumpisa ang palarong pambansa. After Wibra, nag-prepare na sila agad K5L dyan para makamit no ang championship sa palarong pambansa ngayong taon na 2026 dito sa Agusan del Sur, K5L dyan.
2: Ito na kita magkita sa
0: Okay, Karen. Karen.
1: K5L dyan.
0: Okay, so Karen, naitanong ko ba ninyo sa sports at saka sa team coordinator, ano ko yung mga sports kung saan tinitignan ng Western Visayas na mag-excel ang kanila mga atleta?
1: According dito sa DepEd Region 6, mula pa last year or mga nakaraan na palarong pambansa, nakikita nila na nag-excel talaga ang Western Visayas sa athletics, K5L dyan, no? Pero tinanong din natin sila kung anong region ang pinakamalakas nila na kaaway, kumbaga K5L dyan, tuwing palarong pambansa. So according sa kanila, yung pinakamalakas na region na palagi nilang nakakaharap sa mga sports ay yung Region 4A o Calabar Zone at National Capital Region, K5L dyan.
0: Okay, sige. Maraming salamat po kay sa karagdagang ulat at pagbibigay po ng impormasyon ukol po sa delegasyon ng Western Visayas. Karen?
1: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si K5 Karen Babilyad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
0: Maraming salamat po, K5 Karen Badilla, ating pong reporter galing po sa Western Visayas. Alam nyo, there are more than 1,000 delegates o athletes meron po ang Western Visayas dahil na rin na hindi kayang i-accommodate ng stadium o sports complex. Only 300 of them ang nagmarcha papasok po sa sports complex. Ang bagay ito ng ating coverage atin sa inyo ng DTX 500, MyTC at DigiBio kasama ng DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa. At tayo po ay nagpapasalamat kay Congressman, Deputy Speaker, Congressman Alby Benitez. Kasama na dito si Congressman Ferdy Barañon ng 2nd District of Negros Occidental, Mayor Greg Gasatayo Bacolod City, and Mayor Salvador Escalante of Cadiz City and Negros Power. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta para po makabigay po kami dyan ng live coverage mula po dito sa Prosperidad, dyan po sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po sa Region 6, puntahan po natin, nakantabi ngayon si K5 Jimmy Gregorio. Ano? I-check natin si K5 Jimmy Gregorio, malaman po natin ang sitwasyon. Kasama niya ang taga SOC Sergeant. Kamusta ba ang taga SOC Sergeant sa mga oras na ito? K5 Jimmy, magandang hapon. Jimmy?
3: Yes, K5L, John.
0: Yeah, you're coming loud and clear. Kamusta po ang delegasyon ng SOC Sergeant?
3: Yes, K5L, John. Nandito po tayo ngayon sa Dato ni Boss Makapandong Cultural Center kung saan nakatabay na po yung delegasyon natin from SOC Sergeant para sa gaganapin na saludo nila mamayat-mayat na lang konti K5L dyan, no? Actually, na-late silang makarating rito sa assembly area because of traffic sa K5L dyan. Because ganito na, because na yung building quarters na K5L dyan is medyo malayo. Galing dito sa may bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur. Pero sa ating panayam kanina kay Mr. Ronald Rakin ang technical management ng Region 12. Kanyang ipinahayag na preparado na rin sila K5L dyan para sa kaganapin saludo. And yung magiging tema nila is pinya because yung pinya kasi para sa kanila is nagsisimbolo sa poro na K5L dyan. Ayon pa kay Mr. Radin na bagamat ang pinya ay matinig-tinig, nagsisimbolo ito ng paghihirap, papasakit at selebrasyon. Naging violet naman K5L dyan ang kanilang uniform dahil para sa kanila ang nasabing kulay sa Mindanao ay nagsisimbolo ng kapayapaan, pagmamahalan at kaalaman para sa
0: K5 Jimmy. K5 Jimmy,
3: break. Yes, K5
0: ano ba yung kulay ng uniform ng SOC Sergeant?
3: Ang kulay ng kanilang uniform K5L John is violet.
0: Violet. Okay, go ahead. Paboritong kulay.
3: Yes, violet.
0: Okay.
3: Violet K5L dyan dahil para sa kanila sa Mindanao ang violet ay nagsisimbolo ng kapayapaan, pagmamahalan at kaalaman para sa kabutihan, papapahalaga at para sa kinabukasan ng mga kabataan dito sa Mindanao, particular sa may SOC Sergeant Region K5L dyan. Nakalaman ang Region 12 ay may 896 na mga delegasyon na kinabibilangan ng 242 elementary athletes at 347 secondary athletes sa K5L dyan.
0: Okay. Maraming salamat po, K5 Jimmy.
3: Balita mula rito sa Dato ni Boss Makapandong Cultural Center para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage sa K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko at Kapilyahan sa Pilipinas sa K5 News FM.
0: Standby kay K5 Red Salgado. Mamayang konti balikan natin at nais po natin malaman kamusta naman po ang delegasyon ng Negros Island Region. Alam mo ba ninyo na ang Palarong Pambansa na naging host noong 1984 ang Lawag sa Ilocos Norte? Dalawang beses na pala, no? Kasi in 2025, nag-host din ang Ilocos Norte ng Palarong Pambansa noong 2025, the 65th edition. Ngayon, puntahan po natin si K5 Dondi Glodove mula po ng Calabar Zone. Kamusta po ang mga atleta natin mula po sa Calabar Zone? Nakantabay ngayon si K5 Dondi Glodove. Dondi, magandang hapon po.
4: Hello, you say? Hello, you say?
0: Calabar Zone.
4: Sir Eljan, magandang hapon na... Sir Eljan? Sir?
0: Yes, you're coming.
4: Rinig po ba ako, sir?
0: Yeah.
4: Yes, sir, magandang hapon kay Aldan. Magandang hapon kay Pad News sa Dato Lipos. Kaya dito po ako ngayon sa labas ng Dato Lipos Makapandong Cultural Complex kung saan siya. Dito po ako sa harap ngayon ng Region of 4-8 Calabarzon kung saan sila po ay preparado na para sa gagawing pagmarcha patungo doon sa loob ng Dato Lipos Makapandong Memorial Cultural Complex. At ngayon, sir, aking pong makakasama ngayon ang kanilang chairman na si Sir Faye. Co-chairman po lang parade na si Sir, alin na parang mo, sir? Ronnie Caba. Yan niya po ibabahagi Sir Eljan kung anong tema ng kanilang kasuotan na sinusuot nila ngayon at saka ano yung gagawin nila para sa pagmarcha at lalo na doon sa San Diego Maya. Sir, magandang hapon, sir. Live po tayo ngayon sa K-Fab News FM Philippines. Tayo po ay mapapakigay sa buong ng Pilipinas. Sir, magandang hapon na sa linya po sa K-Fab Eljan Castanyo.
5: Yung gaya at
0: Sir Kappa, hello. Yes, sir. Can you sok sa Calabarzon? Ano bang kulay ng inyong uniforme at ano po ba ang istorya sa likod ng uniforme ito?
5: Although, muli po sa mga at kami po ang Calabarzon for the at kami po ay makakulay tuda na uniforme na nagsipinitay po ang mga atleta po, ang mga atleta natin sa Calabarzon ay patuloy na nanalo ay kayo sa kanilang dugo ang pagiging isang bayan at pagiging isang disiplinado.
0: I see. Hindi ko masyado nako kasi medyo maingay dyan sa paligid, sir, no? Yung karagdagang katanungan no natin, kamusta naman yung tulong at collaboration ng DepEd at ng local government ng Sok Sargin Region.
5: Ang pagkakulay ng Calabarzon pinaghandaan, nakakaalis ang naging papagdag sa amin ng building na school para sa Calabarzon. Ipagkita po talaga na ang bawat isa doon sa high school community ay nag-try po para sa aming pagdating. Ang tubig po ay nakaginis, ang mga building room ay air-condition kung kaya ang bawat atleta ay masasarap ang dulo, nakakapagkainan ng maayos, at tinitiya ko na ang Calabarzon ay handang kardana sa gagawing competition.
4: Sir, ilan pong lahat, sir, mga atleta galing sa Calabarzon, sir?
5: Sa Calabarzon po ay mahigit na siyang mataan na atleta ang isawa natin. At sa ngayon po na sa opening parade, karawan ay mahigit sa 200 makatawa
4: ang ating kasama na sa ating preparation nyo kasi tayo po ay number 2 nung nakaraang palarang pambansa doon sa Ilocos. Sir, gaano po kahanda ngayon ang ating mga atleta mula sa Calabarzon? Kaya po ba natin makuha ang number 1 ngayon?
6: Ayon kay Angelo, yung si Sir Kaba mula po sa Calabarzon na suot nila ang kanilang uniforme na hangot sa tema na agos ng kultura at lakas ng pagkakaisa. At ito sa El Zamora, andito ba
4: sitwasyon natin ngayon sa labas ng Jimmy sa agriculture complex, manabi pong tao. At ngayon po, Sir Elden, ang inisusita po, matapos na ngayon dito, ang ito po sa Bicol Region, si former Vice President Lenny Robredo.
0: Okay.
4: Sir, no, yan lang mo pa ang muling update mula dito sa Region 4A sa Labarcon. At ang muling lang ito po sa atin ng DTI sa 500 na ITT at DTI Bayo. Ngayon ito sa NJ Altene at mga kumilang presente ng Bayo Yanila at yung service ni Pong Lisuman dyan ang Balinga Gansin Drama. Para sa tuwag ito, ito sa Palaraw Pabansa update sa mga ako sa Kating Paiver, Don Diglodo. Para sa kampi na balita, pwede sa publiko at katilang sa Bayo Pilipinas, K5 News.
0: Maraming salamat po, K5 Don Diglodove mula po sa Calabarzon. Puntahan po natin si Sandro Salazar mula po sa Region 11, ano? Babalikan natin siya konti. And I'm gonna check kung officially, no? Nagsimula na ang ginagawang programa dyan po sa loob ng Dato Lispong Sports Complex. Ano? Balikan doon natin mamaya konti. Iba po natin mga reporters. Nagkakaroon po tayo ng problema with the signal as of the moment. Ano? So, ginaganap ko yun ang opening ceremony sa Dato Lipos Makapandong DO Plaza Sports Complex. So, balikan natin. Ano? Si Kip Ebred, nakantabay yun sa line number 1. Kamusta naman yung mga atleta from Region 6, K5 Red? Kamusta po ang taga NIR, Red?
6: Yes, magandang hapon po kasi kami ang dyan. Anyway, live po tayo dito sa may sports complex saan. Para bigyan po natin kikita niya dyan ang informasyon ng ating mga taga-pakinig at mga viewers po sa ating live broadcast sa Pulong Pumansa. So far, kita niya dyan, yung mga tao po dito sa sports complex ay patuloy po na buwapasok po dito at unti-unti na po yung marami yung mga tao dito kikita niya dyan. Kung may padala ko lang sana yung video natin na nakuha kanina, yung ating Filipino Army ay nagkaroon po ng parang intermission dito saan sila po ay nagparasot. Kung hindi tayo nagkakamali kikita niya dyan, nasa 7 hanggang 8 mga Filipino Army po natin yung bumaba at dito gamit po yung quantity na dyan yung parachute at may nakalagay po like Luzon, Visayas, Mindanao, yan po yung mga nakasabi po sa mga parachute and then nakalagay din po yung Panalong Pabansa 2026 ng Filipino Army and then yung tagline po ng ating Panalong Pabansa at kita ni Aldan. Well, so far, sa ating makikita po dito, dito po sa Sports Complex at ni Aldan, halos lahat po ng mga region dito ay nandito na po sa grandstand. 18 po sila kasi ni Aldan na ating po nakikita at so far yung Negros Island region ay halos kompleto na kasi ni Aldan. Dito magkita po natin, inaberti po yung panalang uniforme dahil po ay Green Vipers yung ating logo sa Panalong Pabansa 2026 at hindi pa po natin dito po nakikita si Dr. Roger Ortico yung ating video director po sa DepEd NIR. But so far ayun po sa kanya ay po ay naghiwalay na tayo sa Western Visaya at hindi po si Daniel dyan ay kaya po napakakuha na dito ang medalya sa itong Panalong Pabansa. Pero in fact, kita niya sa mga na-remember po natin way back 2016 sa 2017 nangyari na po na nakalaban po ng NIR yung Region 6 o yung Western Visayas. Yung una kasi din niya dyan noong 2016 tayo po ay nasa pang-anim na pwesto. Yan po yung ating unang pag-iwalay po sa kanila kasi din niya dyan. So doon po, if we can remember, noong taong 2016, yung Negros Island Region, Capitan Elgan, ay nakakuha po ng dito ng 21 gold medals, 28 silvers, at saka 39 gold bronze medals. Samantala po, yung Western Visayas ay meron pong 35 na gintong medalya. And then noong 2017, tayo po yung umakyat ng Kevin Eljan from the number 6 na medal tally po Kevin Eljan. Tayo po ay umakyat sa pang-apat. Yung Western Visayas ay nasa pang-tatlo. Meron po sa tatlong, o tatlumpot, walang gintong medalya yung Western Visayas. Samantala yung Miraha ay merong 26 gold medals. atin. Sa kabuuan po kita ni Aljan noong 2017, nakakuha po tayo ng 89 na medals. That includes 26 gold medals, 27 na silver, and then 36 bronze medal at K5 Aljan. So nito, sabi ni Dr. Antico, yung ating ID po sa NIR, ayon sa kanya, hindi naman tayo magpapahuli kita ni Aljan. Dahil yung ating mga atleta, kagaya po sa archery, kagaya po sa football, sa volleyball, sa archery at swimming, sila po yung mga nag-compete po sa labas ng ating bansa at hindi po malayo na sila po nakakakuha ulit ng gintong medalya para po sa Negros Island Region at sa Kitab Aljan. So ito po, pakinggan po natin yung pahayag ni Dr. Ramir Utico, yung ating regional director po sa DepEd-NIR. Ito.
7: Pinaghandaan natin yung saludo, may uniform music, pero magdi-defer tayo, Jom, no, sa steps. Oo, tapos, yun, magpa-practice. Hindi natin pwedeng ipahiya ang NIR na kung may, ang participants natin sa saludo, 300. Tapos sinali ko yung superintendents and assistant superintendents para gaganahan yung mga bata na makikita nila yung mga leaders nila, fighting spirit. Sa aming slogan na we want to be stronger, faster, together, kayanin talaga namin. Pangit naman kung pupunta tayo sa paligsahan na I would say no, kayanin sana yes. Kayanin natin. May fight ang NIR. No, kahit nahiwalay na tayo, of course, I'm not saying na nagiging weak ang Region 6 kasi nagpa-practice man din sila. Tayo din pinaghandaan yung naghiwalay na yung Occidental na nasa NIR na todong practice din ang Bacolod. Todoy din ang practice sa Negros Occidental. At ang Oriental, nakita nila sa Niraam yung performance sa Occidental, yung Dumaguete, Negros Oriental, but ano din, full swing din yung ano. So, hindi natin alam kasi ang bola, circle man ang bola, hindi natin alam. So, based on history, ano naman, yung NIR, may good standing man yung initial na ano establish implementation ng NIR, may maganda man siya at tinutuka natin, nagtutulong-tulungan, hopefully the universe will connive. Hindi naman ano talaga pinagsisikapan natin ito, and everything is God's plan. So ang request ko lang sa mga magulang, sa ating lahat sa NIR, tulungan nyo kaming magdasal. Kami nang bahala dito sa mga athletes na kahit ano, iilan lang yung members ng committee, sisikapin namin sa mga magulang na nakikinig. Hayaan nyo muna kami na kami ang mag-aalaga ng inyong mga anak. Rest assured that with your prayers, kakayanin namin, at kung ibibigay nila yung medalya, dadalhin talaga namin.
0: K5 Red? Red? Red? Okay, naputol po ating linya mula po kay K5 Red Salgado, our connection direct from the sports complex. Mula po kay Red, balikan natin mamayang konti. Ating reporter kasama po ang Mima Ropa, itong Miss Samis Marindoke, Romblon at Palawan Region, ang Mima Ropa. Eh, mamayang konti balikan natin si K5 Almodal para malaman po natin kamusta naman ang sitwasyon ng ating mga atleta at delegado mula po sa Mimaropa. Ang bagay ito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Sa mga panahon kagaya nito, hindi po kayo aantukin. Lalakas po ang inyong katawan at hindi lang po kayo nakapagkape. Nakapag-detox pa kayo sa DTX Coffee Mix. Si K-Pep Jerilo ay ready-ready kasi nakainom na ng Mighty C, ang kanyang alkaline na vitamin C, at DTX 500, ang ating superior antioxidant. I-check na natin ating reporter ngayon, si K-Pep Raymond Almodal mula po sa Mimaropa, para malaman po natin yung mga kaganapan mula sa kanyang as a pwesto kasi limitadong-limitado lamang ang mga taong pwedeng pumasok sa loob ng stadium dahil siguradong hindi kakasya dahil napakarami po kahit ang mga ordinaryong tao, yung mga locals dito sa Prosperidad at Tagaagusan, gustong-gusto nila na maging bahagi po ng kasaysayan dahil after 30 years. Imagine that, ha? Mahigit tatlong dekadang pinangarap nila na maging host sila ng palarong pambansa. So ngayon, tine-check pa natin mamaya na. By the way, ito po mga Rio, nakasari sa palarong pambansa. Kasama dito ang Region 1, ang Cagayan Valley, Central Luzon, ang Southern Tagalog and Caraga Region, Bicol Region, Western Visayas, ang Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, ang SRA o ang Soccsajen, Northern Mindanao, Davao Region, ang Soccsajen, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Caraga Region, Southwestern Tagalog, Mimaropa, Negros Island Region or NIR, Bangsang Moro or BARM, National Academy of Sports at Philippine Schools Offices. Ito po yung mga kalahok, 18 regions na kalahok po sa Palarong Pambansa 2026. Ano po mga first time dito? First time ng NIR na sasali sa palaro kasi for the past 20 years, sa mahawang palahon, ang NIR ay bahagi po ng Region 6. At ang Negros Oriental ay bahagi po ng Region 7. Sa ngayon ay magbubuklod na at maghihiwalay ang dalawang rehiyon ito. And titingnan po natin hanggang saan kaya ang kaya ng NIR sa palarong pambansa. And by the way, dahil din po natin ipabatid na dito po sa Agusan del Sur, mahigit kumulang 18,000 na mga atleta at sports official ang narito ngayon para sa isang linggong kompetisyon ng palaro, ano? And natataon, ano? Natataon at napapanahon na ang kanilang Naliagan Festival dito sa Prosperidad, ginawa nilang early preparation para po naman yung mga tao na pupunta dito for the palaro, sa Nilayagan, sa palaro, ay mag-enjoy din ng mga food cues. Alam mo, paborito ni Direk Rini Ogapong, panga, yung panga po ng tuna, ano? Masarap ang tuna dito sa Prosperidad. Kaso lang alam mo naman, the law of supply and demand. Yun ang pinaka, alam na natin yan. But we just understand that dahil part of the business po yan, ano? So, andyan na ngayon si Kipper Raymond Almudal. Balikan po natin, recheck natin ang report mula po sa Mimaropa. Andito na ngayon nakantabay si K5 Ray Almudal. Ray, magandang hapon sa inyo.
8: Yes, K5 Eljan. Yes, hello sir, K5 Eljan.
0: You're coming loud and clear, Ray, please go ahead.
8: Yes, K5 Eljan, nandito nga tayo ngayon sa assembly area kung saan nandito rin yung iba't ibang delegasyon, halos hindi mahulugan ng karayom ang sa sobrang dami ng tao, sobrang dami ng mga delegasyon na nandito ngayon. At yung delegasyon natin rito ay ang Mimaropa Region, K5 Eljan, kung saan yung kanilang tema ay hango ito sa Moriones Festival kasama yung Tamaraw ng Mindoro K5 Eljan. At bago nga magsimula itong parada, nakausap natin yung regional officer mismo ng Mimaropa, si Sir Mayor Lalo, at sinabi niya hindi na raw nila papabonggahin pa yung kanilang magiging presentasyon ngayon. Simpleng presentasyon lang ang kanilang gagawin ka K5 Eljan. Ang importante ay maitawid at maging masaya yung kanilang mga atleta na sasapak sa 2026 Palarong Pambansa.
0: Okay.
8: K5 Eljan.
0: Okay. Raymond, so far, abangan po natin yan ang mga huling kaganapan. Pag sinabi po natin Mimaropa, ano ba yung pinakamalakas na sports ang Mimaropa?
8: Yes, magandang tanong kasi ang binabanggit ni Sir Mayor Lalo, sabi niya ang delegasyon ng Mimaropa, isa ito sa mga maliliit na delegasyon sa ganitong klase ng event. So, pero malakas naman daw sila sa mga individual individual events kagaya ng badminton, boxing, yan yung mga ipinagmamalaking events nila na kayang maghakot ng gintong medalya, kasama na rin ang sipak takraw K5 Eljan. So dyan malakas ang Mimaropa region, pero pagdating daw doon sa mga group events, medyo alanganin sila, pero magkagayon man ay ginagawa raw nila yung lahat ng sagayon kahit papano ay makakuha pa rin ng medalya para sa palarong pambansa K5 Eljan.
0: Okay, maraming salamat po K5 Raymond Almudal mula po sa Mimaropa. Raymond?
8: Yes, maraming salamat K5 Eljan at mula rito sa Agusan del Sur. Ito si K5 Ray Almudal para sa 2026 palarong pambansa K5 News FM.
0: Maraming salamat po K5 Ray Almudal. Ang bahagi ito ay atin sa inyo ng ating Power Trio, DTX500, Mighty C, and DTU Bio. Magbabalik po kami, magpapasalamat lang tayo sa ating mga sponsors. For the meantime, we will have a short break. Magbabalik po ang ating special coverage, and then abangan ho natin ang official na pagsimula ng opening ceremony dito po sa Dato, ano? Dato Lipos, Makapandong Dio Plaza Sports Complex. Magbabalik po kami. Please stand by.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Mayo nga po, Nay. Sa tungalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
2: Balik po tayo mga K5. Ang oras po para sa inyong kaalaman. Ang oras sa K5 News FM Philippines sa alas 4:12 na po ng hapon. Now, mamayang konti, official na pong magsisimula ang opening ceremony ng 66 palarong pambansa. Balikan doon natin, ano ba itong pangarap ng mga kababayan natin dito sa Agusan del Sur? Alam niyo po, yung kanilang resilience, ang kanyang resiliency, dahil sa napakaraming challenges na kinaharap ang Agusan del Sur, ngunit nakafocus sila sa kanilang bituin na makabit na magiging host ng palarong pambansa. Alam mo ninyo, ayon po sa pag-aaral ng mga opisyal ng Agusan del Sur, maigit kumulang sa 18,000 na mga atleta at mga sports official mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa ang magsisidatingan para po sa 66 edition ng Palarong Pambansa. Ang opening ceremony para po sa kalaman ng ating mga kababayan, gagawin po dito sa Dato Lipos Makapandong, DO Plaza Sports Complex. Sigurong tanong nyo, ano ba yung DO? Ang DO ay pangalan ito ni Governor, the late Governor Democrito O. Plaza. No? Plaza is the sure name po ni Governor. At ito pong stadium ay makikita po natin sa Bayan ng Prosperidad dito po sa lalawigan ng Agusan del Sur. Para po sa hindi po, sa mga wala pa akong kaalaman, itong Prosperidad, dito po nakatayo ang provincial capital ng Agusan del Sur. May ospital ito, isang maliit na bayan, pero andito mga government offices, national government offices, naka-station, ano. And alam niyo ba na noong 1995, ang provincial government sa pangunguna po ni the late Governor Democrito O. Plaza, nagsumiti ng kanilang bid para po mag-host ng 1996 edition ng national sporting event. Pero ang hosting rights ay napunta sa Soccsargen, ang Region 12. Ang Soccsargen, para din sa kalaman ng ating mga kababayan at nakikinig mga ka-K5, ang Soccsargen ay kinabibilangan ng South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos City. At kahit na hindi na ituloy ang kanilang kagustuhan na maging host ng palarong pambansa, ang lalawigan po ng Agusan del Sur, Hindi po sila natinag sa kanilang pangarap na dadalhin ang palarong pambansa dito sa kanilang lalawigan. Ang Agusan del Sur, Second District Congressman, itong si Congressman Adolf Edward Plaza, anak po siya ni the late Governor Democrito Plaza, isa po siya sa mga dumalo sa ginawang bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan ay nakita niya doon kung gaano katindi ang selection process, ano. And despite of that, nagpatuloy pa rin sa kanilang pangarap itong taga-Agusan del Sur. And finally, sa taong ito, nakuha na po nila yung hosting rights ng palarong pambansa, no? Sa ngayon po, ang gobernador ng Agusan del Sur, si Governor Santiago Cari Jr., sabi niya ang pagiging host ng palarong pambansa ay nagbigay po sa buong lalawigan ng national spotlight. Kasi imagine, the entire country will be watching the province of Agusan del Sur, dahil lahat po ng mga malalakas na mga kupunan from different public schools and private schools will be coming in the province to participate in the National Youth Games na palarong pambansa. Tama naman po, ano? Kung titingnan po ninyo ang sirkulasyon ng negosyo, ang dalang mga local tourist, kasi ito mga local tourist na to, magdadala po ng mga kaibigan nila, yung mga atleta ay pupunta dito, supportahan ng mga LGO, kakain sila, at ang lahat ng mga kainan dito, mga restaurant, mga karinderya, mabubuhay po sila, pati na maliliit na mga negosyo, dahil that is the economics of palarong pambansa, no? Yan po ang nadadala ng isang palarong pabansa. Tingnan nyo naman, kahit saan po kami umikot dito, puro na lang po mga shirts. Ha? Nagtitinda po ng palarong pabansa shirts. No? So, i-check natin ngayon. Ha? Ano nang kaganapan mula po sa labas? Mamayang konti, check natin si Kipay Berto Gakit para malaman natin ano po yung kaganapan dyan po sa labasan. Lalong-lalo na sa patuloy pong sinasagawang offering ceremony. So, alam nyo ba, mga ka-K5, may libre sakay dito. Grabe, ha? May libre sakay, may mga tuk, ang tawag natin dito sa Taiwan, K5 Thailand. Tuk-tuk. Tuk-tuk ba tawag natin dito, K5 Solomon? Itong mga tricycle, e-bikes, e-trikes, nagbibigay po sila ng libre sakay. Meron ding electronic or e-bus na nagbibigay dito, libre sakay sa lahat po ng mga andito sa Prosperidad Agusan del Sur. At masarap po ang media center namin, meron ding libreng massage. Maraming salamat po kay Sir PJ De La Peña, ang kanilang public information officer. Now, balikan po natin, i-check na rin mamayang konti si Kipe Berto Gakit para malaman po natin yung mga kaganapan dyan sa labas. Kasi si Berto, umiikot po siya ngayon dyan sa labas, ha? Para malaman natin kamusta yung daan. Kasi hindi lahat po ng mga delegado, like in the case of Western Visayas, there are 1,000, more than 1,000 delegates, including coaches and athletes. Pero hindi ko kayang papasukin sa sports complex. So, ang pwede lang makapasok, 300 delegates coming from Western Visayas. So, ibig sabihin, nilimitahan yung taong pwede makapasok dahil hindi kaya po ng kapasidad. Di kaya po na i-accommodate ng dato Lipos Makapandong Dio Plaza Sports Complex. Imagine mga 5,000 lang ang kaya accommodate, 18,000 po mga atleta dito. Now, muna po dito sa ating news bureau ng K5 News FM sa Agusan del Sur, i-check muna natin na kantabay sa daan si K5 Berto Gakit dito lang po sa paligid ng sports complex. K5 Berto, magandang hapon.
5: Tagabay Roger, magandang hapon. Dito tayo tayo sa news ng media sa labas ng ating sports complex. Kakibab Eljan, napakaraming mga tao pa rin ang hindi makapasok, Kakibab Eljan, dahil nga sa, alam mo, limitado na tao sa loob ng sports complex. Maya-maya po nga, Kakibab Eljan, ay magsisimula na itong parada. At after ng parada, Kakibab Eljan, ay ito yung mag-perform sila ng saludo every region sa loob mismo ng sports complex. Pero Kakibabe Eljan, maliban sa 5,000, maliban sa lahat ng mga sports natin or athlete natin, kasi yung mga athlete natin at mga coaches, Kakibabe Eljan, sa gitna lang sila, Kakibabe Eljan, eh. So kung city ba city ang ating makikita, 5,000 ang seating capacity sa loob ng sports complex. Kaga 400 ang seating capacity rin ng VIP. Kaki 5 Eljan, makakasama natin yung ating athlete. Gandang
2: hapon sa inyong lahat.
6: Magandang hapon po.
2: Nawawala po yung signal mo.
5: Nawawala yung signal natin. Medyo malapit tayo dito.
2: Okay dito okay, lang, go sir. Ahead, go ahead.
5: Sir, kasama natin ang ating mga atleta dito. Taga saan rin kayo, sir?
6: NIR po.
5: NIR? Okay, saan sa NIR?
6: Bacolod City.
5: Bacolod City, Kakibabe Eljan. Sir, anong pangalan mo, sir?
2: Sports? Anong sports?
5: Anong sports, by the way?
7: Athletics.
5: Athletics. So, dito kayo sa loob ng sports complex maglalaro. Bukas yung laro nyo?
7: Opo, opo.
5: Okay, anong pangalan mo, sir?
7: Malcolm Pearson po.
2: Ha? Anong specific school? Athletics ang kanyang nilalaroan?
7: Romanito.
5: Anong specific na athletics ang nilalaro mo?
7: High jump po.
5: High jump. Ikaw, anong pangalan mo, sir?
8: High jump, General Dyer.
5: Okay.
9: Ikaw, sir? Michael po. Michael Sigreldo. Opo, Michael.
5: Bakit ngayon nandito kayo? Ano, hindi kayo nakipag-join sa may, ano?
8: Tingin lang ng parade po, ng opening.
5: Okay, kagibabel dyan, mabuti ito kagibabel dyan kung magtatanong tayo kasi kahit nagbe-prepare itong ating mga atleta sa parada, makikita natin may mga nagbibili ng mga pagkain. So tanungin natin kung lahat ba required na mga atleta na magsabay sa parada at sa saludo?
9: Depende po kasi yung iba po ang may laro bukas kaya nagpapahinga na lang ngayon. Ganun po.
5: Sa NIR, ilan lang yung kinuha para sa saludo at parada?
9: Ano po, yung athletics po na kami, hindi po kami nagparade eh. Kasi, yung araw na to, bali, nag-rest na lang kami. Kaysa sa iparade naman.
8: Ano oras yung laro nila bukas?
9: Kaya po.
5: Anong oras laro nila bukas, sir?
8: Ano oras ka bumuwas? Ang umat.
5: Ano oras gali? Ano oras ka mo boss?
8: Hindi naman Tagalog, basta mo kaya yan pa. Hiling kayo na
5: alas 6?
9: Alas 6, alas 6 saga.
8: Ano siya, elimination pa lang o kung middle round na?
9: Oh, elimination saga. Tapon, finals na.
8: Elimination in the morning, finals in the afternoon.
5: Okay, kagibay Belgian, parang
8: one day ano? High jump ba yung laro nila? Tatlo? High jump ka mo?
9: Oo, sir.
5: High jump ka mo?
9: Ang ano so, kaya, ang middle distance. What's a 1.5? Running po. Jump.
5: Ikaw ha, long jump ka?
8: Okay.
7: High jump po.
5: Ano pinakaiba ng long jump at high jump?
8: Sa ilang mga ginikanan?
7: Yung long jump po ay yung doon sa
8: my sandpit.
5: Anyway, ulit na natin, kagiba ba? Anong pinakaiba ng long jump at high jump?
7: Ang long jump pa doon, ba high jump pa, taas.
5: Ang long?
7: Ang long jump pa, palayo.
10: K5 News FM, Palarong Pambansa, 2026, exclusive report.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Clinica Spore Biotics contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Suwabi lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mega. Best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
9: Eye care gold.
8: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag o kaihan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Hindi mo. Mukhaan mag-andaan doon yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muna iyang ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take of GTX 500. Ito sabihin niya
3: pa? Malipong o kuan. Murang malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatip na ginainom niya, pero
2: so, ikaw pwede kapalit din?
3: Ako pwede kapalit, pero may kung mag-ani ko deres ka ganyan.
2: So, ma'am, kining taga-ASI, ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach mo? Ma'am, kining, basing dito pa yung mga katawahan na ito, dira ko, para gamit ito ka DTX 100, ito ba yung pag-produce sa Pilika? Isang may ASI?

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalis dan sa paglibang. Mag-Clinicas Probiotics by Fortified Probiotics. Ngamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
2: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: with y'all.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K3 Bayo. Bayong hapon ay, sa tungalan.
3: Si Lilith Dayo Laurenti.
2: Pilay mo edad?
3: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
2: Amang ka nagpuyo?
3: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
2: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
3: Katurang
2: Retribayo.
3: Retribayo.
2: Kaniya tuwa pa kani gamit, unsa man imong nobserbaran sa imong panglawas?
3: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na karaang nagyod gamay.
2: Kaniya tuluya kay ka?
3: Adi man yung luya po. Kana antay kong Japon, pero mas naigid ba nga madugangan ba inom kay para nga on food ba
2: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
3: may man Japon mas may good sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
2: bunya sa imo paggamit hindot kayo
3: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
2: budget
3: sa budget mo na nga kuan.
2: Pero nakita gini mong kapektibo.
3: Oo, oh, nindot kayo eh.
4: Mas ba na?
3: Mas ko kayo.
2: Salamat kayo na yan.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong ngalan?
2: Rosita Olenberio.
1: Bila ang imong edad?
2: 60.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo ang mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo mga
2: walatian nga sa'yo mga walatian hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog. Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay nining Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga nga mangilangan o vitamin C. So dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo ma'am.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C!

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Clinicas for Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas for Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food

0: Ang pagganda ng Kunis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Champion.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Brothers ang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pila mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa nga nuno.
2: Sir, unsay mong ipalit karon sa klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa may TC.
2: Sir, ano tuong naka launa kag palit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikdan ning kuan produkto ha. Mao medyo nag mayo akong lawas.
2: Kani adto wa pa ka nagamit unsa di mo nga baltian?
3: Mura daghan kay kung gubatiun. Pero bili kay ko ka lato tugod ning akong mga ibati nako.
2: Karon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og naskil lagi ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit pud sila dream agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: Kalagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng estasyon. K5 News FM, champion.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mike,
2: Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki-butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bigyan na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pa kusog o maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga iCare Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de
4: Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Petri Bio!
3: Lilian, Lago, Big Pinayon, Baongon, Dugay na, Petri Bio, Bitex. Taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
4: Nagkaroon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Kapalit sa mga butika!
6: D3

0: UTC ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Rowa Cabarros.
1: Pila imong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produktos Klinika di Alternatibo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniyad ko wa ka nagamit kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuha na, ligo na.
1: Kaya kaniyad ko, sa may mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom o, na akong samad. Naminos na sa siya. Yan ko ang samad.
1: So kana karoon, unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drop. Sulod sa kabulan, ako na matikdan. Bisan dili na ako mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o antipara. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
2: I Care Gold Capsule.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suking butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
2: Extend

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pterygium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog,
5: maski pa epektibo.
4: Yung kapsula para sa mata,
5: adunay superior antioxidant
4: para sa mata.
5: Sama sa lutein,
4: vitamin A,
5: vitamin E,
4: vitamin C,
5: zinc.
4: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
5: Eye Care Gold.
4: Ang kapsula
5: nga gihimo ug tuyo ug maski pa epektibong kapsula
4: para sa mata.
5: Mapalit sa mga butika
4: para sa epektibong kombinasyon.
5: Inom ug Eye Care Gold
4: ug patuloy
5: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa mangga?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay dati na kayo sa atong refer mga kalim cube, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pong magigibati. Kung ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Kung sa mo taas, sa mo kuwanti ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa imong healthy lifestyle. Imong...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon, yun. Unsa man itong ikaagat sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa isinta ng libel, food supplement, maayo. Itin sa yun, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo, tay.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dinga na sa kwan.
2: Barangay Lapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika?
4: Kani yung Mighty C.
2: Mighty C o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang makatulog na ko. Maayo na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik
2: po, sir. Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
2: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pakusog, maski paepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Is this

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Tier 3 Bio!
3: Ano na, 21? Bill, 70 pa sa?
4: 70.
3: 72. Na po'y bahay dili ko, lagong lungo.
4: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
3: Bill, 50 ba yun? Okay naman. Pero, pinanap na po'y ketube ng kidney.
4: Kidney?
3: Pinanap po.
4: Sa paggamit mo sa Tribayo, unsa man ang nakahatag sa Tribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal man ang
4: normal. So miangay ang imong lawa sa Tribayo.
3: Okay pun kay naman po maintenance.
4: Kidney stone.
3: Kasal pa gyud na
4: rin. So okay na.
3: Katapay mo gyud pud buwan man. Eh, pagkakita na po, totoo kang si Bintin ang pagpapusal ka lang dalikito nga po.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3! Kapalit sa mga butika!
1: D3

0: VTC ang alkaline nga vitamin C.
1: Petro Venus Junior. Kalita kasi po yung kukulang natin ko sa matabalan. 62. May PC o galing B3Bio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan. 1K. Galang 2 hood. O 1 hood. Ngayon, para po doon na medyo banta sa atong immunosis. May PC kay medyo atong dati pinakakong vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo-alibyo gamay. Siguro po, basin, mungiging kawala. Ilan yung nakibiyari?
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. Pag ako po sa kulti, on, mindas buhi po ita. Mag-power tree yung takay. Ang power tree, yung morgana liya ka nang kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mungin pero mo.
2: Salamat, ito nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 52 ang edad. Gali sa dugod drive kong gabi tungod kay sulawan dugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Disulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit, og ninyo't guys siya. Magabed na akong tarong sa gabi. Magabasa na pwede ko o gagmay mga disulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
5: 66th Palarong Pambansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mahit puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics, mabalik sa iyong Kasuki Butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: ang pagganda ng Kutis with 48-hour protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na atunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na atunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidant para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de
4: de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, content.

0: kwentuhan ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Mayong-mayong adlaw sa tanan labi sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. At o diapon kanyo sa Clinica de Alternativa Medicinal Wellness Center. Inyong diapon makauban ninyong alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy. Dr. Luiten Chavez, magigawan nga kaninyo alang sa pag-isgot-isgot. Dinhi sa kasayuran sa mayong panglawas. Inubanan sa itong mga produkto, labirigin ang itong mga epektibo ng mga produkto. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX Beauty Soup ug uban pang nga mga produkto sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Nabanggit sa katong mga specific nga mga supplements nato din sa klinika, ha. Katong mga dunay problema sa pagpaminhod sila mga tiil, kamot, pagpanasok-tusok. Kuna tay mga vitamins ni ana dinha makigsunan sa higalaan nato sa clinic mga higala. Ang atong free health consultation nagapadayon sa Gyapon. Kung doon na mo yung mga results sa inyong laboratory, kung doon na mo yung results sa inyong ultrasound, mas labing maayo, dalaan ninyo din ha sa atong clinic ha. Aron usab nga matagaan atong pagtagad o aron usab nga atong pangitan o pamaagi nga matambalan, pinagis natural nga mga pagpanambal mga higala. Dala ninyo yung mga laboratory result, dala ninyo yung mga ultrasound, uguban pa, tanan-tanan yung mga results ninyo. Aron usab nga ato ang mapangitaan o mga supplements nga angay ninyong imnon magigla. Pinagis mga natural nga pamaagi. Tuguan po muna mo din ha, mga health tips, mga herbal tips, mga angay nga mga kaunon o mga bawal kaunon magiglan. Laban na kung doon na kay taas nga blood sugar, doon na kay hypertension, doon na kay kidney problem, data din ha, no? Natay dietary guidelines magiglan. Amo mong tudluan, unsaon nga maubos ang imong creatinine, unsay angay nga likayan nga mga pagkaon. So kung gusto mo magpakonsulta, pa-wellness consultation, nadina no sa ato ang Clinica de Alternativa Medicinal Wellness Center, dinis Cagayan de Oro, nata din na located sa may Agora Market City, dina mismo sa may Barangay Lapusan. Before lang ta din sa kaning balinga sa glider o kaning mga nag-aaling nga jeep paingog hasaan. Diyan sa may likod nga bayan sa SSS ba? Tupad niya ng mga nagapamaligag itlog. Madako kayong karatula, Clinica de Alternativa Medicinal Wellness Center sa Hingoog City. Nata din na located sa may Adolfa Street. Doña Graciana Street Corner, Adolfa Street, magiglaan. Din na lang mismo sa may entrance nga bahin sa bus terminal. Okay, entrance man na diha. No, one way man na kaning Doña Graciana Street. Corner Adolfa Street diha, ang ato ang clinic mga higala. Dako pong karatula diha, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaigalaan. Ang atong clinic or consultation schedule dinis Cagayan de Oro matag-adlang Domingo, Lunes ug Martes. Domingo, Lunes ug Martes. Then every Wednesday nata din ha sa Hingoog City. Nagikan sa may alas 8 nga bahin sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. Pero ayun na po mag kaning palas 2 ha. Kaya muli naman po tag Cagayan de Oro anang before palas 2 or alas 2. Mabtan ta din ni hapit na ngit-ngit na ta makauli dinis Cagayan. Traffic pangadaan kayo. Muna nga ayan no, mapalas 2 o ganto. Sugikan sa buntag hang to alas 2 sa hapon. Nanatad din na sa Hingoog City makilan matag adlaw nga Miyerkules. Then every Thursday and Friday balik ta dinis Cagayan de Oro. Then tanan branches na to sirado matag adlaw nga Sabado mga higala. Tanan branches sa klinika ha sirado matag adlaw nga Sabado resumta gikan Domingo hangtod sa Biyernes mga higala. Sige, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, inyong mga text. Dini sa ito ang text hotline number. Kaya ito ng tagaan o pagtagad unya sa dili pa nato tapusin nga itong programa. Then, amping-amping ha, sa gihapon, sa pagpalit sa mga produkto na ito sa Clinica de Alternativo Medicinal Wellness Center. Laban na yun ka na itong Clinica DTX sa 500 mga kaigalan. Kaya nga naman, sa gihapon, no, pagyapon na maundang ang kaning mga naga baligya o kaning peke mga kaigalan. Nga nung atong maingon nga peke, tungod kay ang ilahang DTX 500 is nakasulod na siya kaning butilya nga plastic. Oh, ang DTX 700 nga original nana mismo sa kaning box makiglaan or carton. Oh nya nakakapsul pud na ang tinuod nga DTX 500, ang kaning peke naka soft gel. Ang soft gel nga produkto sa Clinica de Alternativo kanang mao na ang titribayo. Pero kung soft gel gani nga DTX 700 nya gi sa butilya ninyo na palit, laban na gyud sa online pa ninyo na palit na pagamping mo ana makigran kay kana matawag na to og peke na siya mga higala. Sad to say ha, peke na ang kanang mga nakabutilya, laban na gyud katong mga nakapalit og buy one take one, buy one take two. Daghan lagi kayo naibog kay barato lagi unya, buy one take one pa yun, buy one take two pa yun. So muna siya nga pag-abot din sa clinic na to, pila nakabook, ipang surrender din ha, napamigay butang din na fake niya nga DTX 700. Ang original is katong naka-carton mga higala. Bantay mo din na sa online ha, kay diha manggut kasagaran sa online. No, ang kaning daghan kayo gapamaligya nga peke nga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga higala. Okay, sige, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pagkunta na kaya ito nang tubagan unya sa di pa natutapusan ng itong programa.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga kamukit. Sa pagaduwang na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang upag-upag o sakit sa akong mga kamukit. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Mr. Academia, sa una, digyod ko kauyon mga pikay dili, mangood ko makatulog. Pero pag inom na ko sa DTX Coffee Mix, hinanali kayo ang akong tulog. Sa buntag o hapon pa ko mga pe. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay sisigani, alungtaga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Tilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. Emagsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadungga na ako sa radyo nga dunay Mighty C Alkaline Vitamin C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom, nawala nagyud ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga dunay Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
1: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: bawat Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: Klinika DTX 500 makigilan ang usa sa makatabang sa atong panglawas, malikayan ang oxidative stress, mga higala. Unsa man ang oxidative stress na halos everyday ninyo mabati din sa atong programa, isguta na to kaning oxidative stress, mga higala. Kay kaning stress, no? Relevant na kayo ni karon. Unlike sa unang panahon nga immune man ang mga tao sa stress, pero kani karon magigilan kaning stress man god mo ni siya hinungdan or ginatawag pagid siya og silent killer, mga kaigala. Pero by the way, unsa man ang oxidative stress, mga higala? Kaning oxidative stress day, it is an imbalance between sa production nato sa atong reactive oxygen species or kaning ginatawag nato ROS. Og kung dili ma-detoxify ang kaning mga reactive oxygen species, mga higala, it will lead to cellular damage, mga higala. Madamage ang atong cellular, mga higala, ha? Then kani siya nga imbalance, no, mo-contribute ni siya sa nagkaniyang mga balatian, apil na din na ang kaning cancer, heart disease, heart problem, mga guban pa nga mga balatian nga maoy hinungdan sa ato ang kabaton taog nagkadaiyang mga sakit, mga higala. Unsay mga causes niini? Dili na ta makalikay kay pollution, poor diet ug kaning dunay mga bisyo sama niini pagpanigarilyo ug guban pa. So ma-develop gid na siyang oxidative stress, mga higala. Then kung muna siya permanente din ha sa itong lawas, according sa pagtuon, dali kayo maluya ang kining mga nagkakasinatig ingunani nga balatian or dunay sobra nga oxidative stress sa lawas, mga higala. 10 to 15% sa general population sa tibok kalibutan nakasinati og chronic fatigue or kaning kanunay nga pagpangluya, mga higala. Usahay, lahi man ang rason sa itong pagkaluya. Kung wala nagay tayo kwarta, unsa man, luya na. Di na oxidative stress. Okay, wala tayo kwarta. No? Mapaganay pagkasweldo. Nahurot na dahil yun. Kaya nga naman, gipang bayad na sa mga utang. Wapay sweldo. Ah, pero na unsa man, nagasto na. So, somewhat gihapon. Oxidative stress gihapon, ha? No? Kana siya. So, dali kita maluya, magigilaan. So, sumalabas mga pagtuon, kaning chronic fatigue syndrome or kaning ginatawag idiopathic chronic fatigue, adunay dako nga kalambigitan ang kaning oxidative stress, mga higala. Kaya ganuman, pakyon man niya ito mga good cells nga nasa itong lawas, mga higala. Ito mga cellular nga mga healthy cells. Imbis nga kato ang ma-multiply mo daghan, ang ma-multiply ang kaning mga bad cells, makigala. Or kaning ginatawag nato og cancer cells, mga higala. That's why, ya, kaning oxidative stress, naligid nato ni patuyangan, makigalaan, no? Hindi man ta makalikay na ini. Kaya naan naman eh, pollution, no? Kaning mga poor diet, kay halos tanan karon daghan na kayo mga instant foods, daghan na kayo kaning mga ginatawag nato og mga ani kaning pagkaon ba nga ready to eat. Sa una kay maghikay, magdigamo gyud, no? Sa unang panahon mag gulay gyud. Kung lula sa una mag dunay na siya'y malunggay, dunay kamatis, dunay luya, dunay tanglad. Dahonan dayon niya og kaning side sa malunggay napagi sa luyot. abot man og sobras tinta ng akong lula, tinta. Karon mga 6 tinta, 7 tinta, daghan na gipangbati, no? Sa unang panahon, baskog pa man, mubaklay pa, mubike pa, kung lulo, tinta na kapin, mubike pa. Karon 30 pa lang gani, daghan na kay gipangbati. Agay, sakit na akong kalawasan. Luya na, buntag pa lang gani, alas 9 pa lang gani, buntag. Sa trabahoan, ang usan na, nanguyab na. Kaya nga naman, usahay tungod aning chronic fatigue mga higala. Kaya nga naman, usahay sa gabi abtik magkayo. Matulog, imbis matulog og sayo, natulog og unsa. Natulog og kaning tagalas 12, alauna na sa kadlawon. Pag matas buntag, bugat kayo ang lawas. So, apoy na siya, mangluya itong mga nerves. No, mangluya itong mga nerves mga higalaan. Aside sa oxidative stress magiglan, ang nerves na to, no, dili kay functionable. And that's why kanyang mga gakaluya, natay available din na po sa clinic na to nga pang nerves nga supplement magiglan or vitamins para sa nerves na to. Back to the topic ta, kanyang oxidative stress magiglan. Ang matod pa sa mga pagtuon, ang mga sintomas nini, aside atong akong giingon nga chronic fatigue, memory loss, muscle pain, wrinkles, and decreased eyesight mga higala. So kana siya ha, usa sa mga hinungdan dayang kaning dali na ta makalimot. Mahingon na ta, habol na kayang akong atong utok. Usahay ako, mabiktima ko ani mga higala. Ay mapagani pagbutang sa cellphone, nangita na akong cellphone, asa naman akong cellphone? Susi sa sakyanan, susi sa motor. Naanagay butanganan, ay bitayanan dito sa balay. Nga kay pag-abot sa balay, kay di man ibitay dito. Gikan gamit sa sakyanan, gikan gamit sa motor. Hala, kay Bulacan na, nangita na. Asa naman eh. Kana day siya magkagalaan ha. Mga sintomas na siyang nagakasulod. No? Ang oxidative stress din na sa itong lawas mga igalaan. Muscle pain, kaning fatigue nga itong ginabati. Usay ni anak, ang rason ni anak kay kaning muscle pain man. Kung sa may mga prevention nga tong buhaton aron dili ta maka acquired aning oxidative stress mga higala. So we must choose a balanced diet, regular exercise, avoid smoking mga higala. Laban sa katong mga dunay bisyo sa pagpanigarilyo. Balanced diet. Unsa man ang balanced diet? Usahay junk foods, usahay gulay. Choose to be healthy mga higala. Kay karong panahon bawal magkasakit. Mahirap magkasakit. Mahal magkasakit mga higala. So unsa man natong buhaton, no, regular exercise. Di lang gid good tong exercise nga kaning rubrubo na gitag exercise. Walking at least 30 minutes to 1 hour sa isa ka adlaw. And then mga stretching, ana lang gud. Unay usahay wala nato, di ma stretch, muna fatigue kayo. Sayo pa lang ganis buntag, lami na kayo itulog, lami na kayo ihagok. So usahay mabiktima kita ana mga higala. Sige ha, take ta sa atong ang DTX 500. Aside sa pagbaton og proper diet, take ta sa atong DTX 500 kay ang atong DTX 500 ay adunay super antioxidants nga kaya makapugong sa pagdagan sa mga free radicals nga mo hinungdan sa oxidative stress makigalaan. Nga resulta sa pagkaluya nato sa itong panglawas o paglain sa itong mga ginapamati nato. So, aron nga malikayan ang mga balatian, malikayan ang free radicals, malikayan ang oxidative stress, mag-maintain kita sa itong Clinica DTX sa 500 at least once a day mga kigalaan. Kung gusto ka 2 times, walay problema. Kung gusto po kag 3 times, wala po di siya yung problema. Text atong text at line number 0985-034-2925.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako sa ingalan na ito, ma?
10: Ima Gamay.

0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Sakit mangihi. Pasin UTI na na. Maglinika Spore Biotics. Ang tunay good bacteria. Nga magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biotics.
1: Mapalit sa inyong kasuki butika.
0: Extend food superman for men.
3: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina, ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men. D3 Bio Health News.
4: Klinika D3 Bio magkikilan ang maka tabang aron nga malikyan ang mga balatian nga hinungdan bakterya og virus, fungal og uban pa. Aron nga maprotektahan kita sa tibok adlaw sa mga virus, bakterya, maintain kita sa tong Klinika D3 Bio magkikilan. Ang atong Klinika D3 Bio doon na siya medium chain triglycerides gikan sa extra or sa kining cold press extra virgin coconut oil magkikilan. So kung nag-maintain ka og vitamin D3 din hinakas Klinika D3 Bio mga higala, kay asa man ka dito sa plane or kining sa duha, 2-in-1 or diha ra ka sa una sa usara, o din nagikas Klinika D3 Bio mga higala. Ang kanindot nini kay dili lang siya pang specialist sa mga bakterya, sa mga virus mga higala, pati po ang cellula nato, itong mga good cells nato, mga healthy cells nato, iya po nang i-boost mga higala aron nga dili dali matakdan sa mga balatian, di tadali maluya mga higala. So Klinika D3 Bio ha, pag maintain na na matagad lang, parisa nato sa itong Mighty C. Ang atong Mighty C nga alkaline base nga vitamin C ang mo'y makapaboost sa atong immune system aron usab nga di ta dali maluya. Ang mga iron, dunay iron deficiency, mga taas ang uric acid, taas ang blood pressure, maintain ka mo sa ato ang Mighty C mga higala. Labo na gigato mga na-results sa laboratory nga baba ang sodium. So dinitas sa ato ang Mighty C magkailan ng atong alkaline nga vitamin C mga higala. Then ang atong Klinika Spore Biotics, complete ni siya ha. Ado na siya 80 billion CFU or ado na siya yung mga good daghan, good bacteria aron nga maprotektahan ta kanino matag D3 Bio pampatay sa mga bacteria, mga virus. Dinipunta sa Spore Biotics aron nga mahatagan og good bacteria ang atong panglawas. Importante na siya sa gut nato magkigalan ha. Gut health nato ang kaning Spore Biotics mga higala. Nindot ni siya sa katong mga dunay problema sa tiyan. Katong magpanghapdos ang tiyan, maghawang ang tiyan. Dunay mga problema sa UTI, dunay problema sa kaning pagpangihi, dunay problema sa kaning bato sa apdo. Katabang ang atong Klinika Spore Biotics mga higala. Then ang atong mga kape, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee o Prebio Coffee. Pili lang ka diha sa tulo, asa imuha mga kigilan. Kung di kay katasog sugar, diri ka sa Klinika DTX Coffee Mix. Pero kung spike na imong sugar, diabetic na ka, taas pa imong HbA1c, diri ka sa DTX Premium Coffee. Pero kung di raman kayo taas ang imuhang sugar, unya maghapdos ang imuhang tiyan, ano? Di pabawala na kagkape, di ni kas Prebio Coffee mga higala. So kana ha? Ato ang mga kape, ato na mo dinas clinic na to. O, pumunta na rin mo din sa ato ang mga attendant diha, no, kung unsa ang maayong kape para ninyo. Extend food supplement for men, no, sa mga dunay problema kang manoy, nga mo barog, mutindog, extend food supplement for men makilan. Now, dili lang na siya pang enhance ha. Kung dili, pati po na siya sa ato ang panglawas nga kaning dalita maluya, dalita imbis nga mag-inom tag energy drink, extend food supplement for men ang atong imnon mga higala. Doon na tayong mga suki diha no, sa atong clinic, mga driver sa taxi, rila, o mga truck. imbis nga mainom slag energy drink, extend ang ilang imnon magigilan. Dili lang kay pang-enhance. No, kundi li, ma-enhance food ang atong kusog mga kigilan. Then Clinica Dew Fresh, sa katumang nagapangita o kaning natural nga roll-on, natay available nga Clinica Dew Fresh sa atong clinic mga higilan. Then DTX Beauty Soap, ang ato ang sabon nga kung asa, dili lang na siya pampa-beauty ha. Nakip na usab sa mga dunay problema, skin allergies, skin problems, skin disease. Clinica DTX Beauty Soap ang makatabang niya na. Then kato mga uban pa mga balatian, doon napatay mga other food supplement nga specific niya sa ito ang clinic magkagalan ha. Kato mga nagapaminhod, nagapanusok-tusok ang ilang mga tiil, kamot, nagapanglabo ang mata tungod silang sugar. Doon natay uban pa nga mga specific food supplement and vitamins din ha para ninyo magkagalan. So ato lang mo, magpakonsulta din sa itong clinic. Every Sunday, Monday, Tuesday, dirita sa Hingo sa Cagayan, then every Wednesday nata sa Hingo, then balik ta diri Webes og Bernes mga higala. Adirintas pagtubag sa inyong mga pangutana, tubag lang tag usa o duha ka buok. Use number 6020, good day doc, unsay tambal sa UTI from Mambuaya CDO. Ay good morning no sa mga nagapamati nato diha sa Mambuaya sa CDO diha sa may uptown na bahin, no? So, ang maayo ni ini magkagilaan, number one, gidin ha, likay gigas mga parat nga mga pagkaon. Iwasan gina ni mo. Then, usually, kung UTI gani, bakteriya gina siya ang hinungdan. Bakteriya gina siya ang hinungdan. So, number one din ha, Clinica D3 Bio, inom ka. Then, Clinica Spore Biotics para sa good bakteriya nga imong kinahanglan. Pero kung grabe na gid gani imong UTI now, wa na gid tay choice diha, kinahanglan na gid ka magpa antibiotic. Pero kung kaning musuol-suol lang, inom na ka sa atong D3 Bio. Kinahanglan no, patyo na nato daan, so wala pa sa di pa mo grabe ang gimuhang UTI. User number 3502. Good day doc, unsay maayo sa kining taas nga blood o kaning taas nga sugar og high blood food ko from Bulwa. Okay, so good morning no sa mga user or mga tigpaminaw nato din ha. So para sa imong sugar no, kung gusto ka atos clinic nato kay taganda kag cleansing program para sa sugar, then para sa high blood pero for the meantime pwede ka mainom mag DTX 500 ha. Then kung gusto gig ka magpa-cleansing ato sa atong clinic mga higala. Now wala naging kinaigong ka panahonog oras din sa atong programang kasiran sa may paglawas. Atong gapon kanyang sa Clinic of the Alternative Medicinal Wellness Center Wasbon ko, kitakits ta din sa atong clinic sa Cagayan de Oro Domingo, Lunes, Martes sa Hingog City adlaw ng Merkoles gikan alas 8 hangtod sa alas 2 sa hapon. Sa Webes Burnes, balik ta din sa Cagayan de Oro mga higala. Ina na lamang inyong alagad o sa naturopathic practitioner Dr. Bistri Naturopathy Dr. Lewitin Chavez magaingon. Bayang pangluwas si Palayon, dili kini nato abusuhon.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Day of Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Mayong hapon ay, sa itong ngalan?
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karoon, ma'am. Sir.
3: Amag ka nagpuyo?
4: Darang ka 17. Kinasunugan mo ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Vitribio.
4: Vitribio.
3: Kaniyan tungo pa ka ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
3: Kaniyan tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kanang antik kong Japon, pero mas nagyod ba nga madugangan ba og inom kay para nga on food ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may good sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
3: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh.
5: Mas ba na?
4: Mas ko kayo.
3: Salamat ka na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
6: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX o may tisi. Sa mga kape po. Nagin ko ko. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang ko. Maya sa... Huwag mo ko yung gibati, pero nagkunguhan lang ko kay para sa iyo sa hayo. Murag ma-aking kalipong.
3: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag na ka malipong.
6: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DJX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
7: Hino, baby. Elibera.
3: Bila imong edad?
7: 81.
3: Taga-asa ka?
7: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
7: Parang may PCM, Vitribio, parang
3: DTX
7: 500. DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
7: Ay, maayo man ta akong maayo man ako namatikdan kay mo rin akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili nga pagkaon.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
7: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mo gamit na?
7: Oy, kamo na minaw karon. Pag-awat sa mga sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan tayo sa mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dito ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mauto, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
4: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
8: 66th Palarong Pambansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik, puso!
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalis dyan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics by 45 Probiotics. Ngamot tabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Rosanne, baw, akong banas, ang nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duwaba. Namigid ang extend.
2: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: History Bio.
1: Mamansing nga na natuma ko si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libate karong nga gainom of D3 Bio. Sa una, kibim kaya kong nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol. Murag amububuk na.
2: Sa ginom na naman?
1: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Alembrio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo mga walatian
2: nga sa'yo nakatapos? Hindi ko batiyo katapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga na mangilangan o vitamin C. So, dahil ninyo nga product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty

0: dito
1: ka ba? iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Clinical Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng estasyon. K5 News FM. Siya

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Kasakit ang tiyan, Magclinical Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Magclinical Sport Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa inyong nasuki butika.
3: Klinika D3 Bio ang usa-usab sa makahatag kanato og proteksyon labi na gyud no sa mga bacteria, virus, fungi ug uban pa no. Kaya ang atong Klinika D3 Bio aside sa plain vitamin D3 nga naa sa gol ni ini, do na pud ni siya'y VCO or extra virgin coconut oil. Aning cold press sa extra virgin coconut oil mga higala. Mao ni siya ang dunay daghan ni siya og antibacterial properties, antiviral property mga higala. Na discover na siya ha sa pagtuon dinhi mismo sa mga Pilip sa mga eksperto nga gikan diri sa Pilipinas. No DOST mao nay support nato sa research din ha nga nagpamatuod sila nga taas og antibacterial og antiviral properties mga higala. So mga virus, bacteria nga mga balantian, D3 Bio ang tubag di ana mga higala. Sagulan pa gyud nato, imnan pa gyud nato dungan sa tong Klinika Sport Biotics, oh. So tiyaw mo na, doon na natay good bacteria, mapatay pag bacteria, pulihan pa og good bacteria. Ang atong Klinika Sport Biotics makigilan, doon na siya 80 billion CFU or good bacteria nga content ni ini. Ingon ana kaligun ang ato ang mga produkto mga higala. So, complete na siya ha, Sport Biotics. Then ipaboost pa gyud nato tong immune system pinagis pagtumar sa tong Mighty C atong alkaline base nga vitamin C ha, but pasabot dili na siya acid base nga vitamin C. Ganon ginabalik-balik na tong alkaline vitamin C, it's because dili siya acid base nga vitamin C makiglan. Katong mga acid base nga vitamin C immune dapat to siya human kaon. Kaning alkaline nga vitamin C much better siya imnon sa wala pay kaon. Dunga na to sa tong Klinika D3 Bio, dunga sa tong Klinika Sport Biotics, mao na siya ang resulta. Then, ang ato ang coffee mga kagalaan. So, katong mga mahilig magkape. Daghan gyud og mga adik sa kape ha. Doon natay pipila klase-klase ng mga kape. Natay Klinika DTX Coffee Mix, natay Klinika DTX sa Premium Coffee, nabod tay Prebio Coffee mga higala. O, kaning atong Prebio Coffee, prebiotic o probiotic coffee ni siya, hindi ni pwede sa mga tagasug sugar. At sa katuling mga nagapangapibitaw, unya maghapdos ang ilahang tiyan, Prebio Coffee ang tubag niya na mga higala. No, labon na gyud ka tong mga adik gyud sa kape ba. Pero kay gipaundang og kape tungod kay mag-acid man. Prebio Coffee ang tubag niya na. Pero kung taas kay sugar di ka pwede ani. Ang DTX sa coffee mix na to makiglan, no, lami ni siya nga kape kung asa nakakape ka na naka-detox ka pa. Ang DTX coffee mix na to mga higala, mao ni siya ang substitute gihapon nato sa tong traditional coffee. Ang problema or ang kaning ka diferensya lang ni ini kay doon na siya brown sugar. Kung di ka gusto or kung gusto ka tong walay sugar, dito ka sa DTX sa premium coffee mga higala. Ang atong DTX premium coffee, stevia ang iyahang stevia na ang iyahang sugar ha. Or ang kaning pagtamis, sugar naman hinoon. Natural sweetener. No, ang stevia mga kagalaan. So kung taas kay sugar, labi na itong sipa yun yung sugar. Ah, diabetic yun ka, dito kas DTX premium coffee mga higala. Okay, so ato lang mas clinic na to. Kaya diyan na to, i-explain. Extend food supplement for men, not only sa mga kalalakinan. Laban na yun ka itong mga kalalakinan na nagproblema na sila hang junior. Hindi na mo flag ceremony. Wala na yung panahon. Wala na yung panahon nga mo barog si Manoy. Extend food

0: Implement foreman ang tubag niya na mga higala. Sa mga kababayanan usab, laban na gud katong mga nagasinati og dysmenorrhea, doon anaasa menopausal stage, extend food supplement ang pwede sa inyo mga higala. Klinika DiaFresh, roll on! Klinika DTX Beauty Soap. Oy, kaning atong DTX Beauty Soap ha, it's not only for beauty mga higala. Anaman ko'y matingala, beauty soap, manik. Kanya gano'n man ihatag ni sa mga dunay skin allergy, skin problem. Ang atong DTX Beauty Soap, pagyala, composed na siya og mga herbal supplements. Nadin na'y moringa, nadin na'y papaya, nadin na'y guyabano. Oh, nadin na'y, ay, guyabano, bayabas di. Oh, so, kana siya, no, kabalo man tayo, basta bayabas gani, dunay mga samad-samad. Mogi na'y atong ilimpyo. Mamagin na yung mga traditional nga pamaagi mga higala. So ang doon ay mga skin irritation, skin problems, skin allergy, skin disease, pwede kayo na ito ang DTX Beauty Soap mga higala. It's not only for beauty ha, hindi lang pwede pang babae ha, pwede sadness mga kalalakinan mga higala. Ay, uso ra ba rin ang skincare bisag mga lalaki no? Hindi lang mga babae ang ga-skincare no? Bisan ang mga kalalakin naga-skincare sab na. So, muna siya ang ideya na to diha karon. Okay, so kana to ng mga produkto na to, mapalit na siya sa mga butika, parmasya. Kung wala na sa mga parmasya, nanas branches na to, makigilaan. So, text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Sa di pa tamo tapos, mutubag ko sa kapangutana din, then padayon ta sa sunod pang mga adlaw sa itong programas kasayuran sa maing panglawas. Good day, Doc! From user number 3178. Good day, Doc. Pwede ba ang DTX Coffee Mix kung high blood o dunay diabetes? Depende na sa sugar ni mo, ha? Depende sa sugar ni mo sa imong pagka-diabetic. Ako, usbo na ako, pag random sugar test, di lang manggig kaay mo spike, paingon og 200 kapin. Sa imong fasting blood sugar, di ra manggig kakabot og 120. Pwede ra ka aning DTX Coffee Mix kay doon naman siya panit sa tubo. Doon na po siya ang palaya. Doon na po siya chia seeds. So, pwede ra ka DTX Coffee Mix. Pero kung taas na gani kayo mong sugar, mula pas nag 300, mula pas nag 200, 300, hantod pa sa 500, di na ka pwede ang DTX Coffee Mix. Wala na ko nag-recommend. Dito na ka sa DTX Premium Coffee. Paniguro lang, ha? Paniguro lang. Pa-check din mong sugar. Kung spike na gani at us clinic no natay DTX Premium Coffee available din ha mga higala. Okay, bueno, wala na gid kita igo nga oras dili sa tong programa ang kasayuran sa maayong panglawas. Usbon ko gikan Domingo, Lunes, Martes nata dinis Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 to alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato mga higala. Then pagka Huwebes, Biyernes balik ta dinhi. Then every Saturday close ta mga kaiglan. Dili na namang inyong kalagad usa ka naturopathic practitioner, Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Lupita Chavez magaingon, maayong panglawas si padayon dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Day of Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: across the seas and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.33 sa buntag. Kinig oras at grato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!

May buntag. Good morning, good morning, good morning. May buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Tibuok, kalibutan, may buntag. Welcome to Resaton, Tulumanon, ang Balutan K5 sa waga. Ining adlaw karon nga Lunes. Lunes na, wad-wad na sab. Mayo 25, tuig 2026. Era sabi niyo, kumus galagad sa kanginan, kake-five, Martin Raparat, magikuban kita kaninyo. Anton Salasais, ang taknas buntag. Oy, mata na mo, kay balik na sa trabaho karon. Ang uban karon may gala, medyo tuyhad-tuyhad pa, kay ganahan pag tagpilaw. Alaron di mo katulogon, pangapi na mo dia. Nindot ka kape, oh, why side effect, herbal kining ka kape. Kinoon ba katabang pag-inin sa itong panglawas? Naglamian ng kape. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mahiligon sa black coffee, nindot ni para natong mga tag-as blood sugar. Away ka al-contra ni ang atong DTX Premium Coffee. Muna yun, nindot kay kape na to sa iyos buntag. Anyway, sa ating pinalagang siyudad sa Cagayan de Oro, good morning! Sa 80 ka mga kabaranggayan dere sa atong siyudad. Kumusta, kumusta? Maulanon nga simana. Kagabi has kang kusugas ulan. Pero kining ulan may gala. Bunga lang kini sa kinimang nasinati na itong adunay LPA. Mga suking tigpaminaw. Standby mo niya sa dugang update sa atong lakat sa panahon. Lagi sa buwatas pag-asa mga sukin tigpaminaw. Kay sun-sun ang ulan. At least kato nangita og ulan, nag-iulan na yod. Pero kining ulan mga kaigsunan, muning kinibang makadaot sa panglawas kay askang inita kayo niya mukalit lang ulan, asigurado niya. Kada bito inyo malanghap nga gikas kainit niya maulan da yun. O, inay kag immune system, sadali rin ka magsakit. Ang tambal niya na, vitamin C, ni atay Mighty C, the alkaline vitamin C. Para liko na nga itong immune system. Kamusta, kumusta sa 80 ka barangay sa itong sinad sa Cagayan de Oro? Diyas sa atong kabukiran, diyas sa Hinterland Barangays. Gikas Barangay Lumbia, paingon dito sa Barangay Bisigan. Kamusta, kamusta mong tanan niya, ha? Dine usap may gala sa 2nd District sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Kaniin bibo, naging kayo may gala. Daghan ng mga pakulo niya, makita ninyo social media. Kaya nang hinam-hinam na sa barangay eleksyon. Nanggawas ng mga kinaplo. Ayan na ni manggawas ng kinaplo basta dool ng PDI. Pabilib lugar kunuhay ba? Pero layo pa, hindi din mo na sila makita, Ged. Namamaginay kuan, mamaginay naanda na to basta dagas politika mga kakifag. Anyway, may buntag ha? Mga pangitabo, sulod sa milabayang simana. Dito may galas, barangay bunbun nga dagat, oh. Dere sa to, bas bunbun beach. Grabing karambulas, mga batanon nga nangakatubin las agwa di pataranta. Karambula, may nalang gali kay nadritsuhan og respondis polis. Kaya wala pa, dugang sinapuka gito. Okay lang magsinapuka mga kaigsunan. Ang problema og dunay mga hinigiban. Pero naghinay ka na gid gapon. Dunay giingon nga palumalumag ino mo niya ibutang des ulo. Pero nag-init kay mga ulo. Sinuntoka na yun mga kaigsunang resulta. Di mga ginamawala basta maligos dagat na magin ay tagay-tagay. Huwag man ang problema ng tagay-tagay basta kay ibutang lang sa lugar.
Diba? Di lamang itag samok mga sukintig paminaw. Kumusta sa Lalawigas, Misamis, Oriental, sa Tabagaysunan? Sa 424 ka mga barangay sa Lalawigas, Miss Or. Diya sa una, ikaduhang distrito nila. Sa ilang mga... ato mga mag-uuma, mga mag-iisda, kumusta? Sa Lalawigan? Kung sa ilang duha ka syudad, ang Hingoog City, yung El Salvador City. Nabinigyan diya sa Dakbayan sa Hingoog City, ha? Kaya naka-hook up na karoon sa Tigsong Sibian ang 90.5 Energy FM Hingoog City. Ay, mayo ko nung buntag niya sa mga Gibuni family sa Kinibang Camiguin Province. Ah, yes, mambahaw Camiguin. Baga pa kunos binahog ang tigpaminaw diha.

ng lakaw sa karon ang senaryo karon diya may gala sa Senado. Tungod sa lihok may gala kag i-confirm na lang yun sa minority block. Nga doon na sila'y lakang may gala nga huli pa nila karon ang pagpamuno o pamunuan may gala ni Senate President Alan Peter Cayetano. Gitawag ko na sila Magic 11. Na madugangan sila may gala o niya ilang i-endorso. Mismo si Subiri man o si Lacson may nag-ingon nga gusto nang ibutang dito si Wing, Senador Wing Gatchelian. Wapagyod din nga itong Senado. Pastilan ginoo ko. O niya, gawas niya na nga nagkasiak-siak. Inyong nanotis at mga kaigsulan ng atong mga religious group, labi na sa Romano Katoliko. Dahil mga pare, may galang supa kayo sa mga o digid ganahan sa pagpamunuan sa mga Duterte. Pero doon na sa mga pare o mga madre na ganahan sa may galas pagpanagas mga Duterte. Sumabahin-bahin ta karon mismo ang ato mga lideri sa simbahan. Nagkasiak-siak yapon mga sukin tigpaminaw. Anawa ninyo diya social media. Doon ay mga pare nga kritiko kayo sa mga Duterte. Nga gusto galing ipalagpot ng si Sara, impit si Sara. Pero doon na siya mga kritiko, mga igalang mga pare o mga madre nga to sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Inana taka buwak-buwak karon dere sa Pilipinas. Mga suking tigpaminaw. Ay, good morning niya mo ni Agaw. Adonis, diputado, senyor, good morning. Inana, may gala. Sas, ginoo ko, naunsa naman niya nga itong nasun. Dayon ato sa gisgutan karon kay, wala na. Gihimo na yung pugante may gala sa atong gobyerno may igsoon si Senador Bato de la Rosa. Ang kulang na lang yan niya nila niya ani o dunay reward money nga ha kinibang ihatag lugar nga to sa makatudlo. Pero sa pagkakaroon na pamahayag sa NBI atong Department of Justice nga doon na sila yung mga gitawag og tracking team. Amoy mangita gyud kang Bato de la Rosa mga Senador Bato de la Rosa mga sukinting paminaw. Ang pangutana diha. Ah kay si inon matud pa ni Matibag may gala NBI director. Kani lang kuno si Bato ilang ipagita. Kundi di uban pang mga fugitive mga kingsunan. Ah may lagot kay mura magtungod sa kainit sa politika, gipokus pagpangita, pag-aristo nga ito kang Senador Bato de la Rosa. Kaya ang buto na unaon, may gala, hangtod ka nun. Wapa nila madakop si Atungan. Si Bantag, wapa man nila madakop. Si Mangkaw, batong kernel nga fugitive gaton. Pabuto sa wamanggapon nila masapon. Di ba? Pero batong palagi sa uban, may gala, kinik kang Senador Bato de la Rosa. Gamiton yun ang tanan pwersa. Nga naman, tunok man sa administrasyon mga kaigsunan si Senador Bato de la Rosa. O, nidiya maigsun at nung tagaas pagtagad karong mga adlaw unsay mga dugang kalambuan kalabot nini. Morning uban, dagan gaingon ba nga sus, mag-eleksyon na unta para masulbad na ni. Ang problema di may gala pag abot og duna nay election presidential agoy Ginoo ko basin niya ga mamagic bitaw matud pa nila na naunsa ra ni unya mi boto day sad karon ang issues kon as alaka kinira bang kon as may gala pag lugway nis mga termino ngatos mga namunuan pero gidinay man kinin tanan. Mone ang senaryo karon sa atong nasod. Inilana kagubot ang atong nasod karon. Hoy, watagatimbaya sa atong mga tigpaminaw Dias Mercados Kugon rino ano? Kumusta Dias Mercados Kugon? Atong dayhan ka niya si Bay John Inopre, kanaga pamaligyang uling diha. Nanting kagod sa lobby niya kang

Kisito? Nalimta rin o itong kagod sa lobe. Madumduman na lang karoon itong taon. Sa Motorola body number 2027, Kantor ko, good morning, Turko. Baras-baras ni Motorola, kusog ka itong radyo niya. Motorola body number 2027. Onya kang James di magsaba asab sa bonbon liner. Diya sa Carmen Public Market. Si Inting Milano, boss niya, dahihan kayo. Kusog kayo. Salamat ya sa itong mga kamerkaduhan kanaminaw karong mga orasa. Alas 4:47 na sa buntag. Magpasalamat sa tagin mga igala sa itong Ginoong Diyos. Magaliya sa ta, magampo sa ta, magigsunan. Agig pasalamat sa itong labaw mga gahom. Ang alam samahan sa anak, sa Diyos o Espiritu Santo. Amen. Lagit ng amahan, hari sa mga hari, gamhanan sa tanang gamhanan, Lord. Salamat kayo. Nining laing buntag Diyos. Salamat Lord God sa mga giya, sa imong pagbantay ka na mo nga natulog mi Lord sa laong kayong kagabion o nakamata ka ros buntag. Salamat Ginoong Diyos. Lord God, pasalo amin sa mga sala nga among nahimo. Inauta Lord nga ipauban nimo kanunay imong balaan nga anak aron malikayan na namo nga magpakasala pa sa pag-usab. Ginoong Diyos, iampo namo kanunay ang among kahimtang karon sa among nasod nga Pilipinhon nga nagkabahin-bahin ang among mga lideres tungod sa ilang mga personal o mga politikanhong tinguha. Tabangi Lord nga magkahiusa na sila. Ihikling na nila ang politika. Unta masintro sa ilang huna-una o kasing-kasing ang pagservisyos katawhan na mo ilang ipanumpaan sa diyang makaingkod na sila o makahupot sa katungdanan. Ilabi na gid Lord sa mga kabus sa kanapridan o mga kabus sa kabukiran na nga nag-ilaid sa kalisod ng mga panahuna. Ang among mga OFW Lord na layo sa ilang tagsatagsa ka mga pamilya, tabangi sila Lord, ilikay kanunay sa mga disgrasya, sakit o guban pa. Panalip din sila Lord God sa tanang panahon. Ang among mga nagmasakiton ng mga igsuon, tabangi Lord God, tambali ang ilang mga sakit, Ginoong Diyos. Katong among mga kaigsunan nga napas balay tambalanan, hupaya ang ilang mga sakit, Lord God. Among ubang mga igsuon nga nalang nagpaalim sa ilang tagsatagsa ka mga pinianan tungod sa kapobrehon, huwag ikagahong mga magka-auto sa ospital. Tabangi Lord God ang ilang mga balatian nga unta maulian na. Ginoong Diyos, langit nung amahan, nag-ingon ka man sa imong balaan nga kasulatan. Usadwa magasangpit si mong ala na ikaw magpatiliwala, maminaw sa mga hanyo o giyangongo. Inauta Lord kang kining tanan, imong madungog o imong padalanginan sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa kalansamahan sa anak, sa Diyos o Espiritu Santo. Amen.

Itabaglangan niya karon mga headlines, mga top stories sa atong pagparaguban. Una sa balitang lokal, babaeng gingong nagpa 5-6 nga napalgan diya sa empinianan sa barangay Pagatpat. Parayon pang investigahan sa kapulisan ang motibo sa maong kamatayon. Samtang sa dugang mga balita lokal, wapa maila ang taong gingong na lumos niya sa baybayon sa Saan, Misamis Oriental, kapulisan sa Saan, nanawagan sa katawhan nga susihon ng ilang pamilya nga nahimong nawala niining mga panahuna. Samtang sa dugang mga balita lokal, lain na usab nga nadakpan may gala nga nagpayuhot sa gidiling drogas, dunay armas nga nakuha, 38 kalibre o gingong batong 9mm sa gingong suspitsado atong sa gimong bypass operation sa atong kapulisan. Sa atong balita nasyonal, sa balita nasyonal mga suking tigpaminaw, gingong may galang tracking team o mga tracker team nga gimugna may gala sa atong DOJ o NBI nga mo'y mo aresto o mo pagita kang Senador Bato de la Rosa. Samtang sa dugang mga balita nasyonal, ubay-ubay nga mga panimalay ang naugdaw atol sa netamong sunog dito sa Metro Manila. Sos, ginoo ko, grabe mga kaigsunan nga sunog. Ang hinungdan sa mga sunog, unang ginudahan nini ang electrical wirings. Samtang sa dugang balita nasyonal, 20 ka mga tao nga gingong natabunan sa usa ka nahugmong building dito sa kauluhan, padayon panggi rescue nining mga panahuna. 9 stories nga building kini, 9 stories nga building nga diin may gala kalit lang nahugmok agapong adlaw og adunay mga natabunan nga mga construction worker. Mao na ito mga headlines, mga top stories karong buntaga. Dere sa itong tulumanon ang balitang K5 sa umaga nga hatod ka nato sa The Power Trio nga produkto ni Dr. Ramil Uy. Tested and proven na, dagan ang mga testimonya, nagpadayag na nakaalibyo sa ilang mga balitian sama sa diabetes, hypertension o tagas sa mga kolesterol. O guban pang mga balitian, ilang himong partner ang The Power Trio mga suking tigpaminaw. DTX 500, D3 Bio o Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Para sigurado nga legit ka produkto, diha lang yun mo palit sa mga parmasya nga dool sa inyong mga lugar. O di baka gusto mong makadiskwento mo, ala, bisitahi ang atong klinika di Alternativo Office. Diris Cagayan de Oro City, ang klinika office na may mutang sa may Agora Terminal. Samtang dito sa Ingog City, may gala ang ilang klinika office na asab sa ilang bus terminal. Daghan pang mga produkto nga naa diya, mga kaigsunan. Naa si Dr. Loiting Chavez diya alang sa libreng medical check-up. Alas 4:54 na. Sa pagbalik ta, mga bulyada ng mga balita, informasyon nga inyong madunggan, masayran naman lamang sa atong pipila kay mga bulawanong pahinomdom. Stand by. K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan,
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman, uno.
2: Sir, unsa mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 of 1MTC.
2: Sir, ano ito ang nakaulauna kagpalit ng produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, mora o medyo nagmayo akong lawas.
2: Kanihan itong wapak ka nagamit, unsa di mo nga baltian?
3: Mora dahang kay kong gabatiun. Mora o bilig kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil na gig ko.
2: Unsa man imong agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga... Yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butika.

0: Vitis C, ang alkaline ng vitamin C. iCare Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una na ako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: iCare Gold. Alaga sa
0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee,

0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
1: 66th Palarumba Bansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Oras may gala sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 5 na sa buntag. Ay mata na mo, kaya nagpagpagawak ng manok. Kiring oras may gala to grato sa DTX 500, the superfood supplement. Tristan Gulay, good morning ni Munya, boss Tristan Gulay. Ay karong buntaga sa DEA, mo ang unang adlaw sa usa ka semana nga selebrasyon, mga kaigsoonan, sa Press Freedom Week. Mga kaigsoonan, doon ay mga activities ang himuon karon sa Cagayan de Oro Press Club. Doon ay misa nga himuon karon diya sa Capitol Ground. Dayon na doon ay motorkada, dayon pagahimuon may gala uban ang mga tanang mga media outlets sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Ining sa ika-77 nga kasaulugan may gala sa Press Freedom Week sa Cagayan de Oro Press Club, mga sukintig paminaw. Congratulations, Cagayan de Oro Press Club! Mayroon na ato sa unahan may gala nga itong weather update, weather condition. Kumusta ang taning LPA kay niyatong atong milabayng mga adlaw na hinabit ang watas pag-asa. Low chances maguno nga mahimong bagyo, pero mali gina. May experience gya po nato ang mga pag-ulan, mga binating tigpaminaw. So muna nga ulan atong miaging adlaw, ulan sa kagabi eh. Muna may nalang uga kay Kwan. Dali ra kay, dili ra kay dugay mahuman. Kay dugay mahuman, ay sigurado ta daghanan na yung mga daganan na yung mga barangays, mga kaigsunan, ang maapektuhan sa mga pagbaha. Mga sukintig paminaw. Di lang din sa downtown gabahin. Apil lang atong uptown na manggali. Gabahaon na gyapon. Munang giingon na ito ka bahalang magulan. Basta kay di lang magdugay. Ay once na magdugay ang ulan, adios. Alas 5:02 na sa buntag. Panay mo na minaw dere sa atong tulumanon ang balitang K5 sa umaga. Kinigapon inyong bata-batas kaginan ka K5 Martin Raponot, mga binating tigpaminaw. Standby sa mo niya sa atong ka K5 kumustahan. Pinagi sa ating mga sister station sa K5 News FM Philippines. Update may gala sa Palarong Pambansa dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Then, nagpadalag yun ang mga og mga reporters may gala ang K5 News FM Philippines. Lakip na niya na ang K5 News FM Cagayan de Oro. Ang mga ka-K5. Tres minutos man nakalabay sa alas 5 sa buntag. Kasi nakistan may ring. Unahan na na ito. Gwapa pag-asa. Unahan na ito kang situation na report ni K5 Jonathan Sabanan. Maulag ini may gala. No? Mintras wa pata naka-standby ang ato mga kauban. Ang mga ka-K5. Atong isgutan lagi ning atong sitwasyon kahimtang karon sa atong nasod may galang pastilan kanon sa babakani mo hupay ning kuan tungod man lagi ni ining kinawatay des gobyerno mga kaigsoonan ng uban nang involve may gala og ang uban usab tungod kay na managkalahi man sa ang ilang mga politikanong kuan mga alliances ilang mga partido na dili na dayon magka-sigiya-sigiya na mga kaigsunan. No? Abot o 15 ba kay kamatura nini? Kay para na to, dito sa Metro Manila, doon na ba yung mga issue nga, doon na yung mga biases ng mga media, no? Mga matod pa nila, ha? Matod pa nila mga bayaran ng mga media. O, muna ilang gingon, dito sa live stream mga kaigsunan ng mga mainstream media, muna ilang mga mainstream media mo ibot pasabot, ha? But, maulagi na, di ba sa tama kaingog tinuko, di sa tama kaingog dili, ha? Mga suking tigpaminaw. Now, kamura, nga mga observer niya, mga katawhan, mag-obserba sa mga paghitabo diri sa atong nasod, mga kaki-five. Now, ninibag-o lagi, ay doon to, huwag di baka ni pag-pressure na mga kaigsunan. Kaya ning bago may gala na gipasakaan man og kaso mga kaigsunan, sila si Senador Jingo Estrada, Senador Chis Escudero, Senador Joel Villanueva, gali na apil sa si Senador Barcoleta, ang mga kaki-five sunod-sunod nga mga kaso. Namunang giingon nga di baka ni pressure. Ah, mga igsoon, munang atong atak-atangan mga suking tigpaminaw. Pero ugboto na una-o, no? Dito ta pagsugod ba? Niyan ang mga insertions bitaw, nga ilang gisingit, may gala, paingop pa panahon sa ilang budgeting. Dito sa Kongreso man ta magsugod, eh? Kaya diha man may gala, nagsugod yun ang kinibang expose sa giingong mga insertion, gipang singit ng mga budget, mga kaigsunan, just Kongreso. Pero ang naitabo, ang Kongreso, investiga sila, dili sa kanang maong insertion, but ang ilang investiga, ang kabahin may gala sa impeachment batok kang BP Sara sa iyang confidential fund. Mga kaigsunan, huwag di ko masayop katubotong 125 million nga confidential fund. But kini mga binilyones nga kwarta nga mga proyekto mga kaigsunan sa flood control, mga kaki-five, mga kaigsunan, flood control may gala, ngang uban, wala di ay proyekto, wala na kuan, ha? Wala na investiga, wa na padayon mga kaigsunan sa maong pagsuta. Kaya doon na may mga kongresman nga nalambigit mga kaigsunan. O lalamig yun ang nalambigit o sanini ang former House Speaker. Kaya mo may gitumbok sab ni Congressman Saldico, kinsa maoy chairman sa Committee on Appropriation. Mga kaigsunan, so nawa to niya nga supposedly diya unta magsugod ang kaya diya managsugod ang kontrobersiya, diya magsugod unta investigar, mga suking tigpaminaw. Oy, kagawa, Jesse Wabi, good morning. Nibaya siya sa taga Barangay 31. Morning ni Muda, kagawa Jesse Boy. Alas 5:07 na. Wait, kasi na kayo standby. Kering oras may galatod ka nato sa Extend Food Supplement. Laban pang matagalan. Amot ning atong nasud may galaba kay sukad na magini sa una. Dili magini kay karon lang. Tuwad lagi kay laylay og mga partido, mga kaigsunan. Muneng gingon nga, tinood gito ingon nga weather lang. Kay kinikaron sa Administrasyong Marcos man. But og may tabo sa may gala nga sa sunod, og lain na sa administrasyon, na binag-kontra ni ining administrasyon karon ay sila na saan may gukuron. Muneng gingon nga weather lang ni. Muna na andan maginato na mga kaigsunan. Amot nga no ka ni. Muneng nga kita deres nasod sa Pilipinas mga kaigsunan. Awa kita. Pabilin lang yung gapon tag ingunani. Nga naman, kaya away-away lagi sa politika. Hindi naman yun mag-usat na ba? Kaya kining ilang mga panaad sa mga politiko na panahon sa ilang kampanya nga tabangin mo ninyo kay money among mga programa at proyekto o makapalambo sa atong nasod o mapatuman na mga kaigsunan after sila makadaog sila mga posisyon, okay yung takayo pero dahi naman dayon. Ay, labi na yun o dili mo kauban sa partido, dili mo kauban sa mga politikanhong kalihukan. Bangi Japon kay bisag kana mo yang ibuaton musungag kay kontraban mga sukin tigbamina mo rin naka problema diha nato patigbabaw pirmi ang politika mga kaki five kay kining tanan dili maginay kalimod nagkaguli ang ning ato mga lideres nagkabuak-buak tungod man sa politika mang Japon dili maginay kalimod moingon sila nga base sa ebidensya base aning mga nakuha na mo nga witnesses nga nagpamatuod nga mao kini mo kana no dili na politika gi pinaka hinungdan ya sa musugot sa musugot tag sa dili mga kingsunan politika gid ang tanan ha mga sukintig paminaw tungod ya na dalay sa dayon mga religious sector nato dili lang gali sa Romano Katoliko. Uban pa ng mga born again, uban pang mga reliyon dari sa ato, mga kaigsunan. But as far as Roman Catholic, mga kaigsunan is concerned, buwag-buwag, mga pari, mga gapon, tanawan ang mga pari, usahay makaingunta nga sa mga parian eh. Nagkakontra-kontra na mahinoon eh. Nawala na ang separation of the church and state. Apil-apilo paris politika. Kamusta ang sa nato ba ito palibot sa kawas? I-check na may gala ito patrol on board K5 Jonathan Sabaral. Kamusta ito palibot? AK5 mo!
3: K5 News FM Kampyon Report.
4: K5 Patin, live na karoon rin mismo sa Kugon Public Market ni Sis Kamuntagon.
2: Bibuha kayo.
4: Hindi, particular sa Yakapin Street sa Barangay 32, K5 Patin.
2: Mura naman din na kaging sakiran, ana. Joke, nakon sa kadagan kayo di, oh. Well, nag-parking uban, di naman mag-iar, gamay naman kayo mag-iar sa kiran.
4: One way na lang yun, K5 Patin.
2: Lagi.
4: One way na, makita na ito, gagmay sa kiran, no? Halos pa-parking na yun, diritanan. Pero mga alas 5, ano, yung mga ibang niya, alas 6, kanihawa na po rin nilipita.
2: Kayo ko may RTA, naning orasa, di ba? Wala pa.
4: Wala pa man.
2: Paratsar pa sila diya.
4: Medyo busy po karon kay Pabartin. Good news karon kay Pabartin kay Barato Isda karon sa Kugon Public Market usap.
2: Uy, mayo. So, mayo.
4: Oh, mayo yung timpo mo po sa panahon karon. Nakita nato nga ayag na gani kagahapon kasi nato tapag ulan karon. No. Ayaw yung timpo sa panahon karon. Nato nakita sa kabanahan ba yung sakbayin sa kagayan di oro.
2: Labi na sa... Sa mga mga isda na Barato, may lahos na lang na para may buwas sa itong mga list na kwanti
4: pamino. Karong kay Pabartin nga tamban, 80 ang kilo.
2: Ang tamban?
4: Oo. Bullish tag na 80 ni 100 ang kilo 130 140.
2: Aha.
4: Napoy ang matambaka 130 karabilyas 130. Dalunggong 120, Pandawan 200, Kipa Martin, Angus 200, ang bul kaning ang bitong Barilison Kipa Martin. Obo, Barilison tag 240. Dayon ang malasugi, medyo mahal niya po.
2: Pila?
4: 700 na malasugi.
2: Ay, arang-arang kayo. Abot ba yan ako sa kalibo sa 900? Karoon, 700
4: ang malasugi. Ang kuhan kita patin, ang kining burot, baratong burot karoon.
2: Ah?
4: 140 ang burot.
2: Ah, mo ba?
4: Batambaka, 130 ang Batambaka. Medyo ubos karoon ang presyo ko. Okay, sa kita patin.
2: Di kayo mahal.
4: Hindi mismo sa Kogon Public Market isulod ta pero po problema karon kay hugo kay isulod man
2: ha
4: nagtay na pinagdeklag karon sa kanal dito ay problema kay nagdeklag
2: man sila
4: pero inani nga oras kita batin makasaway man puta kay grabe kay daghang tao man ta dapat ang tigdeklag ana kanang medyo ta walay tao kanang bitong gabi eh, baron
2: oh mga launa na alas 12 ba inani daghan man mangumpra
4: piki kay kita batin mo agi ta
2: correct
4: alis nga sa kanal bahok kayo
2: ayay.
4: So, mapilit pa na sa itong sinina kay Pampartin mo na makaing tagal. Dapat ang pagdiklagan eh, panahon nga kaning wala nag-display.
2: Mingok, ayaw,
4: bitaw. Pati maka, dili makabalda sa trabaho po din sa mga marigaay, mga vendors, mga kumprahe po si Pampartin. O dapat sila nang i-plaster kayo din eh. Medyo saway po ta ba. Agit at susunod. Balit ka sa agit, grabe kapita. Kay, mo lagi, nagdiklag man noon nga sa Infest buntag kay Pampartin nga nanay, di po pong sulit ka bayan sa merkado. So, karon at least kay Pampartin, muna ang sitwasyon doon sa Kogon Public Market ng sa isang kabutago na nga kabalakan. Ang karne po natin sa Pampartin na ito nakuha karon na rin ang precious karne si Samar Gapon. Ang baboy ka ng Tian nga park kay Pampartin uno, 350. Dayon ang baka, 450. Dayon ang manok, 160, 180. Ang pinaka-standard nga precious manok kay Pampartin, 210. Ang matag kilo din sa Kogon Public Market. Depende sa klase na may class A, class B, class C, kipa matin.
2: Okay.
4: So, at medyo gagmay nga marang tikling nga. Mato, medyo what, 60 ng kilo. Ito ka itong guwapo yun, standard yun, dagko kayang buso ka manok. Tada po na rin, mo itong tag 210 ng kilo, kipa matin. So, at least, muna ang sitwasyon ka rin, sa Kogon Public Market, tapos ka na ito sa Detex 550, Muntambal, Batok, Tabitis. Ini si Kakipa, Jilutan sa Malaparas, Kampiyon sa Balita, Servisyo, Publiko, Kalingawan, Sarakwayan, Pakagin de Oro, 89.35, News FM.
3: Balita sa umaga. Balita K5 sa umaga.
2: Arang-arang isda karon kay di ko no kay mahal oh. Bayo-bayo karon taos merkados kugon mga ka K5. 15 minutos na man nakalabay sa alas 5 sa buntag. Dari sa ito pagpanaguban sa tanumanong Balitang K5 sa umaga. Entra, swap out, kapabot na may gala sa itong DOST Pagasa. Lagi sa itong lakat sa panahon. Now, sa nato may gala kay standby sa K5 Gestoni Pagulong. Ay kalamigitan ining gapa 5-6, gapa utang ba? Kababay may gala. Dias barangay pagatpat ni napalgan na lang patay wanay kinabuhi wanay gisuta karon og do na bay foul play ang maong kabatayon sa gapalinding mga kingsunan dias barangay pagatpat. K5 Gestory Pagulong sa comprehensive report AK5 mo
3: K5 News FM Kampyon report.
5: Usa ka sigud tay 6 anyos na babae nga gapautang og kwarta nakap dagang patay sunod sa iyang yabangang balay dito sa may barangay Pagatpat.
3: Misery Bio, ang antiviral specialist.
5: Wala nay kinabuhi nga nakaplagan ang usa ka 56 anyos na babae nga gapautang og kwarta sa Zone 1 Kamarahan sakop sa Barangay Pagatpat ning syudad. Base sa report, dakurat na lamang ang usa ka individual nga rilisana na untag kwarta o man niya makita nga wala nay kinabuhi ang iyang utanganan sa kwarta nga 56 anyos na babae sulod mismo sa giyabangang balay. Tungod niini, nakasinggit siya og tabang sa mga residente sa maong lugar. Dali-dali dayon kining gi-report sa barangay og mismo si Kapitan Gugoy Babaran ang miadto sa maong lugar. Dali-dali usab kining giadtuan sa personay sa Bulwa Police Station. Apan sa ilang imbestigasyon, wala sila nakitang foul play sa patayng lawas sa maong babae. Nagdumili usab ang pamilya sa biktima nga ipa-autopsy ang patayng lawas tungod kay matod pa nila kumbinsido sila nga walay foul play ang nahitabo.
6: Sa pagkakaroon, giatimana sa pamilya sa biktima ang pateng lawas o andam butabang ang barangay pagatpat sa unsabang. Ilang kinahanglan aron nga mapahilo na ang maong pateng lawas sa 56 anyos na babae.
7: Kini si K5 Gestory Pagulong para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
3: Balita K5
1: sa umaga.
3: Balita K5 sa umaga.
2: Iba ka ni Donay gihambin nga sakit kaya nag-inusara raman ni siyang puyo. Ay kuwan mo ni siya buwag sa pamilya. Oo, niyang mga anak daw ani may gala, mga minyo naman sab. Pero okay lang communication sa ilang mga anak. Pahit kinig mag-inusara ka mga kaigsunan o niya nakagihambin nga balatian, naman ay problema kayo. Dilita sa report may gala sa atong news department. Pokemon cards, gigamit ko nung example ni SP ni Senate President Cayetano. Aron masabtan sa kamantaon ang problema ang gatupang ni Cayetano. Naman ay problema sinado karon kay inisana na sa Jawa. Pagaling siya may abot o duha kasi mana ang iyang kontras politika, plano na saan kainisan, ayun na pa o. Kay, siguro mga kaigsunan, akong duda ni tungod yun aning kwan, Senate Blue Ribbon Committee kay ginisan na mas lakson. Kainisan na ito ni kiglay na sang Senate President, kanang ipitudlo ni Cayetano, nga si Senador Pia Cayetano, inisan na sa dila, mauna diha. News Department, K5 na nagpasayon, Sanitaryo, AK5 mo!
3: K5 News FM, Kampyon Report!
8: K5 pa marking, naghihimo example ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Pokemon cards kaya naman sabtan sa kabatanunan ang mga problema nga giatubang sa Pilipinas. Matod ni ESP Cayetano nga susama sa mga karakter sa Pokemon adunay nagkadayang kusog ang mga matag sektor sa Pilipinas. Gipamugos pa sa opisyal nga ang edukasyon, ekonomiya o justisya na hinhanglan ug usa ka team aron makabot ang kalig-on. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal patok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
3: Balita K5 sa umaga.
1: Balita K5 sa umaga.
2: Alas 5:20 na kining oras sa tugrato sa Dio Fresh Roll On para sa puti o gumot ng ilok. Gamit na sa Dio Fresh Roll-On. Kanto niya ang napalgan mga kaigsunan nga nag-utaw-utaw, naglutaw-lutaw na lang diha sa may baybayon sa may hasaan, Misamis Oriental. Nailhan na. Muna ay kanong kining missing person diha sa kwan. Barangay Kauso, taga-Kauswaga na ini. Layo aray giabtan oy. At ay check may kala ang report, comprehensive follow-up report kalabot nini. Pinagay may gala ni K5 Jonathan Sabanal sa Italy. K5 Joe, K5 Mo!
3: K5 News FM, Kampyon Report!
4: Gipumpirma na sa kapulisan, Kipa Martin, dito sa may Hasaan Municipal Police Station, nailhan na ang 15 anos nga tinunan.
2: Uy, 15 anos?
4: Ikan mismo din sa may barangay Kauswaga ni Siyunad sa Cagayan de Oro. Humin kini, nakaplagang pataya dito nga naglatalutaw sa baybayon sa Purukuno, Hampason, Hasaan, Misamis, Oriental, Gagapong, Adlawa. Ang Hasaan Municipal Police Station, Kipa Martin, nagdumuli una sa paghatag sa tinod ng ngalan sa biktima. Gunod kay minor de edad, medyo sensitive po ang gituuhang matayon sa maong biktima. So by initial ng investigasyon na nahanaw ang biktima ni atong Mayo 20, naman kinikalit na matot pang media sa ilang palimulay. Base sa pagkinusin sa kapulisan sa pamilya mismo, ni sa cellphone sa biktima na siren, nga doon na kiniseryosong pakiglalis sa iyang hinigugma na misangkot sa ilang panagbulag. Bungod sa maong sitwasyon, dako ang pagtuos sa motoridad nga posibleng nagkutlo sa iyang kagalingong kinabuhi ang maong minoridad. Aron sab kita Martin nga hingpit masulbad ang maong ining pagduda, inanglan matod pa ang lakang sa kong pamilya ni kita Martin. Taagi matod pa sa autopsiya aron masuta ang kinuod kinungdan sa iyang kamatayon og masiguro nga walay nahitabong krimen o foul play sa kamatayon sa maong biktima. Tabang ni kita Martin, ipailalam sab sa digital forensic examination ang cellphone sa biktima aron masubay ang tanang katapusang mensahe o gatawag tali kaniya og sa iyang kaningin ni gugma o gagali man gi ka atong kapulisan gikata kusab nga ipatawag ang sasaan ni papotisyon ang ex-partner o pamilya sa biktima alang sa formal nga pagpangutana aron makatabang sa paghatag og katinawan na sa maong panghitabo ilapin ang nakaplagan ang maong pateng lawas ito mismo ni abot sa may hasaan at kita Martin.
2: By the way, tanulay nakita sa polis nga kuan mga nilaslasan baka mga samad baka nga naa sa iyang parte sa lawas anang biktima.
4: So parki pa Martin, doon na namin medyo lagom-lago na samad kay ni bloated namang lawas sa biktima. Di na matod pa kay maklaro kay pa Martin.
2: But
4: kung kini ipaubos matod pa sa autopsya kay pa Martin, wala po yung mga ikadudahan, makita man ang bisang pag-bloated check pa Martin, makita man ang samad nilubaan, samad nilinigbasan, samad binusilan. So far, sa pa kining visible eye kay Pabartin wala may
2: wala
4: ito ang nakita nila nga samad sa maong biktima kay Pabartin
2: doon so, mga inis, so posible ni siya milokso ni siya suma
4: posible posible kay Pabartin now remember atong natawag kay Pabartin ubay-ubay na naman ang bakteris kagayan di Oro River
2: lagi
4: o niya pag anod kay Pabartin mapadpad ito hasaan gihapon
2: layo ka o
4: labi ng kundi hasaan kamigin nga area.
2: Ang iyang itsura karon ba nga ni bloated na siya mura siyang dili 15 anyos. Di ba?
4: Yeah, yes, kay Pabartin. Oo. Oh. Ang gatong mo ba nabi nilag matured na lagi?
2: Lagi, oo.
4: Oh. Oo. Oh. Kita ba hindi kay Pabartin after 3 days niya sunan kang tao nga bulat sa init naglutaw sa tubig kay Pabartin.
2: Mao man.
4: Niya parat kaya amo na ang bloated gyud siya. So sa pikas bahin ang biktima karon kay Pabartin as pikas bahin kinahanglan matud pa paghatag ba ito pag psychosocial support alang sa pamilya sa biktima yung nga sa pagpalatid sa mga hugot kami ka health awareness sa ilang kulidad yung tunghan alang sa mga kabatanan na sa Kipabartin mo ay pangimang sa kapulisan ay basi niya kinibang problema Kipabartin ilabi na karoon na uyab-uyab kasi anyos pa bata pag Kipabartin ang tanaw sa sihon po kaya basi doon ay naisurihan makinisipot ang biktima ilabi na sa iyang mga any problema basta katapusan minsay matud pa kay Pabartin basta lang kana kaning member sa pamilya gituuhan posible kay Pabartin nga base na putlo ang mga biktima o man kini nagbulag sila tiyang kanihi ni gugma. So respetuhan na po nato kay Pabartin ang kining dili paghatag sa kay pangalan gamitan si CCTV po siya o respetuhan po natong pamilya ilabi na nga matud pa nga dili kini butang kanginan ang tinuod na pangalan sa respetuhang biktima. Mahipos ka balita, gikan sa may hasanos pa police station, update sa pagkamising sa minor de edad, gakin si Anyos, pinimismo sa kwenta kagayan de oro, o nakaplagan dito mismo sa may bayon sa saan, Misamis, Oriental. Kini ka balita, sugan nato sa Detex, 500, Piktimong Tambal, Bout of Diabetes, Chris Kakipa, Jonathan Sibanal, para sa kampiyon sa balita sa servisyong publiko, kaningawas sa kwenta kagayan de oro, 89.3, K5, News FM.
9: Balita! Balita! K5! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Bukan sa report, K5 Jonathan Sabanal, Anita Baigala, Balita Nasional. Korte Suprema giklaro nga wala pa'y final decision sa petisyon nila ni former President Duterte o Senador Bato de la Rosa. Dari Italy, check tatong news department pinagi ni K5 Camel Marquez. K5 mo!
9: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
10: Gidyago sa Supreme Court of the Philippines nga wala pa kini makapagwasag final decision kalabas sa petisyon nila kaning Presidente Rodrigo Duterte o Senator Ronald Bato de la Rosa. Matod pa sa Korte Suprema, opinion pa lamang ang ilang ipagawas kalabot sa pagbasura sa temporary restraining order o status quo on the order. Giklaro sab sa Korte nga ang mga pahayag ni Marvick Leonena na wala sa konteks kining balita. Halog na nato sa D3 bio on D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Kinisay kay Feb Camilo Marquez para sa kumpiyang nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro Gingog City. K5 News FM.
9: Balita! Balita! K5! Umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Alas 5.27 na sabuntag. Dato pagbalik ha, ang ato ng K5 kumustahan. Man lamang sa atong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Bait-bait,
12: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid
12: Extend Food

0: Ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumbal at kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Balita K5 sa umaga.
5: Balita K5 sa umaga.

0: Alas 5.29 na sa buntag. Baliktad rin sa itong tulmanon ang balitang K5 sa waga. Ay, good morning ni Modia Doña Marlita Salinas Lazar. Diya sa may barangay Buntong, barangay Bunbo, Buntong Barangay Kamamanaan. Uban siya pinalangang banang si Roel Lazar. Morning, morning, emot icons, morning. Lizzie Mandy ko, no? Salamat, salamat sa paliyakog sirog like ha, sa itong mga FB followers. Pabot na may gala sa itong connection, sa itong K5 kumustahan. Ha, para sa mga balita, may gala nga isabwagikan sa itong mga igsong sibyan sa K5 News FM Tacloban, K5 News FM Santiago City, o sa K5 News FM Palawan, mga suking tigpaminaw. Standby mo kalabot yan na Lunes karon flag racing. Flag racing may gala, no? Standby mo sa mga announcement. Gikan sa ato mga lideres sa Dakbayas, Cagendioro o sa Lalawigas, Misamis Oriental. Diya mag nato makuha may gala on sa mga boat ipahibalo sa atong mayor sa Dakbayas, Cagendioro. Pinagi ni Mayor Orlando Clarixoy o sa Lalawigas, Misamis Oriental o sa pinagi ni Gobernadora Juliet Uy, mga sukintig paminaw. Hoy, Anthony Balaba. Buenas nga tao. Good morning ni Monia. Ah? Anthony Balaba. Belated, happy birthday. K5 Rekim, Surita. Wa nang imbitar. Ayun na pa, oh.
1: Malbuntag, malbuntag. Kinadaaga nga segment.
2: 31 na, kakay 5, ayaw nga yan hingga limtihaw, saka gumawa sa mga panimalay. Ito mag-inom, ito natin na mga supplement, labi na Power Trio. Okay na, Engineer, DTX 500, Mighty Sing, and Clinica D3 Bio. Alright, alas 5.31 na, mga kakay 5, isang mapagpalang Lunes ng umaga sa ating mga kapatid na himpilan, sa ating mga tagapakinig, at mga nanonood sa ating FB and YouTube Live. Sa K5 News FM Philippines, Sangkay, mga ka-K5. So, signal check muna tayo. I-check natin ang ating mga kapatid na himpilan kung okay ba sa all right ang ating signal ngayong Lunes ng umaga. Unahin natin mga ka-K5, ang K5 Cagayan de Oro. Si ka-K5 Martin Rabano. Ka-K5 Martin, standby.
3: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
2: Alright, K5 Martin, good morning. Kumusta dyan ang signal?
0: Good morning sa ating lahat. Okay po, okay pa, so right. Loud and clear ang signal po dito sa Cagayan de Oro. Back to you, ka-K5 Tacloban.
2: Okay, damong salamat, maraming salamat sa K5 Martin. Alas 5.33 na, si K5 Conrad Los Reyes naman ng K5 News FM Santiago. K5 Conrad!
3: K5 News FM 100.1 Santiago City!
2: K5 Conrad!
4: Yes, sir! Good morning, K5 Og Simer. Katulad ng dating ni K5 Martina ng Cagayan de Oro, you are also coming 5x5 dito sa K5 News FM Santiago City, Isabela Region 2, Philippines. Back to you.
2: Yun, kompleto. Santiago City, Isabela Region 2, Philippines. Okay, maraming salamat sa K5 Conrad. Alas 5.33 na, si K5 SM Jan Paul naman. O, ng K5 Palawan, K5 SM Jan Paul.
3: K5 News FM, Palawan, 103.9.
2: SM, good morning.
5: Iba talaga si K5 Martin, ang lakas ng dating. Malakas din yung signal ninyo dito sa amin, bagamat nakakaranas na kami ng mga pag-ulan-ulan. Kala namin mawawala ng mga kuryente na naman dito. Pero ayos! Napakalakas ng signal ninyo, maliwanag na maliwanag! Back to you, K5 Ogsimer!
2: All right, maraming salamat kay K5 SM Jan Paul Dacuco ng K5 Palawan. Okay. Ang mga K5, sige, okay na yung ating signal. I-check naman natin ang ating mga maiinit ano, at mga pinag-uusapan, trending na mga balita o galing sa ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. Mga ka-K5, isang negosyanteng babae natagpo ang patay mismo sa kanyang bahay. O sige, ka-K5 Martin, ano na ang progress report sa ginawang investigation ng ating mga otoridad dyan? I-K5 mo!
0: Yes, ka-K5 Pugsemer, ongoing pa rin ang investigation hanggang ngayon kung ano talaga ang motibo nitong isang negosyanteng babae, 56 years old, at ano siya, 5'6 ba, lending firm, mga kaki-5, na nakita na lang na wala ng buhay sa kanyang bahay sa may barangay Pagatpat dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. May kumuha na sana na, may umutang na sana, may naka-schedule na mangutang sa kanya ang isang babae pagpunta sa kanyang bahay, eh natagpuan na lang niya yung ano, yung utangan sana niya, no, na wala nang buhay, so nagsigaw siya ng sigaw, naghingi ng tulong sa mga kapitbahay. Rumesponde yung barangay, doon na natagpuan itong 56 years old mga kaka-K5 na wala na, no, tigas na talaga. Now initially baka daw may foul play. And then separated na itong negosyante na ito sa kanyang pamilya. Yung mga anak na lang niya, may communication siya sa kanyang mga anak. But ang kanyang anak, para bang kumbinsido na walang nangyaring foul play, hindi na sila interesado na ipa-autopsia pa ang kanilang ina, mga KK5. So walang nangyari. Ang aming mga otoridad, kundi sinunod na lang ang gusto ng pamilya nitong nasabing biktima, mga kaki-5. Samantala, isa na namang patay, taga rito sa amin sa Cagayan de Oro, 15 anyos, namising ito last May 20 dito sa may barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Kahapon natagpuan na lang, wala ng buhay. Din natagpuan doon sa may baybayin sa Saan Misamis Oriental, mga kaki-5. Initially sa investigasyon, para daw nag-aaway ito siya sa kanyang kasintahan, at yun nga, parang hindi magandang ginagawa, baka baka nagtalon dito sa may, dahil itong barangay Kauswagan, ang dito is malapit lang sa Cagayan de Oro River, mga kaki-5. So natagpuan kahapon yung kanyang itong 15 years old na parabang na bloated na siya, mga kaki-5, na natagpuan doon sa Saan Misamis Oriental. Yan na po ang mga viral na mga balita dito sa lungsod ng Cagayan de Oro at sa lalawigan ng Misamis Oriental. Back to you, kaki-5 Boxerman.
2: Alright, maraming salamat yung K5 Martin Rapanot ng K5 CDO. Mga malungkot na balita, no? Ilang individual ang naiulat na namatay. Oo, isunod natin yung K5 Santiago, mga K5 sa Isabela Province. Dahil may apat rin kataong patay, ano? At apat ang sugatan sa isang insidente ng pamamaril, oh, doon sa bayan ng Santo Tomas, Isabela. Sige, K5 Conrad, K5 mo!
4: Dalawang kaso ng pamamaril ang trending ang nangyari dito sa lalawigan ng Isabela dito nga magkasunod na araw. Pero ang matindi yun nangyari kagabi na kung saan ang mga biktima rito ay kinabibilangan ng isang member ng PNP at isang barangay captain at dalawang sibilyan. Nangyari ang pamamaril o dito sa mga nabanggit na biktima kasama at na meron pang apat ang nasugatan sa harap ng bahay ng itong biktima ng pulis dahil nga dispiras ng piyesta sa kanilang barangay, sa barangay San Rafael, Abajo, Santo Tomas, Isabela. At itong mga biktima ay nasa isang lamesa kagabi na bigla na lang sumulpot umano ang mga armadong grupo. At wala umanong sabi, kumbaga sa pelikula, sa pagbibigay impormasyon, bigla na lang silang niratrat. At pagkatapos ng natunang pagraratrat ay tumakas ang mga hindi pa nakikilalang suspek. Ang mga nasawi, kinilalangan ng Santo Tomas Municipal Police Station sa kailang isinagawang investigasyon kaagad ay ang nasawing barangay chairman ay kinilalang si Jimmy Paestre Jr. At yung police naman ay si Police Corporal Frederick A. Bautista na member din ng Santo Tomas Municipal Police Station at isang 18 years old na itatago na lang natin sa pangalang Mario. At yung isa pa, hindi pa agad na kilala ang kanyang identity. Kabilang naman sa apat na nasugatan din ang isa ring bisita niyang police na si Police Master Sergeant Jason M. Asierto ng Santo Tomas Municipal Police Station din. Isang ginang na itatago natin sa pangalang Margie, 37 years old, at dalawang menor de edad sa alias na J. at Lar, both 17 years old. Ang mga sugatang ito ay itinagbo na sa malapit na bayan sa Kabagan na Isabela, particular sa Milagros Albano District Hospital. Sa initial nga na pag-iimbestiga ng PNP, katulad nung mga naibahagi na natin kanina, dispiras kasi ng piyesta at yung mga biktima ay para bagang nag,

0: si Mayor L.A. Talawe. Mariinyang kinokondena ang pangyayaring ito at agad din siyang nagbahagi ng pakikiramay at pagbibigay ng tulong sa mga nasawi at agad din niyang pinanawagan ano, sa kanyang mga kapwa-opisyal sa bayan ng Santo Tomas Isabela, particular ang chairman ng Peace and Order Council o Municipal Peace and Order Council ng nabanggit na bayan na agad magsagawa ng kanilang aksyon. Isa na rito ay ang pagtulong sa kapulisan na gawin ng malalimang investigasyon. At ganun din ang pagbibigay pa ng anumang tulong maliban sa mga nasawi, ganun din sa mga nasugatan. So ngayong araw na ito, Monday, ay malalaman natin mamaya sa pagka tayo nakikipag-ugnayan na kayo ng umaga sa Provincial Director ng PNP Isabela kung ano naman na ang mga latest as far as yung nangyaring insidente kagabi. So, yan yung isang mga malaking balita ngayon dito sa probinsya ni Isabela in connection with the shooting incident. Ano? Yung isang shooting incident, parang katulad nung kay K5 Martin, sabagat ang isang biktima rito na nangyari naman sa City of Ilagan, isang Indian national. Alam naman natin kung ano ang mga negosyo ang ginagawa ng mga Indian nationals dito sa ating Pilipinas na isa rin sa mga nagpapahiram at nagpapautang. Binaril ito ng isang tipa ng kikilalang gunman na nakabunete, no? Habang inaatras niya yung kanyang sasakyan, dumating yung isang suspect na nakabunete, bang, bang, bang. Pagkatapos, tumakas, patay yung Indian National na yun. So, yan yung mga dalawang kaso ng shooting incident na naganap dito sa probinsya ng Isabela. So, back to you, K5 Oxymer.
1: Alright, maraming salamat niya, K5 Conrad de los Reyes ng K5 Santiago. Grabe itong mga insidente, no, ng pamamaril yan sa may Isabela province. Tungo tayo sa K5 Palawan, mga K5, ano? Pagin dito rin sa atin sa Eastern Visayas. Nung nakaraang araw, mga naka-experience din kami ng mga kidlat, ano? O pagkidlat at malakas na mga pag-ulan.
2: Wala lang, nawala ng audio. Ayun.
1: Mm-hmm. Doon sa Palawan, na isang lalaki tinamaan ng kidlat, patay. Okay, K5 SM, good morning, K5 mo.
2: Yan yung sinasabing dahilan ng kung bakit biglang namatay. Yung po sa hindi naasahang pagkakataon, ayon mismo sa asawa ng biktima na pinangalanan na si alias Mark at isang PWD pa. Inaasikaso lang daw ng biktima yung mga gamit nito sa tabing dagat na kung saan ay kasagsagan ho ng malakas na ulan. Kaya mayroong mga malalakas na mga pagkulog at pagkidlat nang mangyari ang insidente. At doon mismo sa lugar na tumama daw yung isang kidlat kung saan nakatayo ang biktima para naging dahilan kung bakit ito biglang nawala ng malay at bumagsak. Isinugod pa sa paggamutan ang biktima pero dineklara ng dead on arrival ng attending physician dahil sa tinamaong pinsala mula nga daw yan sa tama ng kidlat. Nangyari ang insidente kahapon lang mga kakaypay bandang alas 4:30 doon sa kanilang lugar sa Purok Republic, Barangay 4 sa Rojas, Palawan. Ang biktima ay tinatayang nasa 39 years old at isang persons with disability mga kakaypay. Sa ngayon ay patuloy pa rin yung sinasagawang investigasyon ng ating mga kapulisan kaugnay nga dyan sa pangyayaring yan. Yan yung isa lang sa mga maiinit na mga balita at pinag-uusapan dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Bogsimer.
1: Alright, maraming salamat kay K5 SM John Paul Dacuco ng K5 Palawan. Oras natin alas 5:45 na dito naman sa Eastern Visayas, ano? Naging laman rin ito ng social media itong nangyaring banggaan doon sa may Northern Samar kung saan mga K5 humihingi ngayon ng katarungan at karampatang tulong ang isang NARS. Matapos itong banggain or mabangga ng isang van na pagmamayari ng isang board member sa Northern Samar, particular na sa Barangay Hubasan, Allen, Northern Samar. Ayon sa ulat ng kapulisan, binabaybay niya nitong biktima ang kalsada nang biglang lumiko ito pakaliwa itong naturang van dahilan upang mabunggo itong biktima. Nagresulta ng pagka-injury nitong biktimang NARS. Kaya nga sa social media naging

0: sa usapan nito o sinadya ba o ano ng driver ang pagbangga sa NARS na ito, itong biktima. Agad namang dinala ito, sinugod sa hospital para sa kaukulang medical na atensyon bagamat nagkaroon ng paunang kasunduan ang dalawang panig na sa himpilan ng pulisya. Ngunit naglabas naman ng umano ng post itong biktima kamakailan lang na hindi tumupad itong driver ng van sa kanilang napagkasunduan. So noong nakaraang Mayo 20, isang kinatawan ng board member, Nadia Ong, ang bumisita sa tahanan ng biktima at humiling ang biktima ng kompensasyon para sa gastusing medikal at dahil hindi nga siya makapagtrabaho. At ayon sa nitong biktima, ay 5,000 lamang ang inalok ng kampo ng opisyal at ito'y tinanggihan ng biktima dahil hindi daw ito sapat upang matakpa sagot ang kanyang mga pangangailangang medikal. Sa kabilang banda, naglabas sa mga K5 ang pahayag ang board member si Nadia Ong at itinanggi nito ang alegasyon na pinabayaan niya ang naturang biktima. So nga sa ngayon, papatuloy ang isinasagawang pag-aayos ng dalawang kampo. Ano? At ito nga, sabi ko nga kanina, naging laman na ng social media at nakag-ano na rin to ng mga iba't ibang komento doon sa may Northern Samar. So yan po mga K5, ang isa sa ating mga pinag-uusapan ditong balita nangyari sa Northern Samar nung nakaraang araw. Ayun, alas 5:48 na, masyadong maapiki na yung ating oras mga kakipay. Kakipay Martin, hindi ka pa napuyat dyan sa Mindanao kaabang kahapon, kagabi ng grand opening o ng palaro?
1: Hindi naman, dahil dito, pag naka-experience kayo dyan, kami rin dito sa Cagayan de Oro, ang lakas ng ulan namin dito kagabi.
0: Ganun lang dito sa amin.
1: Oo, so
2: tagulan. Tagulan na kakapusan na ng Mayo. Init.
3: Eh. Ang ganun, 1 degrees. 51 degrees.
2: 44 lang kami dito. K5 Martin, nagkita na ba kayo ni K5 Ray Almodal?
1: Wala pa nga eh. Naghihintay ako. Pero, siguro, didiretso na sila.
3: Bago kayo magkakagin na yan, baka sinahin tayo lang ating
0: OVP, ha? Sige. K5 Conrad, unahin na kita from your end.
3: Thank you very much, mga K5. See you again tomorrow. K5 News FM Santiago, K5 Conrad de los Reyes.
0: Alright, K5 SM, John Paul. Sige, go ahead, sir.
2: Maraming salamat. Hanggang bukas ulit, K5 John Paul. Dako ko mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Lumigil ng Palawan. Back to you, K5 Ogsimer.
0: Yon, K5 Martin ng K5 CDO.
1: Yes, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, K5 Martin Rapanot, nagsasabing, Mayong Bundag, kalatuntaran.
0: Ayon, lasing-lasing-lasing na sakto lang. O, K5 Ogsimer, asidre naman ng K5 Tacloban.
1: Okay, yun na bate, may gala, no? Ang atong K5, kumustahan? Pinagi sa itong mga iksong sibihan sa K5 News FM Philippines. Oy, good morning, akong classmate, no? Nimpa Idroti Apal. The shout-out, mate. Dalilo Dulay, shout-out sa mga Dulay family. Ato ning mga die-hard listeners, mga sukintig buminaw. Pero itong programa, may galat at grato sa The Power Trio, nga produkto ni Dr. Amil Oy. Tested and proven na kire, katong mga dunay balatian sama sa diabetes, hypertension, tag-asog mga kolesterol, o guban pa, ibuag partner ni mga kaigsunan ang atong The Power Trio. DTX 500, abinabagan sa D3 Bio, o gampuno sa vitamin C, ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Para sigurado nga legit nga produkto ang inyong mga mapalit, analagin mo sa mga parmasya nga dool sa inyong mga lugar. Gusto mong maka-discount? Ala, delikyat mo sa atong Klinika di Alternativo and Medicina and Wellness Center. Ang clinic office nato address Cagayan de Oro na des Agura Terminal. Samtang sa Ingog City na asab sa ilang bus terminal ang clinic office mga sukintig pabinaw. Beda mo dyan kita suras dres sa itong pagpanaguban sa tanumanang balitang K5 sa umaga. Ugma pohon, dungog-dungog ta, alas 4:30. Ayon sa lasay, isang taknas buntag ang atong balitang K5 sa umaga. Sakali nga lang sa itong magkanagkuhan sa K5 News 7 Philippines, atong CEO pinagi ni Dr. Romil Uy, atong SM Station Manager K5 Nathaniel Sarmiento, sa atong Technical Department K5 Erwin Cueva. Kailangan niyo ubos galagad sa kaginan ka K5 Martin Rapanot, mayingon na lamang para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko karingawan sa Cagayan de Oro City. K5 News FM, may butang staran.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May
6: puso! K3 Bio!
7: Gusto tong kumpleto ngalan.
8: Mario Uriba.
7: Pila edad?
8: 20.
7: Taga-asa?
8: Puntod.
7: Tay, unsa mga produkto sa klinika de alternative mong ipangpalit karon?
8: Ang karon, mamay karon na dito bayo. Karon na ako, ipangyap mong karon nga dito. Kay banal o may tinig.
7: Kaya antoon sa mga produkto pa kanang kabalatian sa lawas?
8: Kini akong ubo sa una, namdangan ako dito bayo pagkong kahit dito bayo karon. May akong ubo.
7: Wala na ubo si Ponce mga gamit.
8: Karon, ibalik ako ubo. Ibalik na pagpul.
7: Balik na pagpul ka?
8: So,
7: unsa may mong kaagat sa uban nga mga maagat sila sa paggamit sa mga produkto?
8: Maagat ko ka mo nga magpait mo anak yung maintenance at saan yung maintenance ang kwan. Dito ba yung headband mga
7: dito extra
8: ba rin?
7: So at least karon nga sa mga paggamit na baskog na pagbalik?
8: Uy, baskog ko na yung undangan ako itong mga tunga si Mara at tunga sa Kinsina. Ubum ko.
7: Karon sinyalis na ba ni nga magamit ka sa kanunay?
8: Balik na yung karong kay RD kong buon.
7: Salamat kita ya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika.
9: Ako si Irma Hardio, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
10: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500?
9: Sa una, dalera kong ubuhon, dalera kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga, mapaingon sa hubak-hubak na yun o hangon.
10: Dalera ka maayo sa kad na maginom ka sa DTX 500 o D3 Bio.
9: Dalera ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
6: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Asa ang pangalan, sir?
11: June Nang.
7: Taga-asa ka, sir?
11: Aswagan.
7: Pila imong edad?
11: 71.
7: 71. Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon na nakahatag kay ligkarangan sa imong panglawas?
11: Kimo naman po. Tungon siya akong langkan, sir. So, kimo na ko. Igamot ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, nabig ko yun nang nagluya. Hindi pa rin ako sa kumuod ang pasinti na nagluya. Gib ko ako, para Diyos, ang tulkaroon po. Abig ko yun naluya.
7: Unsa nga mga produkto ni sir?
11: Kaning adagunta, gitagaan ko doktor o ITC, gayon itribayo. Ngayon pagkagabi, katong DTX 500.
7: So, gikan sa mong pag-chemo, karun wala na back to zero tanan?
11: Para Diyos, sige ka pong kag-chemo.
7: Sige ka pong kag-chemo.
11: Bali, karun, gikan kong gila laboratory kay Pichados ang chemo naman sa ko. Kawalo na po. Sa una, kung mayroong chemo, aksyon di ko. Kung ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na pong chemo ko sa Diyo na naman ko'y buhok.
7: Wow! Congratulations! Salamat kayo.
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cataract,
1: Eye Care Gold.
2: Pterygium,
1: Eye Care Gold.
2: Astigmatism,
1: Eye Care Gold.
2: Glaucoma,
1: mag Eye Care Gold ka.
2: Eye Care Gold.
1: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
2: Yung kapsula para sa mata.
1: At dunay superior antioxidant
2: para sa mata.
1: Sama sa lutein,
2: Vitamin A,
1: Vitamin E,
2: Vitamin C,
1: Zinc.
2: Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
1: Eye Care Gold.
2: Ang kapsula
1: nagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
2: para sa mata.
1: Mapalit sa mga butika
2: para sa epektibong nga kombinasyon.
1: Inom og Eye Care Gold
2: og patuloy
1: ang mga mata sa Japan-made FDA

0: Radyo
1: Kampiyon Radyo.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni Viseo, o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo niyo mong rasanal size dos.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Uluan sa mga balita.
0: Headlines.
1: 19-anyos nga motorsiklista patay, humanibangga sa SUV sa Gusa Highway kagahapon sa Kadlawon. Dugang sa balitang lokal, feeding program sa K5 News FM CDO napahimuslan sa ubay-ubay ng mga kabatanunan sa barangay Lapasan. Dugang sa balitang lokal, RTA nagpahibalo nga gamay na lamang ang mga ambulance vendor nga masitar kagong panahuna. Dugang sa balitang lokal, PhilHealth giklago sa publiko nga wala sila cash assistance nga ginahatag pinaagi sa online platforms. Samtang 81 kaparisan ang nakasal sa gipaygayon nga KSB sa barangay Bugo. Uluhan sa balitang regional. Lalaking napalgang patay sa kabaybayunan sa Altavas na ilana. Dugang sa balitang regional, kanunang brownout hinungdan sa pagkawala sa supply sa tubig sa pipila ka lugar sa Puerto Princesa. Uluhan sa balitang national. Pokemon cards gamit ng example ni SP Cayetano agon masabtan sa kabatanunan ang problema ang giatubang ni SP Cayetano. Dugang sa balitang national, siguridad sa palagong pambansa at 126 no threats. Uluhan sa balitang international. White House gi-lockdown human nakadungog og 20 ngadto sa 30 ka butos armas sa presidential complex. Uluhan sa balitang sports. Mas Ascenso Normin Star delegates sa Region 10 mapasalamaton sa dakong suporta sa mga leader sa Agusan del Sur og Bayugan City. Uluhan sa balitang showbiz. Video nga gipaambit ni Heart Evangelist na nga kauban ng kani on-screen partner na si John Pratt, miani og nostalgic kilig sa mga fans. Uluhan sa balitang kakaiba. Ukrainian belly dancer mitala sa bagong Guinness World Record human mihinog 89 lateral abdominal muscle rolls sulod sa usa ka minuto. Mga ka-K5 adlong Lunes, Mayo 25, inyong mabating live broadcast sa K5 News FM CDO, pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 89.3, og sa Energy FM ng Og City 90.5, og mabati usab all over the world, pinaagi sa atong official Facebook page, og K5 News FM CDO Digital 89.3, kini sa K5 Camille Marquez, og kagawin sa detalye sa mga balita. Hatod ka nato sa T3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang
2: lokal.
1: Patay ang usa ka motorsiklista human mibangga sa saka SUV sa CM Recto sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro kagahapon sa Kadlawon, Mayo 24. Base sa initial ng imbestigasyon sa kapulisan, nagbiyahe padulong sa Westing Bayan sa dakbayan ng motorsiklo, samtang ang SUV paingon sa sidlakang bahin. Nakurat na lamang ang driver sa SUV sa diyang kalit nga misunod sa iyang linya ang mga motorsiklo nga may resulta sa kusog ng pagbangga. Sa pagkakagon ka samtang nakagusodiya sa kapulisan ang driver sa SUV alang sa proper disposition, una nang ipadayag sa mga nakasaksi nga posibleng nag-drug race ang biktima tungod sa kakusog sa pagdagan ini sa wala pang insidente. Dugang sa balitang lokal, ubay-ubay ka mga bata ang nakapahimulo sa feeding program, libreng aros kaldo sa K5 News FM CDO. Sa Seaside Lapaz 1, Lapasan, kagahapong Adlawa, Mayo 24. Dako ang kalipay sa mga ginikanan o mga bata na nakadawat sa mainit ng pagkaon, isip kabahin sa padayon ng programa sa pagtabang o paghataw sa pokta sa komunidad. Ang K5 News FM CDO, may pasaling na padayon pa sila maghatag og dagang mga programa o kalihukan nga makatabang o mapuslanon alang sa komunidad. Dugang sa balitang lokal, gikumpirmar sa RTA nga miubos na ang mga ambulance vendors nga masitar sa kadalanan itandi kaniadto. Mato ni RTA spokesperson James Andrade, nga dako ang pasalamat sa mga vendor nga misunod sa regulations sa dakbayan. Ang bisan pa man, giangkon sa opisyal nga aduna pa ipipila nga nagpadayon sa pagpamligya sa kilid sa kadalanan particular na sa Cugon area. Atong paminawon si Andrade.
3: Yes, sir. kaning dinhi sa may puerto noon, alam man tay gibutang diha nga pahimangno o pahibalo nga bawal ang kaning ato ang mga distate nga mga sakyanan nga moagi ang flyover tungod lagi sa kaning structure niya nga kapasidad nga dili na niya kaya no kay kuan na na say pahimangno dito sunahan so by the time nga masapon sa enforcer as per instruction paisuhan na gid nato og traffic citation ticket.
1: Sila man sa bayaron na ra. Dugang sa balitang lokal, PhilHealth giklago sa publiko nga wala sila cash assistance nga ginahatag pinaagi sa online platforms alang sa computer report kay KFEB Just Tony Pagulo nga KFEB muna.
4: Giklaro sa PhilHealth Northern Mindanao nga wala sila ginapang-apod-apod nga cash assistance o financial assistance pinaagi sa online platforms matod sa ahensya. Ang mga nitunga o nilutaw nga mga video o social media posts nga nagingon nga doon na ipanghatag o kwarta gikan sa PhilHealth iki o walay kamaturan. Gipasabot sa PhilHealth ngang ilang gihatag ngadto sa publiko mao lamang ang mga benepisyong panglawas o healthcare services. Apil nini ang tabang sa pagpa-hospital emergency care services ingon man ang yakap o gamot program. Tungod niini, nagpahimagno sab ang PhilHealth sa publiko nga magbantay sa mga online scam o dili magpataka o hatag sa mga personal nga impormasyon sama sa inyong pangalan, account details o guban pang sensitibong datos. Gipahimagnoan usab nila ang publiko nga magtuo lamang sa opisyal na Facebook page sa PhilHealth Northern Mindanao o masaligan nga mga media outlet aron malikayan ang mailad sa mga scammer. Kini si K5, yes, Tony Pagulong para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Katapusang detalye sa balitang lokal, 81 kapahisan ang nakasal sa gipaygayan ng KSB sa Barangay Bugo. Alang sa computer report kay K5 Jonathan Sabanal, K5 muna.
5: 81 kaparisan ang opisyal nga gikasal ni Mayor Orlando Clarixoy sa gipahigayong kasalan ng bayan ni atong adlaw Sabado, Mayo 23, 2026 dito sa Bugo Central School, Barangay Bugo ning siyudad sa Cagayan de Oro. Gawa sa libreng mass wedding, dungan usab nga gipahigayon ang usa ka medical mission din gatusan ka mga residente ang nakabenepisyo. Tipik sa mong serbisyo ang libreng tuli alang sa makabataan o libreng ibot sa ngipon. Kini nga kalihukan kabayan sa programa ni Mayor Orlando Clarixoy nga nagtumong sa pagpaduo sa mga batakang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga barangay ilabi na sa nanginanglan nga pamilya.
6: Kini si Kakipad.

0: Nagkausap nitong May 21 nang sabihin ng lalaki na lalangoy na lamang ito pauwi sa kanila mula sa Gizi Fishport matapos na magkaberya ang kanyang bangka. Sa ngayon ay nasa funeraria na ang bangkay ng biktima para isailalim sa postmortem examination. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: Katapusang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Palawan. Kanunay brownout hinungdan sa pagkawala sa supply sa tubig sa pipila ka lugar sa Puerto Princesa. Alang sa kombinang report kay K5 Grace and Bellostrino, K5 muna.
2: Pero ngayon ang mahina hanggang pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig ang ilang kabahayan sa Puerto Princesa kasunod ng sunod-sunod na power interruption na nararanasan sa lungsod nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa Puerto Princesa City Water District, mas nakaasa ngayon ang malaking bahagi ng water supply sa Muntiblu River at groundwater sources dahil sa mababang level ng tubig mula sa mga gravity source dahil gumagamit ng electrically operated pumps at deep wells ang mga ito. Agad ding na apektuhan ang produksyon ng tubig tuwing nawawala ng kuryente. Kabilang din sa nakikitang dahilan ng pagkaantala sa supply ang delay sa paglipat ng operasyon mula sa linya ng Paleco patungo sa genset ng ilang pumping stations, partikular sa Muntiblu Sources. Nagiging sanhi ito ng pansamantalang paghinto ng operasyon at kakulangan sa pressure na kailangan upang maituloy ang normal na distribusyon ng tubig sa mga consumer. Sa ilang pagkakataon, halos nauubos umano ang laman ng transmission lines dahil sa sunod-sunod na brownout. Pinapayuhan naman ng Puerto Princesa City Water District ang publiko na mag-ipon ng sapat na supply ng tubig at gamitin ito ng matipid habang nagpapatuloy ang problema sa supply ng kuryente. Ako si K5 Grace Bellostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Hininga balita, hatod ka nato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Balitang National!
4: Balitang National!
1: Gihimong example ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang mga Pokemon cards, kiniagon masabtan sa kabatanunan ang mga problema ang ganggetubang sa Pilipinas. Matod ni SP Cayetano nga susama sa mga karakter sa Pokemon, adunay nagkadaiyang kusog ang mga matag sektor sa Pilipinas, gipamugo sa opisyal ngang edukasyon, ekonomiya ug hustisya, nang inahanglan na usa ka team aron makabot ang kalig-on atong paminawon si Cayetano.
5: Our mega dream to the perfect order, to the ascended heroes, to the chaos rising. So, sobra po ang pinagdadaan na ating bansa ngayon. So, we have to explain to young people, the economy is in bad shape. All around the world, many countries are the same, di ba? Prices of gas is so high, and the price of gas affects everything else. May problema tayo sa dollar-peso exchange rate, which brings more problems. So, kumbaga, parang domino effect yung sa presyo ng gasolina. So because of that, food prices are also rising.
1: Dugang sa balitang national, no threats. Kini ang gisiguro ni Agusan del Sur Regional Police Director Police Colonel Yaya Yusuf Nunota sa opening ceremony sa 66 Palarong Pambansa sa Bayugan City kagapong adlaw Mayo 24. Mato ni Colonel Yusuf nga gipalibutan sa dagang pulis ang palibot ilabi na ang 36 ka sport venue sa nagkalain-laing tungaan sa lalawigan. Samtang gisiguro sa director nga 100% nga andam ang kapulisan sa pagbantay sa kapig 13,000 ka delegates nga nagikan sa nagkalain-laing rehiyon nunot sa nagpadayong palagong pambansa nga mulungtad karong Mayo 31. Kini nga balita, hatod ka nato sa Klinika DTX 500, the superfood supplement.
3: Balita International. International.
1: Gi-lockdown ang White House uman makadungog og gibanabanang binding ngadto sa 30 ka buto sa armas duol sa presidential complex kagahapon adlaw. Base sa report nga gilayong gisudlan sa US Secret Service ang press briefing room sa mga sakop sa press sa North Luna samtang nagpadayon ng operasyon sa seguridad sa lugar. Gimbisigahan na sa mga otoridad ang insidente. Ilabi na nga adunay migawas ng report nga adunay usa nga nasamdan sa insidente. Kini nga balita hatod ganato sa D3 Bio aron sa pagibatok sa bisan unsang fungi para

0: Listen, where was us?
1: Balitang Sports! Sports! Sports!
0: Nagpakita og dakong suporta og panaghiusa ang mga leader sa Agusan del Sur ug Bayugan City alang sa Mas Asensa Normin Stars delegates sa Region 10. Puno sa pasalamat ang kasing-kasing sa delegasyon human madawat og mainitong suporta gikan nila Governor Santiago B. Cane Jr. sa Agusan del Sur ug City Mayor Kirk A. Asis sa Bayugan City. Siyam kaletsyon o nagkadayang pagkaon ang giandam o gipaambit alang sa mga atleta, coaches o miyembro sa delegation isip simbolo sa panag-iusa, pagdasig o walay hunong o suporta silang panaw. Matod sa delegation, ang mga pagpakabana nagpakita nga adunay komunidad o mga leader nga nagtuo o nagsuporta sa mga taga-atleta nga nagpresentar sa Northern Mindanao. Kini nga balita hatod ganato sa Extend Food Supplement for Men.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Hello, hello, hello, hello, hello mga ka-K5, chikiding, chikiding. Ani na sa inyong ka-K5 na chikadora sa showbiz. Naghatudog nostalgic league sa mga fancy heart evangelista o John Pratt suman ang paambit sa sweet o malipayang video nga magkauban. Sa Instagram mga ka-K5, gipaambit na heart ang usa ka video din makita na nagstorya kini o naguban og lakaw samtang ana sa gawasa. Dagang netizen sab ang gikilig sa caption sa video nga BFF. Thank you, Oma. Ug nakatag pa ang aktor. Dumduman nga nga Marso, nakitan si Heart ug John sa usa ka lunch date reunion, butang nga gikalipay sa mga fans, nga gimingaw sa closeness ug on-screen chemistry. Kini nga balita hatod kanato sa DTX Beauty Soap.

0: Mga ka-K5, may talaog bagong Guinness World Record ang Ukrainian belly dancer nga si Natasha Kurutkina. Human mahimo ang 89 lateral abdominal muscle rows sulod sa usa ka minuto. Natala ang talagsaong world record niya itong January 28 sa Milan, Italy sa set sa low show day record. Isang ngailadong belly dancer si Kurutkina o gipakita ang talagsaong control sa abdominal muscles. Mao kana itong balitang kakaiba karong buntaga. Mga ka-K5, mao ka ng detalye sa DTX 500 Morning Newscast. Subli adlaw ka kong Lunes, Mayo 25 o shoutout ta sa tanan ng mga solo listeners sa K5 News FM CDO o sa tanan na to solo listeners sa Energy FM ng Oog City. Shoutout po kay K5 Merlinda R. Amogis, kay K5 Noy Mabati, kay K5 Richard Gallardo o sa tanan na to mga solo listeners sa K5 News FM CDO o sa tanan usab nga solely listeners nato sa Energy FM ng Oog City. Kininalamang inyo na yung tigbalita kini sa K5 Camille Marquez. Para sa kampiyon nga balita, sa bisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro ng Oog City, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3 Bio!
4: Mamang sa'yo ngala na ito, ma?
5: Si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong nga gainong of B3 Bio. Sa una, kibim kayo na wong. Karang Bill's Falsy, i-atake. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong baby, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon ka ni arong kolesterol, murag amubububok na.
4: Sa'yo yung naman mo?
5: B3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
3: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.

0: bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Kung sa'yo mong ngalan?
3: Rosita Alenbario.
2: Pila ang iyong edad?
3: 50.
2: Nag-aasa?
3: Dini Agura, Lapasan.
2: Kung sa'ng mga produkto sa Clinica de Alternativo iyong gagamitan, ma'am?
3: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
2: Mighty C.
3: Mighty C?
2: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa iyong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
3: Okay ra, ha?
2: Kung sa'yo
3: yung kakapoy sa lawas?
2: Hmm?
3: Hindi ko mati yung kakapoy sa lawas.
2: Mm-hmm.
3: Okay ra akong tulog.
2: Okay, magtulog.
3: Oo.
2: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
3: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan o vitamin C. So, layinin nyo yung nga product. Uban pa nga product.
2: Thank you kayo, ma'am.
3: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food

0: Pueblos.
1: Kaki 5, good morning, ganyan tanan. Welcome na sa, there is a Foro de los Pueblos, page 20. Sinka na may galas mayo, 3,026. At daw, ganyan nga lones. Medyo na kasi natin ito may galaw, mapanganuron nga kawanangan, pero pa hinay pagulan. Yan na, nasiplata na ito ang bidliso ni Haring Adaw. Susama kagabi, mga galang, medyo. Kusog-kusog yun ang ulan, basa-basa ang atong kadalanan. Kani mga igalang, ato ditong mga tugkalan, medyo limaw-limaw. Basa-basa. Ating uban mga igala, sodyos panimay, ang mga basa-basa mga igsoon, kay buslot ditong atop. Thank you na kalikayan. Ating katre, ano yun, basa na mga igala. Daghan mangod mga igsoong buslot. Yeah, I mean, buslot ng mga atop mga igala. Katagda dito may galang grabe nga El Nino daw, no? Grabe daw, pero at least na lang, ulan-ulan, gyapon na may galang, thanks God. Mapasalamaton ta mga igson, nga dos kay tasan. At least ito, gaulan-ulan pa mga igalang. Di ba tumpang init yung gayo. Grabe yun may galang kainit. By the way, mga igson, ganun buntagas, standby, di na sana kinibukang pwesa. Sa Public Affairs Department, sa Key 5 News FM, sa Gayaan de Oro. Servisyo na sa aming tanan, dire may gala para makahukad sa mga informasyon nga dapat yung masayran. Mga panghita po, may gala sa itong palibot, doon sa Dagbayan, sa Cagayan de Oro. O mga kasigbit nga dapat, lagip na may gala sa kanibukang Misamis Oriental. Yan o sa may gala, doon sa may Bukidnon area. Doon sa Misok. Motion de may gala sa Lanao areas. Lagip sa mga Ison. Doon sa may Camiguin Island. Katibok ang Rion Diyos. So, isan ba mo na may gala? Ibantayan na mga igsoon sa Key 5 News FM, Cagayan de Oro. Ang mga panghita mo, mga gala sa mga areas. At the same time, mga issues o mga isgutan ng pampubliko. Na doon ay kalambigitan ang Katilingbong. Mga partners na ito, mga gala, Gikas Pikas na Waxi, Kaki 5, DJ Chris. O ingon sa may galas patrol, Kaki 5, Jonathan Sabanal. Og makigoban ka ninyo alas 6, midyat, ando na alas 9 sa sayong kamuntagon. Kaki 5, Nathan Sarmiento.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Kamustamos man mga igala, og mga Kaki 5, ang inyo nitong weekend. Okay ba sa alright? At ang palagi suban mga igala, kanibang family day. Gads day sa uban mga igson. Manang ubay-ubay sa dito mga igala ang gasuroy, uban ng pamilya. Napayuban dito mga igsoon nga gakuyog pos pamilya para musiba. Kamu na, igahin yun na may galang ka ng mga day off na to. Kay kasagaran sa Domingo, day off man as mga nasa pribado mga kumpanya. O yun, sabi sa mga nasa government mga igala nagtrabaho. Sabado, Domingo man na ila. So igahin yun na to may galang ka ng ato mga adlaw nga free ta mga igsoon para sa trabaho ng ato sa pamilya. Remember nga, gamay ragin na ng panahon sa pamilya niya, isaya-saya pa na ninyo mga igala, igahin pa na slain. May problema, igahin dito mga igson sa pargada, pero kanang dako ginawang oras pamilya. Kaya na may pamilya. Kanang mangguta ng gahin sa pargada mga igala, ato ng panahon nga wapa mo'y kabilinggas kinabuhi, ihurot sa gidin nyo dito mga igala. Mga naging kong pagsod ni mo sa kanabag kaminyon, usually mga igalang priority ang pamilya na. Mawag na mga igson mo na ikausaban dito. Kapag sa rich day, mas dagogin dito ang oras mga igalang ato sa pamilya kaysa luling hayaw ni mga ikaw na usa. Hopefully, ngayon na ginandagan. Kaya mama na isakto yun mga igson. Sa lang gawain mga igalang, binin nato lang anon ang ato mga headlines sa mga igalay atong pag-atag at pagtagad sa itong maraguban sa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa lokal mga igalay, standby kay giila na itong mga igzona ay nagkaplagang patay. Sa may bye-bye nga bahay mga igalang. Sa may Misor. So standby muna na, kay doon ay follow-up report si Kaki 5 Jonathan. Ganun to doon mga igson. sa diyan nakaplaga ni wa maginintaw ni na Ilhan mga igala. Nga gilantaw sa dito mga itawag tang preliminary nga investigation sa posibleng inungdan mga igala sa kamatayon in town nini nga ang biktima. So standby mo na na. Samta sa balita nasyonal at ang isa niyo mga igala. Ito kayo natin pa mga ison sa Office of the Ombudsman. En kaso may galang agi five batok ang Senator Rodante Marcoleta. May tungod sa kasong plunder. Tinimanggong kasong plunder may galagaugat not because mga Ikson. Kaya doon ay sponsor niya dito ng more than 50 million pesos panahon sa eleksyon. But because mga igala sa iyang posisyon as congressman, partyless congressman, niya itong panahon ang agidunar ang mga sapi. Substantial kayo ang mga sapi matod pa may gala na makonsidera mga Ikson nga bribery. Ngadto kaniya oga gihatag in reason mga igsoon sa iyang opisina. Kumuna ka na mga igala. Alantaon sa ombudsman na binakay. Biangkon masal si Senito Marcolita nini. O gihatag matod pa kaniya. Prior pa to mga igsoon sa eleksyon. Mabita nakalusot ni siya mga igala. Sige tang violation sa Omnibus Election Code. Tungod kaya. Hindi naman siya kandidato sa gihatag among sapi. Apa nalimta ni Senito Marcolita. Na partyless congressman siya na doon panahon na. Huwag mauni mga Ikson, ang i-file bato ka niya, kaso ga-blunder. Wait and see na lang tao, sidaga na ni mga Ikala. Samta sa lang abayin, dugang pa mga Ikson, sa atong mga balita. Nalikatan sa nato, karong taon-taon mga Ikala. Ang Gusan de Sor sa Balarong Pambansag, nag-opening na kagabon, bunga kayo mga Ikala. Matod palagi mga Ikson, bonggaceous. Mga termino nga bonggaceous mga igala. Bongga bongga. Matod ang opening mga igala sa Balarong Pambansa 2026. Apa dito mga igala ay mga kaya tawag na paraglider. Kanya na pa dito yung mga drone mga Ikson. Baga na bang mahul-mahul maglitra dito na pa'y mapas Pilipinas mga igala. Aligre o gabonggisius matod pang opening. O niya mga dulasan mga igala, labi na sa ato nga mga atleta gikan sa Northern Mindanao. Patangin na ninyo inagyo sa mga Ikson sa ato nga representante ito at itong area si Gagifar Bakay Buscay no? Nagsya sa athletics mga igala. Marami na mga paborito sa mga Ikson ni Jonathan Sabanal nga sports star. Maiman sa niya mo tambling-tambling mga igala. Maisa ni mo bali-bali sa iyong lawa si Jonathan Samanal. Athletics ng iyang ganahan ng sports. Kita dito mga igala, iskrima-iskrima man. Kanabanga, rising-rising, iskrima-iskrima. Kaya ito hiling dito mga igala. Maide ka mo wrestling ka K5 na tan. Maiman ta mo wrestling. Kung tumbling-tumbling, tumba-tumba may gala niya, ganang bag, sakay-sakay, ayos hos, ginoon, sisiu. Sisiu. Sige, standby mo na kaya. Katulad taon dito may gala, gado na may dula dito ang ating Northern Mindanao. Kamusta sad mga Ikson? At mga atleta dito ang dapita, labi na mga gala. Sa sports nga, athletics. Kala yung gapo na mga Ikson. Direktamente gin mga igala diri sa Foro de los Pueblos. Noon nakita mga igsooya itawag itong K5 Agusan de Sol News Bureau live update sa Palarong Pambansa. Sa may mga kasikas karong adlaw dito, kamusta ba mga igala ang gipahigayon nga opening kagabi o uban pa mga igala nga dapat na numasairan. Adunay kalambigitan sa gipahigayon nga Palarong Pambansa 2026. Inyo na mabati mga igala, inyo madungog. Live directamente gikan sa Gusan de Sur. Diri sa Tulumanon, Foro de los Pueblos.
2: K-5, Nathan Sarmiento.
1: Right in town to mga igala, bitong matay, mga isoon, nakaplagang batay dito sa saan. Matanon para ba in town to mga igala, GCC, 15 anyos pa. si unang report nini mga Exxon. Nagahikog, nagpakamatay tungod sa gugma. Orbida sa din taon mga igala. Ang lagi na gitawag dito nga usahay ka na hindi kakapugong sa imong emosyon. Makapatay ka na mga igala. Manang samtang anak ka mga igala, under control sa imong emosyon. Likay yun pag-engage. Usahay mga igala, mauni makadaot ka nimo. Likay yun mga higala kung naka sa feelings nga daw nag-inusara na ka, ipasipadan ka sa kalibutan. At least dito naka ikaw man ka istoryahan. Ayaw po ng chismoso, chismosa kay chismis po ng imo istorya. Ayaw saan? Pangita dito kasaligan na ipabuhagay ang imo ditong problema dilihi. Problema ang ipabuhagay. Para dito nga ma-release mga higala ang imong bad feelings. Para dito mga makapadayag ka, magaan-gaanan ang imong gibati. Ngadto sa imong kasaligan nga higala o di ba ka pamilya. Di ginalom-loomon mga igsoon ang problema. Kaya usahay mo, gina ang matawag na to dito. Nga makapa-enhance dito nga ma-depress ka. Nga once ma-depress ka, matod palagi mga igsoon. Under control na kasi imong emisyon. Di na po kakakontrol sa imong kaugalingon. O sa unang panahon, palagi may galak ka ng medyo di nakakakontrol sa mong kagalingon. Nga naanak ka sa kanabang kabuang stage. Sa unang panahon, kakipay ba Erwin Abot o muuyon ba ka? Ikonsidera ba yan na siyang nasudlag na utang spirit? Matod pa. O sa unang panahon, kaya wapa may mga psychologist sa unang mga higala. Ikonsidera na nila mga igsoon ka na medyo na bombo.

0: Sige, standby mo na, Maygala, kaysa ako naging gingon. Sige, kalikayan nga. Karon panahon na tungod, mga igala, social media. Tungod, mga egson, kay kanabang doon na may... Kanabang hysteria nito, magkatakod na gundi, mga egson. Kani mga panghitabo sa diya sa Sukmed nga makita-kita sa mga igala. Naminas kabatanunan, open access mga gundi. Makadani sa ni sa ilang, makainhan sa ilang ipambatik. Manang di na tumalilong, ubay-ubay, naging karong panahon na ang na-involve niya, naging gingon, naging hikog. Sagaran naman, laki na sa no? Kaya kining laki mga igson nga tagsara mga gundi mo, padayag sa mga problema. Manang ilumloom dito mga igala, kadugayan, makabuhat o dilimayo. Kaya ang lalaki saan, I believe, mga igala, physically strong, but emotionally, mga igala, soft, actually, ang lalaki. Physical, mga igala, ligon yun ang laki. Pero sa emotion, mga igson, I doubt kung inana ba ta kaligon, mga igala, nagpakarong ingnon, hinoon nga ligon, emotionally, naatana. Between end, mga igson, ay sos ginoon ko. Pariyara tantanan, mga igala, mubati, gapon ka nagkasakit, di lang ipakita, mga igala. So, mubati, nagkasakit, kasakit, mga igala. Mga nagingon dito nga, mubleed, gapon, mga igala, ang iyang heart. Sa pelikula pang Batman versus Superman, mga igala, mga nagingon, are you bleed? Natural, guna, mga igso. Ang tao, nagoy kasing-kasing, at least lang dito, mga igala. Kung walay feelings dito ang usag ka tao. Kung muna ang lalaki kasagaran mga igson. May mong biktima nining giingon ta nga mga pag hikog. Sa history naman na daan mga igala ang lalaki yun mga igson huyang. Sa una pala nga panahon mga igala. Panahon pala nga adan o iba huyang na yung lalaki. Emotionally. Dagod siya itong iba. At the same time sa mga igsoon, wago na kaya sa lalaki nga mag-inusara. Inana kahuyang ang lalaki. E kung nakaya pa ni Adan na mag-inusara, may galawa na tanan na si iba, wanta'y problema. E mabuhat, magyapon daw ang gingong go to the world and multiply. Pero kabayo na ang partner. Bugha. Mo na gingon, bugha ang gabayo ng mga igala. Ay nako. Sige, standby mo na naman, Mason. Ay doon na mga igala, mga follow-up reports, si Kaki 5, Jonathan Sabanal, mahitungod, usap niya. At ang ina, nirilang sa itong panaguban, sa Foro de los Pueblos, sa Kaki 5 News FM, Cagayan de Oro.
1: Foro de los Pueblos.
0: By the way, live, gabon ta mga igala sa itong official fanpage sa Kaki 5 News FM Digital 89.3. Subleon ka mga igson, Kaki 5 News FM Digital 89.3. O, mauna mga igala ang ato ditong official fanpage. Diyapon mo padayag, diyapon mo share sa inyong mga misahe, mga opinion, reaksyon sa mga isgutanan nga itong magadalon sa foro. At the same time sa mga igala, eh, sa kung saan nga gusto ninyo ipadayag, ipadayag niyo. Bisan pa man, mga igala, o kanabanga. Mga opinion, mahitungod, mga igala, sa inyong mga baruganan, sa isgutan ng pamulitika, pwede rin ang mga igala. Basta sa ito lang gingon, kaninyo. Within limitation lang sa freedom of expression. Always remember, Vox of Bully, Vox D, the voice of the people is the voice of God.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Tanbay, kanutantod, mga igala, daligatan na ito sa Kaki 5, Jonathan. Update na mga igsoon. Sa gingong nakaplagang patay, sa bye-bye, mga igala, dito sa may Hasaan area. Kaya wak manig ila o wak manina ilhan kagapon. Karon na ila na matod pa may gala mo nga biktima. So unsa man gyud mga igson, sa initial report is na tungod sa gingong posibleng gugma ang hinungdan mga igala sa pagpagamatay. Matod palagi mga igson, di man daw na dapat pakamatyan ang badge. Higugmaon ang badge pero dili dapat pakamatyan matod pa mga igala. Kaysa bugoy-bugoy pa nga istorya mga igson. Daghan ko nung nagsayal.

0: sa na nagsayaw yung panahon na. E na gani ubang lalaki, nagsayaw, magani mga isa. Nga nung pagkamatyan man nga daghan kuno kayong nagsayal. Basin di ay dito mga igalagwa paniabot ang para sa imo nga nagsayal. Manang ayaw pagpakamatay. Tumod lang sa gugma. Although di man lali mga igsoon ka na mahigugma. Yung kalabi nag-obsession na. Isod kayo na i-control. Kumulagi na gingon nga we must be under control mga igala sa atong self. Tungod mga igsoon kay tao man ta. Naaman tayo control kay tao man ta. So dapat makakontrol ta. Akong gingon, di man lagi lalim ang feelings, mga igala. Itantana, naka-experience na, mga igsoon. Kanang itawag nila heart feelings. Ako, naka-experience sana si Kaki Five Erwin. Naka-experience, baka mangutan na sa litadaan, kaya di man naka-feel na. Naka-feel sa niya na. Si K5 Jonathan. Si K5 Destiny. Sa pa may nagka-feel na aambot lang tuod dito sila kay mo dai pugo kay bawo ka pangutan. Kang K5 Jesus niyo pa ko kapangutan na kang K5 Jonathan. Balutan ka nag-istorya naman to sel diri mangan ito sa 4 sa 11 Mbps. Kan na heart feelings na pud siya sa unang panahon may gala. Itang tanan halos magka-feel gid na may igsoon. But manay gingon depende na may gala sa imong pagdawat sa kamatuoran. Iman bugat may gala ang tanan ng mga pagsuway sa imo o di ba ka na bang giingo mga problema na to. Di ba na bugat? Basta dawato ni mo na nga realidad. Din be it. O nang giingo, naging may gala. Kung sa may tabo sa imong kinabuhi, isalig na sa kahit asan. Come with, come what may, matin pa. Come what may lang good mga ison. Kung isakitan ka, kagibiyaan ka dito, ginigugma, then what? Come what may. Unay mabot, mayo, kung ay mabot, may gala, unay na lang ta. Sa pagtuo, watay gamod, dito. Kumuong positibo ang tanan, mga igala. Nakumita, mga igsoon, ay, hindi mga problema, problema, o sa mga problema, come what may, at aragin na siya, mga igala. Kung hinampo ka, ang imuyampo dito, matuman ng ilang pagbuo. Kasimple. Mga buta mangod mga igsoon nga dili para sa imo nga imong pugson sakit bugat kay na sa imong feelings tinood gyud mga igala. I tell you pag mga butang gani mga igsoon nga mura bag nunot tuan yung patrayan ng butanga nga mahadug yung mawala ni mga butanga sa imong kinabuhi ni gugma etc. Nunot pad tay yung mga igsoon pag mawala gani na ay lison yun mo move on pero wag imong una-unaon mga igala nga kining tanan temporary lamang. Imo nang effects ba neural pattern naman guna mga igala neural pattern i-train ang imo dito mga igsoong otok na kining mga butang nga naas imong atubangan temporary in nature anytime pwede mawala kanimo para sa maabot ang panahon pag abot sa panahon nga mawala kini silang tanan di ka masakitan kay temporary naman in nature ang imong gihunahuna nini isod mag-ikaw buangon mga igala. Dili kita ang magpabuang, kita ang mubuang. Anara, simple. Alas 52, stand by. Nadugay na ito may galang ang mga balita. Ikan sa field mga ison. By the way, di ada yung mga misay, pasiuna di rin. Before ta mga igala mo, dalikyat sa pasiunang report na ito. Adlaw karong alones, may gala di ang ating mga sukig di paminaw. Nga nagasunod mga isoon sa Dulmanon, Foro de los Pueblos. Si Sir Tristan Gulay, may buntag Sir Tristan, good morning kanimo. Si Sir Noy Mabatid, matod pa may gala. Watching now live stream sa FB, K5 News FM, Cagayan de Oro. Salamat, Sir Noy. Ako na sayot na anid sa May Water District, si Sir Noy Mabatid. Si Sir Imot Icons, good morning kanimo sir, gikan sa ni sa may Usamil City. Diya pamod mga igala, si Sir Randy Santisas, listening sad, salamat Sir Randy, good morning kanimo. Ang atong partner, may galang Pulo Pasqual, doon sa K5 News FM, good morning, K5J. Ipasabasta mo ni Pulo Pasqual, alam mo din mga iso. Si DJ Chris Coandra, kayo. Si Sam Melby. Okay ka na, Sam Melby lang ka. Shout out Butuan City, gikan ni Sir Edgardo Fuentes. Sir Edgardo, good morning. Kani mo niya. Oh, kani yung tanan, yes, Butuan City. Good morning, kani tanan. Kamusta bang panahon? Ulan-ulan ba? Maura magyapon ang atong klima. Wheat and very wheat, mabagyapon. Mabagyapon, ikaw saban na. Sige, good morning, kani tanan, Butuan City. Eh, standby, sad mo mga higala. Ganun to, di pa yung mga misahid rin ubang. Oh, good morning, K5 Nathan. Wala jud ka na bago katong okay, mao jud kiron Japan. Great lang nako sila nanay. Nga si Nanay Lita o si Nanay Kadang, wala na ako gilitog tong programa kay di naman to diri nga programa. Basta kay mauna to siya. Basahon ra kog tiwas ni. Nanay Kadang og sa ako mga igsoon sina Yayang Bibing og sa ako mama nga si Angelita minaw mi diri sa Gugman na Talidhay. Kusog na kaayo diri. Thanks ako sug ka kaayo diri sigod ini. Thanks sa pagbasa K5 Nathan si Ben Angelo di ini taga Talidhay Gugman. Love you K5 Nathan. Love you too. Sir Ben Angelo. I love you very much with kiss bomb. Garo. Ibalik ta mga igala sa mga reports ng mga kubanan. Naman na mas importanteng painom-dom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News.
4: Hinobeba Elibera, 81, Santa Filipina. Sarang may pisid, D3 Bio. Panang kuan, TX500. Maayo man ako na madikday kay mga araw-araw akong mga sakit, kadaghan kay kong sakit. Pero ang ako lang, hindi ka kuan kay daghan kay dili ka pagtao. Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sa ano, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan kay kong mga sakit, pero pag pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
5: Salamat, Kenai!
3: DTX 500!
6: Mabalik sa mga butika!
3: D3 Bio!
6: Mabibilis sa mga butika!
7: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Ligid magkalimtan na Tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kaya kanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong nga memory. Good for the brain ni siya. Muli unique kay nga herbal for the brain. Magkaedad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Galita makalimot, higala. Ang handlok ana kung magka-Alzheimer's na. Unang kung may edad-edad na, dapat mangita gyutag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon ha. Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Kolesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan ang ulcer, pagpaminhod, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing, kanto may mga heart aches dira. Kanang imo ang kasing-kasing, bagkanunay masulubon mitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, ma-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahangla nag D3 Bio ang imong kasing-kasing. Ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw ha mga mamis, mga daddies. Itong mga very sensitive kaayo dira. Amang giingana gyud no, di man ginamalikayan pag supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio kada adlaw paggalami mga higalas adlaw kun nagkakape no, pag mata sa buntag nagkakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Sige, ilisi na na imong kape. Aron nga dili ka ma-problema, aron dili ta ma-problema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Max. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas. Aron ma-take it mga higala into process ang detoxification. Ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself. Ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw, toxin, og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapika na, naka-detox ka pa. Ang atong mga klinika products, sa tanan na to nga man naka-tune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga klinika products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
8: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa Bulwa. Mm-hmm. Akong gipalit isuwayan kaning D3 Bio, DTX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-detect, ang nag-detect, ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, sige na ko palit karon. Magalig ikong tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
9: D3 Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio, Health News.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Baltera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Adain, tamay gala, dres sa Foro de los Pueblos. Atong oras, maigsoon, insakto alas 7, gabuntagon. Oras sa tut ganinyo, may gala sa Extend Food Supplement for Men. Ang Extend the Food Supplement for Men. Moni siya may gala ang kasandigan na itong mga kalalakinan. Walay kito na at lawin na mga igsoon. Ganatong mga edad-edaran. Itong mga gitawag uncles na. Kaya kasandigan na ito ni may gala nga musuporta sa ato mga igsoon nga mga tinguha nga mabuhat pa na ito ang atong responsibilidad sa itong mga minals ginabuhi. Importante gina mga igsoon. Ato na lang kuno may gala nga kinanglan yung tag-abag dito. Makaya pa man pero kagidlay na no, kagidlay. Para di magkagidlay mga igala, kinanglan ta mga igsoon og natural nga paagi ha. Para dito mga igsoon nga balik dito mga igala ang gitawag alindug. Uy, kuysa. Para balik yun mga igala ang imong pagkakuan ba? Kana bang na ay 6 appeal. Kana bang basta na 6 mga appeal. Mga na siya no. Kinahanglan dito may gala ang Extend Food Supplement for Men. Kasandigan na to, kalalakinan. Medyo ka pa, wawa ni may gala. E misurbay ng maulawan mga igsoon, nabinaog ka ng gitawag, laging first time, oh! Ano na may uban dito may gala ng mga bagura, nag-honeymoon, kay bagura na minyo, oh. Honeymoon niya, first time dito, first impressions last mga igala. Ayog, ay kumpiyansa. Kinahanglan na kay baon kanon ay Extend Food Supplement for Men. Pwede na ito lang anon, may gala, standby. Atong dalikitan si Kakipay Jonathan. Para atong masayran dito may galaga, nailhan na ba na albay gawing ngalan mga igsoon, ang giingon lagi tanga inibanga nakaplagan patays bye-bye dito sa saan? Gugma bagyo kang inungdan ining tanan mga igala mo, nagingon nga usay ang gugma dili makabuhi kung dili makapatay. Iya sa tong linya si Kaki 5 Jonathan sa banal. Kaki 5 Jonathan, i-K5 mo!
9: K5 News FM Live Report.
11: Gikumpirma sa San Municipal Police Station nga nailan na ang 15 news na tinunan nga gikan sa barangay Kaswagan na ning siyudad sa Cagayan de Oro o maginapalgang patay nga naglatulutaw sa Baybayon sa Purok 1 Hampason sa San Misamis Oriental kagahapon sa gabi. Ang San Municipal Police Station nagdumili una kipaiba na tans pagkabutyag sa tinunod nga ngalan. Ilabihan nga sin Stibo matod pa mga balita labi na biktima o sa kaminor de edad o gano'n na po yung gingong ikadudahan nga hinungdan sa kamatayon ini. Subay sa initial nga investigasyon, nahano ang biktima ni atong Mayo 20 hamang kinikalit ka nibiya sila Primalay. Gabis mo sa may barangay Kaswagan, base pag-service sa pamilya, sa cellphone sa biktima, na sayran nga doon na kiniseryosong pakiglali sa iyong hinigugma nga misangkot sa gingong nga panagbulag. Tungod sa mga sitwasyon, dako nga pagtuo sa motoridad nga posibleng nagkutlo siyang kinabuhi ang iskutang minoridad aron sa mga hingpit karon nga masulbad ang mga kaso matod pa ikinanglan matod pa nga ipaubos sa autopsiya ang patayng lawas sa mga biktima aron masuta o ang tinuod nga hinungdan si kamatayon o masiguro nga walay nahitabong krimen o foul play. Kaabag usab ni Nikki Pabdatan ipailalom usab sa digital forensic examination ang cellphone sa biktima aron masumay ang tanang katapusang mensahe labi na ang tawag tali ta niya og sa iyang kanihinigugma. Ikatakta usab sa kapulisan na ipatawag ang ex-partner o kaning pamilya sa biktima alang sa formal nga pagpangutana aron makatabang sa paghatag og katinawan sa maong nga panghitabo sa pikas bahin karong gibunatan gumikan sa maong nga panghitabo ilang nga pagduda gikinahanglan matod pa nga atagan og psychosocial support alang sa pamilya sa biktima dungan sa pagpalatid sa masugot ng mental health awareness sa mga lugar ilabi na matod pa nga kining nahitabo nga gikadudahan nga nagkutlos kinabuhi kay pamnatan do na man kini kining problema lagi posible ang iyang mga kaubanan ini kapag ila kabalo sab kay pamnatan sa problema ini but ang pamilya mismo nagbutyag nga nag hambing matod pa rin kasakit gumikan lagi sa panagbulag ni ining iyang uyab kay pamnatan so mm-hmm. Para panahon na ang patayng lawas
0: asa man ni sila tayo nagalalis dito na sa dagat sa panay o na ilalis na daan?
11: Sa lalis na kipablatan, sa pagkisusil lugar na sa pamilya, sa biktima, nakita nila na nagbulag, na ilang nabawaan, na nagbulag na matod pa. Nagbulag na kipablatan sa iyahang uya. Muto nga, na mabantayan lang kipablatan, nga posible, nga morning ang hinungdan kipablatan, labi na kung ang barangay Kaswaga, di po malilong, dura po na sa Cagayan di Oro River kipab na tagi kadudahan basin baka ni hambak ron sa suba o dito rin napanpad ang pating lawas sa kining hasaan na kipab na tan pero kada mga panlantaw na kipab na tan labi na nga susiyon para sa itong kapulisan labi na ang i-request yun sa kining kapulisan ng atos pamilya nga aron usab mataga kustisya or katinaawan sa kamatayon ikinahanglan matod pag ipaubos kini sa autopsiya ang patayng lawas kay Galiman wala matod pa sila nakita kay Pabnatan nga doon ay kanang agil lugar sa Nilobaan Tinigbasan or even pinusilan kay Pabnatan wala man kayo itatsa ang patayng lawas kay Pabnatan pero bloated na siya dili na kayo maklaro gani nga 15 anyos na ikinisikutan nga biktima kay kagahapong adlaw wala pa gani ni siya ingon nga maklaro kay Pabnatan but kumikan lagi sa kining gisuot nya sa missing person pag kipablatan nga dris mga kaswagan gitandi lugar so gisusis pamilya nga to sa saad dito na kumpirma kipablatan nga kining nga diskutang biktima ang patayng lawas na nakita dito mismo sa may abaypayon sa Purok 1 Hampason sa San Misamis Oriental mauna ang 15 anyos kipablatan nga na itong Mayo 20 pa ikabutyag na missing o nakaplagan kini nga itong Sabado gabi ini kipablatan.
0: Pastilan. So, asa naman nun ang maong patay lawas? Doon na sa ginikanan?
11: Yes, sa kipablatan. So, karon ang patay lawas, posibleng agi andaman sa nilang kipeptitan natan labi na kagahapon adlawa paman kini na kumpirma no sa atong kapulisan. So posible adlang Lunes man karon o depende na sa desisyon sa pamilya kipep natan kung ipa-autopsy bagyo nila nining patilawas. Labi na naman ni sa state of state of decomposition kipep natan nga nabitaw medyo bloated na lain na pagbaho. But aron gyud mahatagan pod kipep natan basta nyo gipasatad ang nasugutang biktima walay saktong katinawan siyang kamatayon, mas maayon diyo kay Pemnatan nga ipaubos matod pa sa autopsya aron mapiho gyud kung ikamatyan man iskutang biktima pinagibas pag kalumos or doon na may mga pagpasipala ngadto sa ihang lawas kay Pemnatan ayha kini gilabay usab sa kadagatan mo na nga mga angulo. But lagi pinakaduol nga gitutukan karon sa kapulisan posible kining gihambing kung ano ba ito pagkipayam natin nga niwitong kasakit na goal umikan lagi sa iyang wala kamubon nga pagbulag sa iyang hinigugma kini basod base usab kini kipayam natin sa kining saysay sa pamilya sa ilahang nabasa kato sa cellphone sa diskutang biktima kipayam natin.
0: So confirm na gyan nga mao gito hinungdan ang gugma gyan
11: mao'y pinakadoon ang gulo kipayam natin.
0: Napadilang ang gulo
11: mo pa na pinakaduol kay Pamnatan but aron gyud ma siguro lagi mas itong kapulisan kay base sa saraysay sa pamilya kung tanawon na ang agulo doon na may mga pagmahay lugar ang biktima posible kay Pamnatan pinakaduol ang gulong yung tanaw base posible nagkutlo sila iyang kinabuhi pinagi lugar sa pagambak basuba karon or dagat ewa magipoy nakakita kay Pamnatan
0: pero wag ka ni po yung mga kalaban wa sila nakaibalong anay kalaban yung maong nga batanon o nabay karibal etc sa mga wawa pod wa po yung naduwa
11: wala man pod kay Pamnatan mo to lagi pero ubos usa sa kinahanglan ni kay Pamnatan kadang itawag bitaw nga digital forensic examination susiyon yun ang mga contacts niya sa cellphone kung doon nabay mga previous mga argument kay Pamnatan unsa ba kay hinungdan kay previous matod pa pinakaduol kanilaging nga pangingon ako nga panagbulag sa ang hiligog makay Pamnatan so kini ni mga 15 anyos ina ni mga
0: diri magina nagugma hat pa kay sgugma di kapugong ning inaanak nga mga edad na
11: hat pa kay sgugma na kay Pamnatan dili
0: pa gid sila ka experience bagana ayaw experience ana
11: akan adto kay Pamnatan
0: kani adto
11: oh kani adto murag kana bitaw naghilak bitaw ka nga murag murakag bata nga gibunalan.
0: Ah, unsa man 15 anyos pa pug ato naghilak-hilak ka?
11: Mga ingon anak gitud kay Pamnatan nga 15 16. Sabi taw nagsugod bitaw kaog kanang ka-inlove bitaw kay Pamnatan.
0: Ay.
11: Yeah. Kanang gilabay kag taklob sa kaldero sa imong hinigugma.
0: Ay. Jesus. Bay, may dana to gilabay na nakag-shoot pa mga dadab kinahan pa ako. Ako mas ginahan pa kog gabayan kog arinula. Oh, kaysa nang taklob ay Jesus ginoo ko. Sakit man. Arinola na ni palabay mas ganahan pa ko kay mana kung gusto arinola.
11: Ay magsugod-sugod og gini magugma dili makontrol ang selos kay Pamnatan. Kani adto nana kung gina bata karon na mga legal aid sa manasak to kay Pamnatan nga sulod man gani sa kaning pangarelasyon dapat sang ready na ka. Sakto na ka imong panghunaw na og kada bitong masakitan manggali ka. At least na kay anang kuno na kay sakto kay Pamnatan kay mga good ina ni mga idara 15 anyos 17 anyos mga minor de edad dili pa gyud angay ang ta kay Pamnatan but sige
0: tinuod pero ino na na exemptional ana no na exemption dili kina pa general kay ino na dapat yon nga dili pa ma-involve pero amo puy uban na ka K5 Jonathan nga kana bang kana pod kanang kabalo na pod yon sa ilang pang huna-huna no na puy dinud-anay na pod nga feelings no ina na puy inana no actually
11: kani iya so, kay Pamnatan
0: exceptional ra na
11: kani iya tinud-anay gyud siguro nga feelings niya kay Pamnatan kay matod pa niya kanang puslan na masakitan kay Pamnatan nga murag pamina dinhi madawat basin kini ang gibuhat kay Pamnatan pero kani awareness kini standard kay Pamnatan kung inani magani sa sama minaw karon nga doon ay mga gihambing problema sa relasyon. So, dagan pa kayo nagsaya kay Pamnatan kayo sa
0: base. Vice versa sa mga babae sa dagan pa po dito ang nagpurol. Ay, palibali naman na siya. Hindi na hinoon nga problema.
11: Pero, kung taraon pa kay Pamnatan, masagad karon ga gamig
0: lalaki
11: inabot kini mga lalaki.
0: Ay, sa una pa man na kay sa ato laging giingon huyang gining lalaki kay kung di pa ta huyang dituwa na ta nang inang lang iba. Kay di na ta magpakabuhi nga kita na lang dito sorisoroy sa kalibutan nga way kauban pero luya man gyud ta di ba? Huyang gyud ta mo nang gibuhatan bitaw ta nya. Hinumdumi nga ang babae gikuha daw sa atong gusok. Oh, mama na sa Biblia di ba? Oh, gikuha sa atong gusok nga part sa atong skeletal system. Therefore, ang babae gikinahanglan yun sa nato para ta makatindog kay kulang ang ato skeletal system kung wala sila. Mauna siya!
11: Di makatindog.
0: Ang unsa may di makatindog. Tama. Karong hunda na. Unsa di makatindog.
11: Ang di makatindog. Di makamarog kung walang yun. Oh, na ba?
0: Kay bukog man. Oh, binako ganun way bukog. Anak.
11: So, muna siya na itabo. Keep up na tan. So, paimang no lagi sa itong otoridad karon. Kaya kung doon na mga gihambing mga ina ni kipapratan ng depresyon, kinanglan kung kasi natin ganig mga problema sila siya, mas mayo yung mga istorya sa mga igala kipapratan.
0: In fairness, no, kaning isgutanan nga depresyon, kanang mental health is not a joke actually. No, di gina siya, tiaw-tiaw ang kaki-five ba, Jonathan. No, di gina siya, naagin na siya, nag-excess gina siya. And lisod ba yun kayo kontrolon? No, kanang ingat ang depression, anxiety, lisod yun na nga control kay in fact sa una kanang bago pa panganak ako misis ka K5 Jonathan na kay nana sa yun kanang lisod yun daw na kay kontrolon actually kanang gigingon lang mga postmortem etc. O kaya nanganak maguna ako misis this size pa kay K5 oh magun sana pero in fairness 10 years na baya sa down So, mo nang natural. Usually, kaning mga teenager, actually, kaki-five, Jonathan, dali ni sila sa ina ng depression, anxiety, actually. So, mo nang dili yes. Na siya tiaw, di gina tiaw, actually.
11: Yes, sir, old kaki-five, Jonathan. Labi na yung mga panahon nga, yun na lang ito sa, itong problema, yun. Kaya kita man tanan, nakasinati man yan, na may maubot sa itong mga panahon nga, para problema gyud nga paminaw ni Mamay kay sulbaran pero effective gyud kipab natan nga ang pag-ampo gyud
0: tinuod na wow. Nya isali lang gyud kay tas anan tanan kanabang unahuna mga kaki 5 og kaki 5 Jonathan nga kanabang ikaw na magbuot no ayaw lagi kanang dili lagi nimo pugson ang imong kaugalingon sa butang kung dili gyud ihatag kay tas an sa imo masakitan manggugana kaki 5 Jonathan not only love bisag unsa nga butang mangandoy ka nga inani mangandoy ka nga untana makakahawid kog 5 million pesos mga 1 million pesos nga di ginahatag sa Ginoo let it be no kanabang ay why sayop mangandoy why sayop nga gusto ni mo na but ayaw ihimo nga mahimo nimong neural pattern ng butanga kay kundi na nimo makabot mawagtang na sa imo lisod kag give up na lisod kag move on huna-una nga kining tanan nga naa sa imo karon isa posible mawala ni sa imo dinbiit come with me no total lang kahit asa na sayon man na para dili bugat sa imo kung inkaso mabot ang panahon mawala ni sa imo
11: yes tinod kay pabnatan eleman karon na panahon kay pabnatan dagan magyud ang kining mo man gito sa tutukan karon ng mental health awareness atong mga tulunghaan kay karon gipagbutan kan marumigara na pud ni ang sunod-sunod bitaw mga involved sa kining mga dili bitawng suicide incident gipagbutan na involved lang minor edad gumikan na ning gumagugma gali man gipagbutan matupan nila ang gugma daw kuno makapatay so muna nga ato na ba tayo tinuog yun pud okay gikamatyan magin niya. Oh. Pero mo lagi, kana dila sa tamo kuan nga mo gyud ang angulo but bigis sa atong kapulisan.
0: Usa sa mga angulo.
11: Usa sa mga angulo. At mga kini K5 latan medyo kung tanaw na to dili man kayo maayo gyud nga hiskutanan pero ato ani paghatag man og awareness sa tumang kaigsoonan dili yes. Mga ginikanan nga kung duna mo yung mga anak diha na
0: i-monitor ang kabataan. I-monitor.
11: Na bitaw may maginikan ang kipablatan, aware maginmi sila sa ilaha mga anak ka may sulod og sayo ng relasyon. Ilaha lang kipablatan.
0: Di po na nananak mo ang istorya, di po na mo ang uban, dabi na ang restriktong ginikanan, di po na magpahibalo nga naanada ay rito'y uyab na kaya naanada ay hinigugma. Mabit ang ginikanan is we like it or not, open na lang tanya na. No, no, not necessarily nga, dili na to badlungon, dili na to siya pasidanan. Pasidanan nga, kung malikayan man lang ganing, likayan na to. Ninak ha, ayaw lang sa taani kay dili pa hilinghod pa ang kasing-kasing nak ana. Pero kung di yung kaligayan, guy, we like ito na lahi na magid ang panahon karon, no? Matod palagi dali na mahigugma ang mga kabatanunan karon kaysa among panahon, lugay kay mahigugma. Pero for sure nga pagkasulti, dali gud gyapon to mahigugma sa una, daghan lang pakipot sa una. Oh, hilig pang pakipot sa una, dili pa na karon nga wa na pakipotay, no? Bisag aos ka usara. I love you to na dayon, no? Wala na pakipot. Dili pa sa una mga kakipad na Jonathan sa unang panahon. Nga bisag nahigugmagod sa ito sa imo, ay, so, hindi pa gano'n. Ay, di lang sa ako, di pa ako mag-uyab-uyab. Ay, daghan pa kayo. Daghan pa kayo sa kanyo, daghan pa kayo mga atik-atik. Unya, yay. Wa na good, atatatat good sa ito ka uuni mo. Oh, sa una, hilig pang pakipot karon dili na. Oh, mo nakalahi.
11: Karon pa daw nakipebetan. Pakiton lang nimo nga nakitsadang motor.
0: Ang maraglain sa nao. Maragi mo po nag-judge ang kababain hana na mabaso niya ta ana. Ayo na. Dili na na kababain hansad. Oh, pero na ino, napoy uban nga inana. Napoy uban yun nga inana. Pero in general, wa may kuan kan maayo pa magyapon ang ato mga kababainhan. Although lagi tungod sa sokmed mo nang naiuban, dali na malingla. Dali ra pahigugmaon tungod sa sokmed.
11: Yes, tenod kay Pep Nathan. So muna nga karon magsilbi ning lesson sa mga ginikanan nga ilabi na ilang mga anak. Kanon na i-monitor kay Pep Nathan og side sila nga dulay anak nang sulod-sulod og sa iyang relasyon. Kinahanglan gyud nga ilaha gyud nang i-monitor. Ilabi na nga maagian magyud ang kay Pep Nathan, ilabi na nga away-away sa mag-uyab. Tama gyud na. So always gyud kumustahon lang anak, na kumusta na ang imong pag-uyab ni kuan kay inana kay pablatan. Kaya ron sa pamonitor abulag na mima. Maymayan din ang anak
0: at
11: na
0: least, oh.
11: Sige na inana mo kung anak, sige lang dagan pa man po babae din sa ibutan, at least panayin sa mapag-eskwila ana rin ipakita nga mulampos ka kay basin puhon magbalik rin mo at ang kay pablatan mga positibo nga mga
0: encouragement ng mga pulong ba, no? Mga istoryas anak. Kay balikon ko, maulagi na, bottom line yan na, open lang kita maginikanan sa imong anak. Eh. Kung sobra magog kaka-strict yung niya, dili ka open, ang mga anak secretive, di po nating istorya sa imo unsa na problema.
11: Yes, inood kay Pamnatan. Kay, kumadumduman na ito kay Pamnatan, katong ni Aging, sa ka-nursing student, nga lalaki, nga nakapaburo siya ihang ipatay ang iyang anak. So sobraan sa kinagidudahan to gumikan kay mahadlok siya nga paundang og eskwela siya ang ginikanan.
0: Pero alleged pa to ha, alleged pa to hantod ron.
11: Oh, alleged pa to. Oh. So nahadlok siya nga paundangon siyang ginikanan, pero matod pa daghan bitaw ang gulo kay pabitan ning niya nga nahulog daw, but based on asoko result a death by asphyxia kay pabitan magilumsan anang nawala ginahawa. So, wagi na kay pamlatan. So, kaya na agituhan lang po na, no, sa mga kwan, base po sa ilaha, mga igawas po nga mga salaysay. Pero mo lagi, kung dili pag yung 3D kay pamlatan, lain kayo nga kay bisang pag naaka sa, karabitong naaka sa stage o ba, nakiskwela ka, pero na yung sa hype kay pamlatan, gumikan lagi sa kasubrang istriktos din ni kanan, kaya ni mo mabuhat o kaning, sakto ba, wakakabalo nga, sakto ba ni mong ibuhat, ilabi na itong yagi kay Pemratan, no? Alleged man to, pero mo lagi, usas sa rason, ingon nga, mahadlok siya, mabawaan si ginikanan nga makaburos. So, dili po maayo, paminaw mo na nga, na i-portion na ito kay Pemratan, doon yung mga negatibong komento good po sa side sa ginikanan. Pero mo lagi, side ba ito kay Pemratan, labi ng mga anak nga gipa-eskwela ni Muglayo, labi ng lalaki, o kanang tentasyon, amang yun na sa kanunay kay Pemratan, ang always good na pag-monitor lang yun nga, pagmay-may sa anak, umusunod lang ikas relasyon ng anak, kinahanglan, ready ka di kay imong istoryahan, kay Pam Nathan sa negatibong
0: K5 Jonathan. Sige, okay na, kay Murag Hapadong natasakan ni Banga Balarong Bambansa. Sige, bira. Unya na po si Eleven ng BTS.
11: Atong pagpunay na rin mga iskutanan na kalabuan dugang kaalam sa tamakiksunan. Dugang balita niya sa 11 BPS. Kinabalita ito na ito sa Detex 550 mong tambal patok diabetes. Kini si Kaki 5, Jonathan sa Banal Paras Kampiyon sa Balita Servisyong Publikong Kalingawan sa Takben sa Kagani Oro. 89.3 Kaki 5 News FM.
12: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Daga salamat Kaki 5, Jonathan sa Banal. Sayang report. Standby mo, Maigala. Karun Todod. O na nga ito ditong link up, Maigala. Sa Agusan del Sur, Palarong Pambansa 2026. Ano'y pinag-importante ka rin, Maigal, ang Palarong Pambansa. Sa mga latest development update itong dapita. By the way, samtang ka mo na minaw, naglantaw, may galas poro, dress poro, siguruhan nga na ka. Mighty C, the alkaline vitamin C na antanan. Ikaw ba mga igala, kanunay dito nga magkahilan na, kanunay kang ubhon, sip on mga igson. Sinyalis na ba na may igala nga huyang taga resistensya, huyang taoga immune system. So, siguruhan nga na ka Mighty C mo. Kaya muna siya mu-augment may igala. Muna siya mutaba mga igson, maapagan ang immune system. Para dito may galang mo balik ang kahimsog nini. Para dito basta-basta dito mga sakit nga kusa, giingontang mga viruses, bagdereg, ubad pa mga igson. O kanabang giingontang kanunay nga pagkasakit. E mo balik magkahimsog ang atong immune system mga igala. Pinaagi mga igson sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Inanak epektibo may galang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mag-boost! Mupaligon! Mupahimsog sa atong immune system. Nga dili kabalakan may gala kung nga doon na may mutumaw ng mga sakit-sakit. Kabi na seasonal nini, uwan init mga gala. Di kadukan. Basta ka na ka-Mighty C lang ka. Naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Di ay mga testimonyo sa naggamit yun sa Mighty C.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ngayon sa atong kumplitong halan.
15: Nati Roa Kababaros.
14: Pilay mong edad.
15: 67 years old.
14: Taga-asa man ka?
15: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
14: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
15: Kanang Mighty C, Vitribio, o GTX 500.
14: Kanya, duwa ka nagamit, unsa may imong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
15: Kanang, kuha na, ligo na.
14: Kaya kanya, unsa man imong mga sakit?
15: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom, o, samad. Naminos na sab siya.
14: So kana karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500.
15: Vitribio ang kuan akong daghan gyud
14: gamit.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.
0: Say kanimo ta Mighty C kay sigurado kini maigala. Nga kaabag sa atong immune system, kaabag sa maing panglawas. Kaabag para maigala mutaas ang atong resistensya. Standby sa itong magbalik may gala. Nga ito dahil mga igsong live. Mga updates gikan sa Palarong Pambansa 2026 dito sa may Agusan de Sur. O man na mas importanteng pahinomdom.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
13: Klinika Sporbiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Klinika Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow. Ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
13: Extend food

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center
1: para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pteridium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
5: Yung kapsula para sa mata
4: at dunay superior antioxidant
5: para sa mata.
4: Sama sa lutein,
5: vitamin A,
4: vitamin E,
5: vitamin C,
4: zinc.
5: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
4: Eye Care Gold.
5: Ang kapsula
4: nga gihimo ug tuyo ug maski pa epektibong kapsula
5: para sa mata.
4: Mapalit sa mga butika
5: para sa epektibong nga kombinasyon.
4: Ug Eye Care Gold.
5: Ug patuloy
4: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Patenta may galad, Risto Maraguban sa Foro de los Pueblos. Standby mo, Mike Zone. Ngayon, Dodon may galad, itong daligyatan ang K5 Agusan del Sur News Bureau para may galad sa updates Sa palarong pambansa 2026, o ubay-ubay rabasan may gala mga atlita gikan diri sa Northern Mindanao nga ni Salmot mga igsoon sa giingontang 2026 palarong nga pambansa. No, ubay-ubay sa to sila dito may gala. Ato ni Agi nga palarong pambansa, medyo na top 10 sa ng Northern Mindanao sa atong lantaon gano may gala. Kamusta ka ang ato mga atlita dito? No, kumbati na ba? Na ba schedule mga igala? O niya sad, kani kay tie up gani mga igsoon in general ni sila, mga pang mga kasikas, mga events dito mga igala nga gipaigayon sa palarong pambansa sa Agusan Resort. O niya mga igsoon nga mga 7 or 8:30 to 9 localized yun na mga igala. Bot pasabot ang sa Northern Mindanao ang atong lantaon. Pinaagi sab sa atong correspondent dito mga igsoon gamaga K5 nga si K5 kay Buscaino. Kaya siya man ang gitahasan dito may galang mukaber ni ini karon palarong pambansa 2026.
7: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: So standby mo ha kay karong taon-taon mga igala. Ibukada ni kay kagapon ang opening nini. Wag ni nagkasugo dito alas 4 ang ilang opening. Pero in fairness mga igala, gwapo ang opening. Bisan pa man o gadun ay pagulan-ulan, pagtutaligsik. O kay sa ato gani diri bundakan matagkusog kay nga ulan. But blessing na mga igala, at least ito mga igso na kinabuhi mangguning tubig. So blessing para mga igala ngadto sa mga ni Salmot, ni Saksi, labi na sa mga atleta ang opening sa palarong pambansa 2026. No, expected man noon dito mga igala sa Caraga region. Although doon naman po'y palahon yung init-init, pero mas daghan yung ulan-ulan. Oh, despite pa man gani, bisan pa gani mag-il ninyo dito mga igala, atong ni aging il ninyo, ulan-ulan magyapon dito. Mabitaw nga joke-joke na marag gada-gara-gara na may igala, pero doon ay kamatuuran ka nag-iingon ang klima daw dito sa Caraga with and very with more
16: gina siya.
13: Mora siya mga igala kay ulan-unon yun na kay at bang magunang Caraga mga igala sa Pasipiko nga. Remember ang Pasipiko na adya mga igsoon ang kanabang breeding ground sa Bagyo o sa low pressure area. Wapay labot ito ng mga Sterlis ha. Yan ang mga Sterlis, apiktado gyapong Caraga na na. Pero kanang giingon tanga mga LPA, mga Bagyo, di yun na sa Pasipiko mo nang at bang manguna. Di yun sa may Hinatuan o Surigao area at bang manadya mga igala. Mo nang usa ka rason nga nung ulanun. Ulanun na may gala nga lugar. So mo nang dito, expected yun na nga. Na itutalig si ulan-ulan mga igala. Pero sige na lang, kaya mo lang ginagingon may gala. Mas nindot gani ko na ng ulan-ulan hinon. Kaya dili kapoy sa adlita may gala kaysa ka ng tumang kainit yun mga igsoon. No, tumang kainit mga igala nga magdula ka. Kaya bisag kita gani, mas ginahan man ta dito. Gagkanabaga bugnaw ang panahon. Ulan-ulan magdula. No, kanabita magbasket ta mga igala, basketball mas nindot man noon na basta open court lang. Mas nindot ang ulan-ulan, bahala na mga igala og kanabang basa-basa na ang korte. Basa dito mga igala kanabang bugnaw. Pero delikado lang sa magbasket ka og ulan-ulan kanabang danlog kay may slide yun niya ka mga igala, delikado sa nagayon noon. Pero sa ato laging iyon, mas nindot man noon ang kanabang medyo ulan-ulan, bugna-bugna magdula mga igala. Di kay ka madrain kaysa nang tumang kainit nga kung yun kanabang madrain ka kay waman mga igala, gawas man ang imong fluid sa imong lawas yana. Manang kinanglan yung kamo inom ganunay pagting init niya naaga sa field directly mga igala, igo ka sidlak niya ng adaw. O kung unsa man diyan, nagtrabaho ba ka o di ba ka nag-sports ka mga igala, kinanglan yung kagtubig na ng panahon na
7: 11.
15: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Masabay 11, Foro de los Pueblos. Okay, standby mo maigsaw na itong oras alas 7:34 na oras atod kaninyo sa DTX Coffee Mix. Muna gingon, may gala nga ang DTX Coffee Mix. Coffee na, detox pa. Makapalerto pa ka na ito may gala para nga di ta katulugon dito mga igsoon nga mag-tumaho. Sa may itong ipambuhat at the same time naka-detox pa ta, limpyo pa ang itong lawas may gala sa DTX Coffee Mix. Muna matag-adlaw gin may gala mag-DTX Coffee Mix para sigurado mga igsoon nga kompleto na ta sa gingontang mga gikinanglas dawas para sa pagtrabaho. Di na ta katulugon dito may gala kung bati na ang itibok adlaw na to. At the same time, molimpyo pa ang ato dito mga igalang panglawas. Bede ang mga igsoon na standby mo kay 8:30. 8:30 pa din mga igalang ato dito ng tandim eh. So balihon na lang eh. Unahon na lang nato dito mga higala, i-update na to si Kaki5K. Para sa kasikas mga higala sa mga taga Northern Mindanao. Kamusta bang ato mga taga Northern Mindanao dito? Kauban sa nato mga Exxon. Ang atong sister station, ikon dito mga higala sa may Hinguog City. Kay Miss Orma sana mga higala ng Hinguog City. Okay, standby lang mo. Kaya itong i-establish, mga higala, ang signal gikan ni Kaki5K. Yan pag-aninaw dito, mga higala. O, sa athletics, naaba mga Exo, yan naka-schedule nga dula ang Northern Mindanao. Ay, ibantayan sa nikaroon, mga Kaki5. Sa mga taga-Mison. O, even din, mga higala, sa Cagayan de Oro, kay ubay-ubay sa nga mga players. Ikan mga igala sa Cagayan de Oro City. Mamangguni ang in-na-in. Karo mga igala, event gani dia sa Sukmed. Makita ninyo dito mga Exxon nga grabe. Trending na trending yun mga igala ang palarong pambansa. 2026. E matod palagis kadaganan dito. Talagsaon matod pa mga igala. Ang pag-host sa Agusan del Sur from quarters nila mga higala. Bilating sa ato mga atlita ganto na mga higson sa pagkaon padong sa mga venues o sa accommodations o ingon sa mga higala pag-atiman pag-welcome kanila. Bisan ganito mga municipality mga higson nga nag-haters at mo'y nag-ingontang nag-host sa mga atlita gikan sa nagkanayang rehiyon. Bunggasan may galang ila dito nga gihatag sa mga atlita nga na-assign dito sa ilang matag lugar. Pag-welcome pa lang nila mga igala dito. Welcome night pagkanindot na mga igson. So, nag-sit og parameter mga igala. Agusan del Sur kung unsang dapat may gala sa palarong pambansa. Nadili dito mahimo lang nga mura baog pang dula-dula lang. Kay kasagaran manggod maigala mga palaro, mga athletic meets. Ang atong mga atlita maigala dito lang sa classroom dito, electric pan etc. Pero dito sa Agusan del Sur gipang aircon yun mga igson. Tawagin ni sila nag-antos dito maigala. E usabayasan nga kapoy mga igala mo apil og mga inani nga mga event. Kana bang imong puyanan nga imo dito mga higala nga inibang kaon etc. Sa division meet lagi sa una ni apil-apil mangkuan ni Kaki5 ba Erwin lubadagan mangko sa una kay kusog magay kumudagan may kala binagi pagukod ko giro basta kusoga basta pagukod ko giro ang kadako na nako may kala di nako madlok sa ero pero baji na pay kadukan kusog pud mo dagan eh pagbatano ba kadil batanon kanabang pana kanabang 20s to 30s kay sa batanon taw ni hadlok magi pud nagbati. Intan na maas dito na tawa na hadlok mga igala. Kusog yapon tamo dagan. So muna itong giapilan ka ng dagan. Baga kusog kayong dagan. Pero di po itong 500 meters. Yapan man sa tamay igala. Pero meron ganyang apil na ito. Anong 100 meters. Na, nakuyapan. Bida. Mga division meet. Uban-uban ta. Isarangin. Kagabi ko dito. Ning uli ko ka. Mabuan pa. Init kayo, di kakatulog, my God. Kaya pagdugo dito mga egso. Classroom. Aning uli ko, ay paluing day. Kapoy ni. Mogi na experience kasagaran. Pero karon mga egala, nag-set parameter ang Agusan del Sur. Komportable nga, komportable yun mga egala. Ang agipuyan dito mga egso sa mga atlita. Oh, thanks God, at least ito mga egala, they deserve. Maayong accommodation mga igala kay kinibayang ato mga atleta mga igala sa palarong pambansa. Mauni sila mga igson ang gingontang future. Mga future mga igala athletes ato international athletes. Itaan ni mga igala athletes put na lang ta. Matay kabuga mga igson na himo na lang tang athletes put. Oh, pero mawalagi mga igala kini sila kini na sa palarong pambansa mo ni mga atleta na to. Pang international so maabot niyo panahon. Sila mo sunod nga Hidalyn Diaz, may gala mo sunod itong Gana bang Carlos Yulo? Musulod dito mga musunod dito mga Exxon nga Bulo Pascual tayong pangano na wala nilabot ang Bulo Pascual at least tama na oh. Ano sila mga superstar sa umaabot mga igala diyagi na magsugod sa palarong pambansa mo na nga deserve sa nila mga Exxon nga hatagang igong pagtagad nga dili ba nga basta lang kay naikatulgan dito basta lang kay maka-appeal dito etc. okay na. At least para madasig ang uban, mas gusto gin sa uban, mga igala nga, makauban dito, maningkamot, maka-appeal sa palarong pambansa tungod kay nakita nilang gwapo ang akomodasyon. Oh. Para dito, mga igala, kuan ba, kanabang dasig sila dito, mga igala mo appeal? The more nga dasig mangod ang tao, the more nga magawas ang talent. Kay the more ang tao, lisod-lisoron, mga igala, the more dito, di mo gawas ang talent na mga exam, the more na. Labi na karon mga igala nga panahon karon nga generation no. Sa unang panahon mga igala sa among panahon mga tigulang siguro applicable pa na nga the more mga igala nga imo dito mga igsoong dutan ang tao the more mo gawas ang talento. Pero karon mga kabataan the more nimong inanion the more rinoon mga igala nga magkaluya. Lahi na gyud karon tungod kay pana lai na ang ilang generation mga igala. Mas pabor ang ilang generation sa constant matut pang am-am. Wala sila maanad anang lisod-lisuron sila para ma-challenge. Dili na kaya na aplikable karong panahon na. Dili para sa una nga. Paglisuron ka, the more, kanawag itawag na nga, the more you bleed, the more you strong matut pa mga igala.

palarong pambansa 2026. Karong adlaw may galan ay nagkatagda nga napulo ka mga medalya para sa event mga igsoon sa athletics. May athletics mo nito mga apin man aning lumbag daga, no? Correct me if I'm wrong, ha, mga kagifay. Athletic event. Onya sa halftime sa basketball karon may galaw Western Visayas og ang Bicol. Nag-away 32-29 ang score, may galaw duol ra ang score. Sa Western Visayas og Bicol. Western Visayas is diri sa may Iloilo nga bahin. Ano siya mga higala ang hindi ba mga igsoong dula. Sige, stand by mga igsoong kaya mo balik rata kay ato sa establish mga higala ang signal. Alay signal speak as lawak. Humana mas importante ang pahinomdom. K5

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. GTX
1: 500. Good morning, Diatay. Unsa atong kompleto ngalan?
2: Hi, Eusebio Agmong Jr.
1: Pila itong edad?
2: 63.
1: Taga-asa mang yes,
2: ka? Nato sa San Roque, Latasan.
1: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
2: GTX 500 to my TC.
1: Gaano na-encourage magkagamit aning produkto?
2: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, mga linkyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
1: Unsa man imong balatian sa panglawas?
2: Ako, kuwan naman, wala, hindi man, wala pong magigibati nga, ako lang ba nga taas ang dugo.
1: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Nain tamay gala diri sa Foro de los Pueblos sa oras alas 7:46 na. Ini sa tong linya. Si Kaki 5 kay Buscay no. Gikan nito may gala sa Maya para rong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Lagway lang tamay gala o sa po yung naka-schedule taga Northern Mindanao mo. Dula may gala sa gymnastics. Kauban na to di ay mga igala diri sa itong panag-uban ang Hingoog City, ang K5 Hingoog City, ang Energy FM, si Kaki 5 Kabayan Noel Isen. Eh, nasa itong linya si Kaki 5 kay ito po i-recognize may gala ang itong kauban gi ka Singoog City nga bag-ula nagpiesta mga igala pero wa pa man iabot ang inyong gipadalang lechon. Pabot mi diri baya diri kabayan sa lechon nga ipadala gi ka di Singoog. Bago ra man di ipod mo nagpiesta di Singoog City. Oh, good morning gani yung tanan di Singoog City. Okay, standby lang mo mga igala. Basig dili pa rin di maalanganin ta sa oras o niya. Oh, inighuman na lang siguro sa guan. Oh, ato lang sa ning basahon ni mga mensahe diri. Oh, okay, standby mga igala. Sige, karuntaw-taw na. Diyan sa mga mensahe.

0: Shout out ko ni Mary Ann nga nagmahay. Oy, wala hatagan kuno mga higala. Oh, ay kagol. Kay ato niya nang adtuan sad mga isang bisitahon siya mga Pinoyanan. Kaning sila si Mary Ann. Oh, good morning, Ma'am Mary Ann. Ay kagol, ma'am. Bisitahon niya kapo diya sa imong Pinoyanan. Salamat kay kanini Madam Inday Alcocer. Diya sa may lapasan. Pagkagin ang K5 yas lapasan area mga higala. Salamat, salamat kaninyo. Eh, di apay dugang diri mga higala nga mga minsaya kung saan hinayon sa pagbasa. Asa naman ni diara di mga higala. Oh. Wala manggod mga igsoon. Balikan ta. Tusag iupin, ato sa iupin may higala. K-5 na tan, shout out mga bagong Ligo, NJ, and KG na mahaw na very good kayo. Ay, binili ko niya gano'n. Yan ni sila yung Legend Pack Studio. So, good morning. Ika ni Mother Angie. Yan ni Samaya Kauswagan. Uy, ang Bibing Store, pakasad mga igala diya ang K-5 News FM sa Bibing Store. Diya gano'n sa may Kauswagan. Agaw sa may gala sa may Kauswagan Barangay Hall area. Salamat, good morning, kani yung tanan niya. O niya si Serra. May asa naman po ito mga igala na waman ni noon. Richard, oh, si Sir Richard Gallardo. Good morning, kani mo, sir. Always na rin, minaw, may gala. Di agya po sa may Carmen Zone 2C. Sidio. God bless you and your family, Amping. Matod pa sa Richard Gallardo. Salamat, Sir Richard. And kaninyong tanan diya sa may Carmen Zone 2C. Kita na ko ni mo, ha, Sir Richard, gapon. Oy, happy birthday, belated happy birthday. Day. Birthday kagapon, may gala. Ni Kaki5, Rikim Solita, mga Ikson. Ibasta-basta mga igala si Kaki5 Rikim. Nag-litsyon yun dito baka. Napit baboy, di ba? Sama-sama dito. Kaki5 Rikim. Salamat kayo, Kaki5 Rikim Sulita. Iyap pang iihaw dito. Glitsyon may igala. Pastilan, 1,000 kilos yun ito mga igala. Kakuha ko. May baka dito may galak. Salamat, salamat. Muraga, nag-give na yun siguro ni si Kaki5 Rikim, no? Di na siya GC City. Karoon, GC Utso na yun. Oh, ganoon ako nag-hamtong na yun ka. Kaki5 Rikim, Solita, ang inyong Uncle Brown. Nag-birthday gapon, mga igala. Sige, sa mga nag-birthday po di ay mga igsoon, ha? Kagapon o karoon, happy, happy birthday, ganin yung tanan. Naway hatagan mo may gala sa maing panglawas sa atong kaitasan o galugayan pa ang atong kinabuhi para makaservisyo sa tamay gala ngadto sa atong isig kaingon. Kaya ba mapuslan po tamang higala ngadto sa katawahan pa sa taas-taas nga panahon. Gasya sa kaitasan yun kanunay mga higala. So kaninyo nga nag-birthday, happy happy birthday kaninyo. Kaya mo po ni Kaki5 Erwin, happy birthday. Sunod tuig. Sunod na lang. Tuig na lang mga higala. Yan ang huma naman among birthday mga higala. Huma naman may dito nag-debut. Dari sa laing nga bahin mga igsoon sa Balitang National na to. Naghanan ni mga higala. Dari ng mga kanabang usually puro mga igsoon politics. Ang Balitas National. Although kini nga Korte Suprema di man yung politics. Pero mga individual nga na-involve sa mga gaso, mga politicians. At paklaro man gun, mga igala, ang Korte Suprema nga wala pa'y final decision sa petisyon, mga igala. Nila ni former President Rodrigo Roa Duterte og ni Senator Bato de la Rosa, mga igala. Itungod sila mga gaso. Pero mo ba yan pinaka-vital? Mo na mga Ekson nga pinaka-importante yun dan na dito nga masairan o madesisyon yun ang Korte Suprema na sa mga kaso may galang nga specific yun. No, specific yun mga itungod sa kaso ni former President Rodrigo Rua Duterte o ni Senator Bato de la Rosa para doon na yun tayo jurisprudence. And I hope on mga igala, both parties, mapruman tayo mga igala kung unsay decisions sa Korte Suprema ato ginandawaton. Kaya mo na gina ang mahimong jurisprudence o mo na yung mahimong panag-ingnan unya mga igala sa mga kaso may tungod o diba in relation sa mga susamang kaso ni Bato de la Rosa o ni Duterte. Sige, standby mo mga Ekson. Kaya ito sa mga palutson, mga importante yung pahinomdom.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert!
4: Hello, hello, hello! Ay! Azagamahim sogon, mabungahon nga anlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima lolo sa inyo mga paborito ng mga simian. Sa mga nakalitix 500 dira, nakamighty si kada anlaw, paborito yung kaayo na to. Digyon na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality ng mga clinical products, especially kaya nga itong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangitaag yun, ganun ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag naabay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, perting daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, Mangalatok, Ilocano, very known kana nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw kait kay na nanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilagi nang ginasagol magutan na sila na ginasla mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa kalabasa, mga lami kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
3: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
6: Parang pila na may mong sugar?
5: 136 na lang. Na-minage kaya akong tulog sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
4: O, ang Ampalaya nga ito ang ginautan, kanili gin makaon sa uban, kinauman mo reklamo gin, ligi ko kaon ng Ampalaya kay mo gina pinaka hate na ko nga klase sa utan, ligi masulod sa kuang tutunan na may mga tao gin hindi mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agin siya daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukao na pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, while gainom tag herbal nagapakunhod mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
7: Adriano Sabi, 70, Valencia, Inigwan, X. Sana wala pa kumagamit na niya akong lawa, nabiya kayo niya. Dili ko ganaan mukhaon. Paggamit na ko ani, ganaan ako mukhaon, ganaan ako matulog. Nagi, puruan nga, magkuhan akong lawa. Sabi sa akin, asma. Asma.
8: Tadi yan nakagamit na kag DTX 500.
7: Wala na. Ang ako istorya, kasi wala pa makagamit, magamit na kaya rumusuloyan. Dili po kumiingon nga. Mamaayos sila sa kaya ang ilaw. Suloyan lang. parang mamayos sa dila sa ilang iba.
3: DTX 500, pumili sa mga butika. DTX 500, health alert. Foro de los pueblos. Foro de los pueblos. Foro de los pueblos.
0: Balik tamay gala di sa itong tulumanon ang Foro de los Pueblos. Standby na ang itong mga partners may gala. Itong kabanan gikan mga Ixon dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan Luzon. At the same time sa mga Ixon. Itong sister station gikan sa Hingoog City. Nag-iusap ni Kaki 5 Kabayan Noel Isen. Data mga igala sa nakasikas ito sa Agusan de Sur, pinagi ni Kaki 5 kay Buscaino. Tanahon sa nato mga igso, naka-schedule ba o muduwa ba karong adlaw? Hopefully, no? Naiduwa sa sa naning iyahaga ni gymnastics, no? Gymnastics. Nasain si Kaki 5K para sa taga Northern Mindanao.

Excited na ang mga ginikanan makitaan mga Ixon. Magdula dito ang ilang mga kabataan dito sa Agusan del Sur. Kaya karon mo na ang full blast yun nga dula. The morning first day human sa opening kagapong adlaw sa palarong pambansa. Daghan na dito mga higala nga mga dula ang gipangdula o gagi-inspect gani sa akong gingon kaganina. Doon ay napulo matod pa mga higala ka mga medalya. Posible mga igsoon nga madaog karong adlawa sa different mga igsoon nagkalain-lain nga mga sports event. Kaya ako sa ninglan taon, mga Ixon, ning inyo mga mensahe before tamo establish sa signal kay gi-establish pa. Di na yung signal, mga Igala. Di ba ma-establish ko, mga Ixon? Sorry, alam sa, kinisang inyo mga mensahe ko lang sa ning basahon. Be. While waiting, mga Igala, asa naman to? Be open sa nato na. Tod pa may galag ipa-open ni SP Cayetano. Actually dili si SP Cayetano nagpa-open ani Igsoon mao gini mga pending nga mga kaso nga gipetisyon nila Topacio sa una, even si Kitty ana sila mga pending petisyon dito sa Korte Suprema mahitungod ni former President Rodrigo Roa Duterte. Og ang kaning kang bato mao ni sila ang gipang question nila Topacio ni Jimmy Bunhok. Bunhok mabundok ya mga higala. Jimmy Bundok. Mao na siya ang mga naakaroon din sa Korte Suprema. Kaya katong kang Cayetano nga ipa-reopen, di naman ito ma-reopen kay finality naman to kay pila naman ito katuig katong Cayetano versus Pangilinan. Nga gi-question sad nila dito ang giingon lagi ng jurisdiction sa ICC sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Netong paghawa na lagi sa Pilipinas sa ICC. Nana naman ay decision 2021. Ni desisyon ng Korte Suprema nga part pa sa ICC ang Pilipinas prior sa paghawa nini. Amo na ni prosper tong kaso mga higala sa ICC. O man na to kang Cayetano Pangilinan. Karon mga bag-o na mga higala nga mga petisyon. Wa pagyapon na human mga higala. Kung padayon pa mga igsong gitukis Korte Suprema. Hopefully nga mahuman na lagi ni kaysa atong giingon mao man ang mga barometer. Apoy pangutan na nga tuwa na daw sa New York, no? Baniog man yung mga hulagway sukmed nga tuwa na daw sa New York, mga higala, Senator Bato de la Rosa. Ako, kung ako'y pangutan o nani, kung tuwa na ba sa New York si Senator de la Rosa, I doubt. I doubt. O sagit akong gingon na, I doubt. Why? Kung himasa mo mga igsoon, malagi na kung himasa mo, dili kayo mo basa-basa magkatuos mga puspo sa sukmed. Why? Kansilado ba ya ang multiple visa ni Senator Bato sa Estados Unidos? Ngayon sa